0: City Government kay kana gipalit na pinaagi sa kwarta pundulanan sa kagamhanang lokal ning Dakbayan sa Pagadian para mas mapanindot pa nga to ang syudad.
1: Okay, so yun na, wabi na, gingon, gipamunit lang, gipalit biya ng mga seedlings anang ilang-ilang tree, uniya ka ng makapahimunos ba yagid taan na, awad na gano'n ng mga silos-silos, inggit-inggit, kung pananglitan mo ay rason. Uniya, nakakita kita ilang-ilang tree, nga gikuan giyod, giupawan mang giyod.
0: Pulong giyod,
1: gipuok. Oo, giupawan, mura mag, kasi may upaw dere, wala yung upaw?
0: Wala.
1: Basta lagi murag sinaw lagi nga kuan ulo luya lagi sa ilang-ilang tres, so hangyo lang na pinaagi sa to ang kagamhanang lokal sa Dakbayan sa Pagadian sa pagpanguna ni Mayor Samico. Kinahanglan nga ampinga na to ang atong mga ilang-ilang tres kon pananglitan ni nga toy hakaw toy hakaw da ito term dods ning toy hakaw ng mga dahon ug mga sanga sa mga puwertahan ninyo or sa mga kanang bintana ninyo, pwede man ninyo o utlan lang gamay din at tumo sa City Tourism nga ipatarong na ni o trim. Kaya ang pag-trim, badawi sa pag-trim, kapila naman tanagingon ana. So, kinahanglan nga doon na lang tay koordinasyon sa tuang city government.
0: Yes, mauna mga igala to, sabi, kumusta ang Sambuanga del Sur Medical Center? Sige ra ba og ulan? Unya ang mga pasyente basig napadiha sa tent sa gawas mapiskan sa tubig mauna masalibuhan masamot hinoon ang kaning kuan ang gibati nga balatian imbis magpa-hospital matiwas na hinoon nga unta tarungon ang serbisyo din ha no Sambuanga del Sur Medical Center Sambuanga del Sur Medical Tent Center sa panay mga tlaing terminology
1: diyan. So, aron gawan ng angga dods nga Sambuanga del Sur Medical Tent Center. Kuhaan na ninyo ng tent diha. Dayon, kanang opisina diha sa third floor. Ay himuan ng rooms, mga wards ba diha aron adun na yung mga pasyenteng maka-occupy. Kay mao man ay disenyo diha. Hospital man na.
0: Hospital, dili mo na pag-opisina.
1: Naunsa ba? Nga hindi mo man na yung opisina diha, din taro nga ang maintenance ninyo, no? Ang maintenance sa ospital, nga kinahanglan ospital, limpyo gina siya permi.
0: Sige ta, paghanbog nga kada tuig, na ako na yung 500 million, 500 million niya, umgani.
1: 500 million sa yung baga.
0: Nagkapa, dapat anang maintenance sa inyong ospital, kung dili ma po sa Facebook, dili makapalit ang wheelchair. Kumusta ka mga CR diha no? Unsa ka na baho lababo gasagol ng kuan?
1: Yes, atong dugangan ni Dod sa ato ang pagpalaom pagtuki sa maong atong mga kinahanglan nga masairan sa tanan. Wa naman pud tay oras good.
0: Ato taring batbaton nga kaning ginaingon nila nga bawal kuno magvideo magpicture sunod sa ospital. Kani base sa Republic Act 10173. Pero ato natay rebuttal ani nga pwede na siya. Kung dili maayo ang pagtratar ninyo diha sa pasyente kay naay katungod ang pasyente nga mag-document
1: exactly tungod kay gobyerno na kwarta sa katawhan wa natay panahon
0: wa natay igong oras sa pagbalansa ninyong programa ang gakuhan ako nga gala sa kahanginan sa gihapon Dodge Marzon og happy listening day sa mong mga kaliwat diha sa Gipos, sa Sambuanga del Sur, mga Panibyo family, Peringgis family. Og ni Kapitan Edwin Baluro diha sa Balungating, Gipos, sa Sambuanga del Sur, mayong pagpaminaw diha kap. Og sa tanang Gipos, mga kasangkayan.
1: Murang maraman diha ato ang mga hinamis dapito. Anyway, sa ngalan sa atong amahan sa syudad sa Pagadian, Mayor Samico, og sa Pagadian City 15 Council na adiha ang city councilors nga mga disenyo gyud align ang ilang gimbuton sa gimbutan sa katawhan City Councilor Lansco, City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Engineer Roger Acidelio og sa uban pa. Ako si Redrio Moingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso Sambuanga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mio Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.0 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Punaday?
5: Mindoro. Oh. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagtis ako ng isang taong paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 106.3
1: ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasurbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig. Upang makaiwas o galing maghugas ng kamay, sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: This is amazing variety from the 90s to now. 106.3
4: LFM. Best music.

0: horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
2: Usa na usab ka paragis bilabila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto mga kaparagis.
3: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit Sergio del Norte. Kaning bilabila nga cafe, ganahan manggugko kay hayahay ang lawas unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay ang paminaw sa imong lawas. Kontento choko kayo basta kay kada buntag makainom gyud ko ani.
2: Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Music power. The strongest 106.3 Bell.

0: 3.
1: Na ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lediment Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimit Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasalalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, kaya't ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
4: The strongest.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 9.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabagding o kabukada mayong buntag, ganin yung tanan, aniya na ang BBC Daklit Balita alas 9. Gipaligon sa Department of Labor and Employment Condole ang kahibalo sa 131 ka micro-establishment sa Zamboanga City pinagi sa Technical and Advisory Visitor Program, CONTAVA Program, na nagdumong sa pagpalambo sa pagsunod sa labor standards o mga lagda sa trabahoan na pinagi sa maong programa, gihatagan o practical guidance ang mga tag-iya o representante sa mga negosyo bahin sa labor laws, occupational safety and health standards o gubang programa sa gobyerno aron mapaligon na ang luwas, produktibo ug masulundon sa balaod ng mga trabahoan. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Uniotli Razan. Daghang salamat o may buntag, ganinyong tanan.
4: BBC Daklit, Daklit Balitan.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with old CR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
8: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Galite Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular ng pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas sa mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.
10: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

9:09 in the morning, that's I belong to the zoo with sana sinabi mo ng mas maaga para alam ko ang gagawin ko. Ganyan ang mga linyahan natin ngayon. Magandang umaga po. Playing OPM tracks until 11 o'clock. Sana magustuhan nyo yung mga kantang pre-prepare ko for today. Pre-prepare. Nag-research ko gamay ba ya? Bitaw mag-uban na hantod alas 9 sa buntag. No. It's not alas 9 din. Nahuman ako ron. Alas 11 sa buntag. Diri lang sa DXCA 106.3 Bell FM para sa Morning Bell na sa Gugana Bell. Here's Jairi Lim with Pag-

0: Very nice song there. That's Wilbert Ross with Dulo ng Pahina right here on the Morning Bell. Bring our time to 19 minutes after 9 in the morning. 6.2 Bell.
1: Na ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Yan Constantino for you with Hawak Kamay right here on The Morning Bell. Kung ikaw ay may kahawak kamay sa lahat ng laban ng buhay mo, very good. Good for you. Sana tibayan pa ang paghawak ng kamay. Kahit na ano pang mangyari at kahit ano pang unos ang inyong haharapin. Diba? Kaya syempre, wala gyud say dapat mo buhi ana bisag unsa pa may tawo. Kaya kamo may partner ana, nagkasinabot man mo, nagsaad man mo, kamo gyud mag-uban hangtod sa kahangturan. Pero sa mga wala po'y kahawak kamay, gunita na lang po nato ng pikas kamot. Kita na lang po'y magunit sa atong kamot. Kaya lisod po, dog maghulat po tag kuan, maghulat pa po tag atong kahawak kamay. Wala gyud. Diba? Maning kamot lang po tagatua. Ug wala gyud tay, wala tay matawag nga ato ang masandigan. Kay sometimes even though we really want them to be there for us, we also have to think that they have their own battles. Na sila yung mga kaugalingong problema. Na sila yung mga kaugalingong nilang worries. So the next thing we do is that we do it on our own. You know, we fight life. We survive life by praying. Isa sa pinaka epektibo o pinaka strong nga imuhang sandigan, ang imuhang pag-ampog, ang imong faith sa Ginoo, ang imong kaugalingon. Ikaw mismo sa imong kaugalingon, kung kabalo ka nga para sa kaayuhan ng imong buhaton, then go for it. You know, you don't have to wait for other people and paluoy-luoy pa. O kaya ra nato nga kita lang sa arong parahuna kay ang atong mga kauban, atong mga palibot, naapod sila ilang tagsa-tagsa ka mga gipanglukdo lagi nga problema. Di po na mag-demand nga ako'y unaha. Kaya naana sila yung mga kaugalingon. Maana sila yung mga kaugalingon gipanghuna-huna. Not necessarily nga kalimtanta, no? Kita nga wala'y masandigan yun. Pero syempre, unahon sa puna nila ilaha siguro mga problema. So kita, musabot na lang po ta kay kaya raman po na nato siguro. Kay ingon manggod sila, dili na ihatag sa imuha o dili na imo kaya. So kayanin natin, may kahawak kamay man tayo o wala, di ba? Padayon ta sa ito mga musika later on with more OPM tracks only here on 106.3 Bell FM.
1: Oras, alas 9:30.
2: Isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala, gina akong paminod sa akong kalawasan.
2: Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
4: Said Health Report.
5: Health Report.
6: Ang Mrs. Kwan dito 3 days, mukhaon siya, isukar po niya yung pagkaon niya. Tanaw na po, nagkagamay siya matong. Gidagan ako siya sa hospital, na-check it siya, diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Matong nagpalit yung ko sa Sid Panya 1 Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alibyo sa akong Mrs. Kay luspad biya niyang maikukaw og diabetic niya. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, o akong asawa nga si Lusminda Dumalagan. Akong misis is 47, then ako po ng 47. Barangay Bansa, Butuan City.
7: Health Report.
8: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the

0: 101.3.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Huwag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
3: Anak, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.

10:08 in the morning, nandito ako. Just keep the radio on. I'll try to keep you sane with the songs I play para sa inyo, ha? Ako. Salamat also sa kanunay nga pagpaminaw. Kung asa man mo karon, huwag asa nga maabot sa signal sa Bell FM. Maayong buntag kaninyong tanan. The weather is very fine here in Pagadian City. Hopefully, it will stay that way until later. Although nakakita ako sa kuan sa phone, baka ng weather, ano bitaw sa phone, na daw pag-ulan o niyang hapon. So, sige lang, saan ito manag yun. Pero kaghapon bitaw, nga init po gaayo, no? Grabe. Wala na lang dyan ko nga. Init kayo. At isa kaadlaw, nag-uul ko kay ulan. Kay, you know, baha sa amua. Pero kahapon, pag uli na ako, patig yung inita. Hinumdom na lang po dahil ko sa giingon nga El Nino nga ato daw masinatian. I hope we are ready. The government is ready what to do. Kita mismo ready po dato atong kaugalingon aning init yung kayo. So, unsay pwede nato mabuhat or maandam karong mga panahon na as early as now, I think we have to do that already. Akong ihuna-huna magkuha na lang kuha niyo mga rechargeable nga kuan mga sugaog ka ng fan bitaw. Ragpating yung inita. Init nga kay gahapon nga bag-ura na kaulan. Unsa na lang yun ang pilakabula na itong masinatian. But hopefully, and we pray, nga dili good ingon ana kainit. No? Kaya murag taod-taod ba yapon itong ato ang ilang giingon nga itong masinatian ng El Nino. Anyway, di sa ta mag-discuss ana. Kay makakuan, makalibog. Ug makagool, dire lang ta maminaw tang Daryl Ong. 10 after 10 in the morning with Basta't Kasama Kita.

0: 101.3.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
4: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
5: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
6: Hey, nay, uy, kung saan ang mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
5: Mao ba? Hangiyoon lang sa nato, nak, biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
6: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
5: Unsaon kaanin nato ba?
4: Ay, pagdali gihag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
6: Nay, uy, may problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
4: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug sing-sing, nagihatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
7: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
8: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian.
9: Pinkanyas, taga Matiaw. Ako mo kong gipamati, kanang dili ko kabawas. Once a week lang ko magbawas, sukad nga giopiran ko sa kong anak, nang bila-bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man kung paminos kong tiyan. Unang magpangita, jud ko, maura jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila, kapsul.
8: Sa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Na ang gamhanan o kahimulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product pack, package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mangasuliran. 09380028888. Tawag na!
2: 6.3 L F

Yan Constantino there with Kapag Ako'y Nagmahal, only here on The Morning Bell. Paano ka ba magmahal? Buhos na buhos ba? Na kung minsan wala nang natitira para sa'yo? Or sakto lang? Pero paano ba ang sakto kung magmahal ka ng sakto? Paano ba yun? Para matutunan namin at hindi kami masaktan. Charis! Hello sa iyong mga barkada daw, June Mark Manisan, Marwi G. Behasa, Ace Chavez. This is coming from Aljon na Mukatkat. I'll try. If I have your song today, Aljon ha. Ikaw, Aljon, paano ka magmahal? Paano magmahal ang isang Aljon na Mukatkat? Patulad ba ng iba na talagang hanggang ngayon naaalala pa? Nahinumdum, rabadini siya kaghapon sa iyang first love. Hapon ba to, Aljon? Nahinumdum siya sa iyang first love. Yeah. Akong first love. Panahon, pantong kupong-kupo ko eh. Ang bot, asa na dito to akong first love. Ako eh, search vet. Tereng. Hindi na ito mag-search. Dugay ng kayo. Nahiluna na to sila. Din na ito pangitaon. Diyos ko. 10:28 in the morning.

0: 106.3.
1: Oras a las 10 y media.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Aderico Computerized Optical Clinic. Malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
8: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag-panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
2: Ani ana ang gamhanan ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live na nga inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na.

Madrakas, programa nga mulingaw. Ug mong pagkatawo sa tanan, ug buwagtang sa kalaay ug mga kamingaw. Galadrakas, ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo ng kaguran.

0: reassuring. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garupai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Asta, mapasaot ka pa.
2: Nagroy, alas 11:04 na. Maayo mo ito, alas itong mga naminaw din na karoon. Kumusta mo sa mga amigas, mga amigo? At ang mga sukitig paminaw din na karoon, mga naminaw din na karoon. Thank you, kayo sa inyo, makanunayan nga pagpaminaw. Halo, hala. Good morning, Philippines. Of course, Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga, Cebu, guys. Ay, magpaminaw kaninyo yung tanan. And of course, ito ang mga naminaw sa Lanao del Sur and Lanao del Norte. Ito ang mga naminaw sa Dinas Maya, Misamis Oriental o Misamis Occidental. Good morning, kamusta? Ay, magpaminaw, may buntag, may morning. Miyerkules na Miyerkules ng umaga. Okay, diba? Yes, alas 11:05 na. Alam sa ito ang attack ng oras sa ito ang programa, mga higal ang mga silingan. Yes, this is Indai Garupai. Tama ta alauna ang takna sa hapon magiga ubay. Alas sa mga gusto din nga maki-share sa inyo ang mga greetings, shoutouts, and inyo ang mga requests. 0998-997-8890. 0998-997-8890. Wala ka itong cellphone number. Alas sa ito ang mga gusto din nga mo love you. Hi! Tabang! Mga langit. Love you, Gia. Kauban si Indai Garupai. Tama ta alauna ang taknal sa hapon, ha? So, stay tuned. Gino mo din, ha? Paminaw, gino mo din, ha? Sa to ang mga naminaw din na karoon. Why? Me, I? Because I am with you and you are with me. Okay, so sa tanan na ito ang mga naminaw, DXCA 106.3 Bell FM. Unya, napit alas 12 ang taknal sa udo. Aga to ang pag-symbol sa itong EM band ng DXBZ Radio Bagdin. Sa pagkakaroon, madunggan ato ang programa sa ito ang FM band DXCA 106.3 Bell FM. Alas 11:07 na, dinilagyapon sa ito ang pagbanag-uban, kini ang Kalanrakas. Kauban si Indai Garupai.

0: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
8: Ano oh.
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na...

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay si MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines o sprayers. O kung comfort ang hisgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. O sa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.3 FM.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kanina.

0: video na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa binabilay rebel capsule nilugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila,

0: isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
1: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayunan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahe paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

no one else. Abangan yan broadcasting company. Paboritos mga laman sa hero, paboritos mga laban sa hero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Belle FM, mga bagong kanta,

0: tell me who's the man. O gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Kapoy na sa gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: Ang

0: Virginia.
1: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang, alamin ang evacuation plan, ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: 106.0 L. Yeah. This song right here, it's that medicine. Feel good medicine.

ni anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o daghan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong baligon aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighter na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran 09-380-02-8888. Tawag

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapikto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanaan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog po, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Ni ana ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha huwag yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mangasuliran. 0938002888. Tawag na 106.8

0: 106.0.
1: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkod ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon ang libre ng special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.0.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabagting o kabilkada, maayong hapon, aniyan ang daklit balita alas dos. Nagpahinumdum ang Department of Migrant Workers Region 9 sa publiko nga magmatngon sa mga illegal recruiters, ilabi na sa mga nangandoy nga makatrabaho sa gawas sa nasod. Matod sa ahensya, ang illegal recruitment mo resulta sa human trafficking. Giauhag sa DMW ang publiko nga sigurohong legal ang kontrata, likayan ang mga kadudahang job offers, o giverify una sa ahensya ang tanang oportunidad sa trabaho sa dili pa mo biyahe. Inyong nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagting 49 Glenn Lerasan, maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang
6: 106.3. Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
7: Philippines, 2 p.m. means big surprises, big excitement, and big cash prizes. Kaya Lotto Barkada, huwag hahawak ng remote o maglilipat ng channel dahil kung good vibes, thrills, at swerte ang hanap ninyo, nasa tamang tambayan na kayo. Welcome to the PCSO Lottery Draw ngayong Lucky Wednesday, July 15, 2026. Simulan natin ang araw na ito na puno ng sigla, pag-asa at pagkakataong hatid ng 2D Lotto and 3D Lotto games. Pero bago tayo magpapremyo ngayong hapon, i-congratulate muna natin ang dalawang Lotto players na nanalo ng second prize kagabi sa ating Ultra Lotto 658 draw. Ang bawat isa sa kanila ay makapag-uwi ng 750,000 pesos. Ang tickets ay nabili sa Marikina and Sorsogon City. Muli po, congratulations sa inyo. Pero bago natin simulan ang draw, ground rules muna, Lotto Barkada. Only players 18 years old and above ang pwedeng maglaro ng kahit anong games ng PCSO. Let us play safe, play smart, and play responsibly. All right, Lotto Philippines, let us now welcome our Lotto Draw panel of judges representing the gaming public. Good afternoon po. At makakasama din natin ngayon ang mga representatives from PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon din po sa inyo. And of course, our ever reliable, ever dedicated, and ever ready na PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Here at PCSO, we are committed to delivering nothing less than fairness, transparency, and excitement in every single draw. We regularly conduct pre-draw procedures every morning. At para sa highlights ng activity kanina, please watch this.
8: Sa isinago ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: This is your chance to call in the good vibes, claim the lucky energy, and manifest the winning moment. Tara na, let's play Lotto!

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, magat na yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang... Nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.3
3: This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

8. Day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan na tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain na alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras. Alas tres.
3: Umano ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: Daklit, balitang.
5: Kabagting o kabilkada mayong hapon, aniya ng Daklit Balita alas tres. Alayon sa pagsaulog sa ikasingkwintang anibersaryo sa Provision Law of the Philippines, nagpahigayon o bakhaw planting activity ang Pagadian City Parole and Provision Office. Uban sa mga provisioners o paroles sa Barangay Balintawak, Pagadian City kagahapon, Hulyo 14, 2026. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa pag-atiman sa kinaiyahan o ang partisipasyon sa mga kliyente kabahin sa ilang rehabilitasyon o pagbalik sa katilingban. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagting 49, Glenn Lerasan. Maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit, Daklit Balitang, Balitang
6: 106.2. Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta.
7: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
8: Hey, nay, uy, kung saan mo nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
7: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak, di mo pa manggitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
8: Pero nay, gyangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
7: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diyag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
8: Nay, uy, may problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
7: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
9: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robsan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
10: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang sa iyang suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.5

0: 106.0.
1: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay mutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
2: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Ni anak ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
5: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang inihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.0

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas tres y media.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasi natiyan ay katong wala pa kaka gamit sa atong kape.
6: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawas. Mm. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsa. Oh, bukid ro. Gani ay. Nag
5: ha. Bukid sa kulian?
6: O kato ganing ana nga murag na.
5: Bukid sa
6: ganing.
5: Sundan.
6: Oh. Mm. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko. Maglisod.
5: Saka ka sa bukid, hindi ko kasaka.
6: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati na
5: yahay. Ah, pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
6: Makakat-kat ko ba?
5: Tanong mo yung
6: sa mga mga. Magrapag yung ko atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong pa eh, kanang tiguang ng mga ika. Ay, ko salamat.
5: Hindi pa kanan ni Mulay?
6: Siyon.
5: Lido?
6: Alberto.
5: Tuloy mo idad?
6: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
4: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
8: Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
9: Set Health Testimonies.
10: Health Testimonies.
11: Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
12: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagid po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
11: Maayo gani kay ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Virginia.
1: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together. 106.5

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: 106.5 baby, scratch my baby.
5: Hello. Oh, andito na ako.
6: Teka lang, girl. Sabi niyo ba si Mario Gabi?
5: Hello.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 4.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Kabagdi kabalkada niya na ang BBC Daklit Balita alas 4. Nikabat sa 14 ka mga kalungsuran sa probinsya nga giilang nga flood control o daling mabahaan, labi na sa panahon sa kusog nga ulan. Kinanggi pahibalo ni Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head, Retired Police Brigadier General Attorney Faro Antonio Olagera. Matod pa nga pipila nini ka mga lungsod, mao ang Dinas, Labangan, Tukuran, Tambulig, Dumalinaw, Dumingag, Lakewood, Bayug, Kumalarang, uban pa. Samtang gidugang panining ang pipila ka mga munisipalidad nga nailang landslide prone areas sa gilangkuban sa Lakewood, Bayug, Tigbao, Lison Valley, Pagadian. Matud pa ni Attorney Olagera, padayon ang ilang pagmonitor sa kahimtang sa panahon o sa level sa tubig sa mga suba aron malikayan ang mas dakong peligro sa komunidad. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting Dishere Florence sa FEMA. Maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: 106.2
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Ang

0: said, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa said Kogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kaya lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko yung batin. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
2: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, taggas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghang pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
3: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ana oh.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Ining tenant available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, pulan po. Aga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: who's the man? Og ang station sa tanan, isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4:30.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na Tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ningin sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako, bitong bata. Kana, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, majuni ka, kapoy, ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to
4: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong at dunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
1: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirme kay iturom na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40. 106.2

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: It's time to play and win again, mga kalaro. 5 PM na, and that means humanda ng manalo ng exciting cash prizes dito sa PCSO Lottery Draw this Wednesday, July 15, 2026. Second wave na ng Lotto Papremyo hatid ng all-time favorite Lotto Bayan, ang 2D Lotto at 3D Lotto Games. Bago ang game time, batiin muna natin ang dalawang second prize winner sa gabi, courtesy of Ultra Lotto 658. Bawat isa sa kanila ay makapag-uuwi ng 750,000 pesos. Ang tickets ay nabili sa Marikina at Sorsogon City. Congratulations po sa inyo! Alright, so kickstart our draw this afternoon. I-welcome na natin ang ating Lotto Draw panel of judges to witness and certify our lottery draw. Makakasama rin natin ang mga representatives from PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Here at PCSO, we make sure na patas at pantay-pantay ang chance ang manalo ng ating mga lotto players sa pamamagitan ng pre-draw procedures. Para sa highlights ng activity kaninang umaga, panoorin natin.
1: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Lotto players, shake off those lucky vibes and manifest the win. Let's now play Lotto!

0: DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Zed Liniment

0: Virginia.
1: Ni anak, ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.3.

0: si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gijiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
2: Paragis bila-bila.
1: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila. 106.2

0: 106.0.
1: Ni anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alasize Imedia.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, bila-bila.
5: Paragis, bila-bila.
4: Paragis, bila-bila.
6: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
7: Dili.
6: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
8: MN Production Center. Budalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon.
9: Budbud o pipinka.
6: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babay na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din he. Arong matibway ni tanan.
10: Paidigo. No. Banda.
6: Bati asa ni mong naong huilat. May oy, masaktan sa tadiro.
10: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba jigaw?
6: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo! Dugo, dugo!
6: Silan ko.
11: Di mo na ko check ko. Pero, pakasliyon ako. Dato nagwit ka.
6: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
11: Bunsa!
6: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
12: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
6: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
12: Jeko.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga ma-transform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige nang pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga Matiaw.
5: Sa imo ginatik?
4: Kapsul. Kay ang ako mo kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang kong magbawas, niya sukad nga giopiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumay na ako, 3 times a day na ako. Nga sukad ato, nagkuan na, naghinahinay na, matwice a day na kung makabawas. Anak na anak to primero niya, motong pagkakuan na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, mo balik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man kung paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya karon. Nahapit jud ko diri kay lain man akong paminos ko ang kilid na po diyan akong diri lagi kay magsakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule rin gindi mong pag-asa?
4: Mauro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makatabang og dako ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule inampingan kaayo ang pagpili maong ang mataglugas sa ingredients makatabang gayud ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: may nga pun may kanlaw na tuntanan. Niya na sana ang inyong paboritong sugilanon, ang makalingaw nga sugilanon. No? Niya niya sabang inyong higala kang skangina Ray Arellano o ban ni Lloyd Gaviana. Bueno mga higala, sa nilipas shoutout time. Shoutout ka to sa ni Caps, Cap Gitoy Ornopia, si Ma'am Juana Ornopia, Guyong Burbon, Guyong Burbon. Okay. Cap John John Flores, Ma'am Mayra Reformina, si Sir Adrian Reformina, diya sa Lugo Bourbon, si Mama Bibi Caballero, gika ni DGM Caballero. Okay, yan lahir sa shoutout nga to diya sa Lutupan, Toledo City, si Bongkoy Baskar, Kuring Patiga, Buning, Muling Kanilyo, gika ni hapon ni Pedro Pungasi, ang taong kanunang nagpungasi ang kagwapo. Bueno mga kala, daghan na kayong salamat ay sa tanan nung nagpadrama sa Budbud o Bibingka. Diyan sa Mindanao, o ingoman dinisan sa Kabisayan, niya labi na gudas Buhol, Leyte, salamat yung kayo ninyo. Okay, niya katusang gusto pang magpadrama, tawag lang mo aning numero ha, no? Kaning 0923-535-7697. Ako mo 0923-535-7697. Huwag yung man ang 0991-205-5301. Mas mag-usbon, mag-usbon. 0991-205-5301. Nga, kontaka nga itong founder sa BIS ay bangag sa ilong waylay na ito, writer-director OJ Kumpok Rakasa. Ako tasa, kinong sa taog, kaning guam, paragis, bila-bila, herbal coffee. Okay, salamat yung mga nagsigyo kung saan makainong ganing paragis bila-bila herbal coffee. Karong magkukatilawan ni pag katulunan akong inuman ni Pro, ganahan na yun ko. Wanang salamat kayo sa atong writer-director nga nagdagit sa aniki. Pagkalami adayan ni karong magkukawalan. Okay, palayo na! Bueno, atong mainom duman nga may kusog ayong linog dito sa Northern Cebu. Nakahukom na yun si Don Arturo nga mutabang. Samtang atong bida nga si Jigo, daling kami ato sa ilang lalat kay dito man nagpuyo si Takla. Ay, yan ay gini nga, gipaingon sa mansyon. Ha? Iyang gida, sana, gida paingon ay gida paingon sa mansyon. Nga sila lalat sa dito mi uban ni Bugart. Okay, so ingunin ning netabo niya, dahil ay sumpay nga itong sugilanon. Budbud, budbud, bibingka. Bibingka.
1: Kalibunan naman lagi ni din he.
2: Oh, yun na. Hay naman akong bay. Oh, uy. Natumpag sa banga mong bay.
1: Oh, bangag sa ilong.
2: Oh, wanay mi berog bisan usa sa mga pusti sa kong bay. Wanag yun, bangag sa ilong yun.
1: Oo, saan naman lang nato ini Bogart? Asa naman lang kapuyo ini?
2: Lalat.
1: Asa man tamatog?
2: Aw, ako, di ko maproblema kay di magiging ko makatawag karong adlawa.
1: Ngayon naman?

0: Giparidi na ba nimo ang kwarto nila ni Takla o Lijian?
1: Oh, yes, boss. Amo ang gaon, Benjikaw.
0: Very good, very good. Tala, mga naog na tatakla, Jian.
2: Yeah. Hey, hey!
1: Ayaw!
0: Bay, nunoy! Anong gipugnan man imong... Mga naog nimo sila? Anong imong mga gipugnan?
1: Tungod kay... Wapan ako mabukan ang red carpet.
0: Move! Sige na!
1: Yes, sir!

0: Karumpa na huna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
1: Usay mo kasi natazir?
2: Patinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan. Biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
0: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
2: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
0: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kinigi nama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bilabila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, akong menstruation dili normal, din nag-take atong kuhan, mangustin na

siya, sir, sakit ito sa adlaw. Namod yung ginatik nga. Kung sa debit, ba, marag makapool, balik, marag sila, bako puto-puto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga, luwag akong puto-puto. Normal akong pagbawas, nag-reduce-reduce ko ba, may medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako mag

0: niya pag kutkutun ganun kayo magtubig. Inaplasan na ako. Pag aplasan ako ato, nagkuhan ng ilang mga samadjerkan, mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Simera Flor Manaytay sa Gabuston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
3: Ingon ni anak ka espesyal sa akong dukhan. Ug mahimong way bili kining tanang bandi nga akong naangkon. Kunwa ka sa akong kinabuhi.
4: Tinuod ba nang imong gisulti, Checo?
3: Utakla. Duna man gani mo labaw pas tinuod. Mao na kining gugma ko nimo.
4: Checo.
3: Ipanumpa ko. Dili ko pul-an nga magpaabot sa panahon. Nga musugot ka na. Nga dadpon ko sa altars kami niyoon.
4: Checo.
3: Kung maabot na ng higayuna, ako nagyod ang pinakamalipayon sa tibuok kalibutan.

0: Good morning! May kayo, wala ka na maghilak. Sabi naman, balak kayo kayo. Ah, nasayang di ko siya mag-ibati. Tiyaw mo eh.
1: Tweet.
0: Ah, uy. Ang lang gamay na ka.
1: 1, 2, 3.
0: Siyaw din yung langgama. Siyaw. Patay. May balik pa ka si Don Arturo. Booking time.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawan ko andong, kanina yun akong jabiti. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
3: Ikapila man mo sa imnon?
4: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
4: Dili ko talakaw, oy. Tanarawan ko na kung sa kung sa kuan o, jabiti. Kanina, Pero nagbintin lang ko, agi kumubiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun karon. Parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, sa gamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Upper Limato.
3: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw kagon.
4: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian dyan ko.
2: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: sa isunod nga mahitabo. Kana ug dagan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Naako'y pulip dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan ka nang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na akong mag-bleeding. At to sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, din mo kalit na pulo ko, ginagmay ra ba, din napulbaan ako. So, nitry ko. Karon pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibigtibos.
4: Yes, yan, oh yan, yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa. 106.L.
6: Oras, alas 7.
7: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas, layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products, testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating parado tunay na tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Dito po naman sa ating paladudunan. At in syempre, ang ating po naman pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, wala man ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Violi ng Baguio City.
0: Si Nanay Violi. Okay po, Nanay Violi. Kumusta po?
1: Nakabili na po ako noong Sunday.
0: Ay, very Bumaba good. Kumama ako sa buka. Saan po kayo nakabili, Nanay? Saan po kayo nakabili?
1: Sa Bawang po, sa Bagtan Drugstore.
0: Sa Bawang... La Union. La Union. Ah, okay po. Doon po kayo nakabili, Nanay. Very good po. So, sa Baguio po talaga, Nanay, wala?
1: Wala po talaga.
0: Nalibot niyo na po? Opo.
1: Opo.
0: Sige po.
1: Yung jam, ano yun? Yung jam generic, saan po matatagpuan?
0: Yung pong, ang nakalagay lang po kasi dito sa akin, Nanay, John Mark Generic sa Baguio City lang po yung nakalagay.
1: Ay.
0: Wala pong exact address, Nanay, yung John Mark Generic.
1: Ay.
0: Opo, Nanay. Tama po ba yung nabili po nating produkto? Yung pong sinasabi nating kulay gintong dilaw na karton.
1: Yes, may parang dalawang hapdog na dalawa.
0: Tama. So, tama po yun. Sa Baguio, dun po sa Orion Drug, Ends Pharmacy, Cordillera Generics Pharmacy. Sa Kayang po yun, yung Cordillera yes. Generics. Cordillera Generics Pharmacy sa Lacandula, John Mark Drug Store, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, ABP's Best Med Pharmacy. Yun po, Nanay. Sa Bawang po kayo nakabili? Bawang.
1: Oh, sa Bawang. Wala na rin silang lahat ng mga drugstore doon. Wala na rin silang tinda. Yung si Gagtan store na lang ang mayroon.
0: Ah, okay po. Sa Bawang, sa Benguet din po yan, Bawang?
1: Bawang La Union po.
0: Ah, La Union nga po pala. Sorry, La Union. Ah, okay. Pero doon po sa Benguet, sa Baguio, wala.
1: Wala po.
0: Opo, La Union sa Bawang. Okay po. Sige po, Nanay. Sa Bawang, ano po yung nabilhan po ninyong lugar? Ano pong butika?
1: Gagtan.
0: Gagtan Pharmacy. Opo.
1: Yes.
0: Doon po sa ibang mga butika, wala na rin.
1: Wala na rin po. Ubus na.
0: Yung
1: nagtatanong
0: sa...
1: din po ako.
0: Doon po sa Good Neighbor Good Neighbors Pharmacy, wala. Easy Med Pharmacy,
1: wala,
0: Gwen's Pharmacy, and then Cecilia.
1: Wala.
0: Naubusan na rin.
1: Wala po.
0: Okay
1: yes,
0: po.
1: Ubusan.
0: Doon lang.
1: Gagtan Pharmacy na lang.
0: Apo, marami pa po ba doon sa Gagtan Pharmacy?
1: Ay, hindi ko po natanong hindi. Pero siguro sa dami nang bumibili din.
0: Oo, pwede. Pwede maubusan na rin. Sige po, Nanay, hayaan po ninyo. At sasabihin din po natin sa ating mga deliveries na pati po sa La Union, sa Bawang. Bawang
1: yes,
0: La Union ay wala na rin. Sige po, Nanay.
1: Wala
0: at,
1: na rin.
0: Opo, sasabihin po natin sa ating mga deliveries ito para sakali po. Kung di pa po pala kayo umuwi ng La Union, ay hindi kayo makabibili ng ating rice coffee.
1: Po?
0: Kung hindi po pala kayo umuwi ng La Union, eh hindi pa kayo makabibili ng ating rice coffee.
1: Oo nga po, wala.
0: Okay,
1: tapos
0: sige.
1: Nagpa-browse din ako sa pamangkin ko doon sa Shopee.
0: Uh-huh.
1: Ubus din.
0: naubusan na din sa Shopee.
1: Yes.
0: Sa Lazada, yes. Meron pa tayo sa Lazada, sa TikTok, pwede rin po doon. Anyway, salamat po Nanay, Nanay Violi, dahil na-inform niyo po kami at ito po ay masasabi po natin, mapapaabot po natin sa ating po naman mga deliveries. Lang sa gayon ay madalahan po dyan sa La Union at saka po sa ano, sa Baguio.
1: Opo.
0: Opo. Sige po Nanay, ilan po yung binili po ninyong ano, box?
1: 11 karton.
0: Ah, siguradong naubusan na talaga doon. Inubos nyo na eh. Labing isang karton yung binili
1: mo. Ayaw po nang maano eh.
0: Ayaw mo nang maubusan. Nanay, kapag ano, kapag dumating po sa point na dalawang karton na lang, okay, tatlong karton na lang, maghanap na po uli kayo.
1: Opo. Sana darating na rin dito sa Baguio pag ano.
0: Oo, sige po Nanay.
1: Pagpaubos na.
0: Oo, sana po. At ito po ay sasabihin ko na po sa ating mga deliveries ngayon. Pagkatapos po ng ating pag-uusap o kaya ng ating programa, papaabot ko na po ito sa ating mga deliveries para madalhan na po doon para if ever man po, bago po maubos po yung 11 karton na nabili po ninyo dyan sa La Union, eh meron na kaagad ulit ng ating rice coffee dyan mismo sa Baguio na para hindi na kayo kailangan pang pumunta ng La Union para makabili ng ating rice coffee. At sasabihin ko rin po, dun po sa La Union na naubusan na rin. Para inubos na po ni Nanay Violi. Okay. Sige po.
1: Natawag po ako kagabi. Naunahan ako yung sa Kabinget.
0: Ah, naunahan ka ng taga-Benguet. Okay, sige. Anyway, sige po na nang hayaan po ninyo. At noted po yan. Maraming salamat po sa info na binigay niyo po sa amin. At least, nalalaman po natin na sa mga lugar po ninyo. Kasi kung minsan, yung ating po mga deliveries ay wala po dyan sa lugar ninyo. Kung minsan, nasa Mindanao, hindi po nagkakatagpo. Kaya, pag nasabihan po natin sila, alam na nila kung alin yung mga pupuntahan dito sa Luzon, sa Visayas, o kaya sa Mindanao, yung mga uunahin nilang puntahan para malagyan po ng ating po namang rice coffee. Ginagawan po yan ang paraan ng ating po mga deliveries at hindi naman po sila nagpapabaya. Kaya lang talagang sa sobrang dami po natin na umiinom na ng ating rice coffee, talagang hindi maiwasan na magkaubusan. Pero ginagawan po yan ang paraan. Yun po yung ano natin, yun po yung ginagawa ng ating po namang mga deliveries. Hindi po sila nagpapabaya pag dating po dyan. Kaya lang talagang hindi, may mga pagkakataon na hindi po talaga naiiwasan dahil po sa dami na po natin na umiinom ng ating rice coffee. Maraming salamat po, Nanay Violi.
1: Salamat din po.
0: Thank you, Nanay.
1: Sabi ko nga doon sa sales lady ng, ano, ng Orion, pasensya kayo, makulit ako, sabi ko. Nangungulit ko nga, wala naman, sabi nila. Sabi ko naman, sayaan mo, kukulitin ko din si Kuya Boy.
0: Tama. Tama. Si Kuya Boy ang kulitin ninyo. Pag wala po dyan sa mga lugar ninyo ng ating rice coffee, nako, okay lang po na kulit-kulitin ninyo. Sabi ko nga, kahit magalit kayo sa akin, wala pong problema. Basta pinag-uusapan natin yung tungkol sa ating rice coffee na nauubusan na kayo dyan sa inyong mga lugar. Wala pong problema sa akin na kulitin ninyo ako, magalit kayo sa akin, okay lang po yun. Wala pong problema. Dahil yung po yung ano namin. Thank you, Nanay. Salamat po, Nanay Violi. Mabuhay po kayo. Apo.
1: Salamat din po.
0: Thank you, Nanay Violi. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat, Nanay Violi. Thank you.
1: Salamat din po.
0: God bless po, Nanay Violi. Salamat po sa pagtawag, sa pagbigay po ng information na yan para sa kaalaman din ng ating po namang mga kababayan.
1: Pag wala na, mangungulit na naman ako.
0: Yes, Nanay. No problem. Wala pong problema yon. Wala pong problema yun, Nanay. At gagawin na naman natin, namin yung part namin para masabihan na po namin yung ating mga deliveries. Nang sa gayon ay hindi na ako makulit ni Nanay Violi.
1: Yes po.
0: Nanay Violi, salamat. God bless po, Nanay. Thank you. Thank you very much po. Opo, okay. Mag-iingat po kayo, Nanay. Thank you very much. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay, bye.
0: Mga kaibigan, si Nanay Violi ng Baguio City. Nako, Baguio City. Ang sarap dyan. Lalo na kapag napakainit ng panahon, gusto mong pumunta ng Baguio, sarap. tumawag po kayo mga kaibigan. Minsan kasi, kailan ba ako nakatungtong ng Baguio? Na ano ako eh, kumbaga nakasama ako sa isang tour. Diba? Yung mga panahong bata-bata pa po yung inyong lingkod, nakapunta tayo. At yun yung pinakamalayong napuntahan ko. Diba? Gusto ko sanang marating din yung Mindanao. Kailan kaya mangyayari? Diba, ang sarap lang kasi na, 'di ba, makita mo yung iba natin mga kababayan panaginip nila o kaya gusto nilang mangyari mapuntahan yung ibang bansa. Pero alam nyo, bago kayo maghangad ng mapuntahan yung ibang bansa, yung atin muna, kasi napakaganda po dito sa atin. Ang mga lugar dito sa atin, mga kaibigan, na hindi nyo pa napupuntahan. Diba? Nakikita natin sa, nakikita natin. Kasi yung dati, yung Baguio, parang pinapanaginip ko lang, pinapangarap ko lang na mapuntahan. Nung mapuntahan ko, talagang manghang-mangha ako po sa lugar. Lalo na sa weather po doon. Siguro maraming nakikinig sa atin sa Baguio. Thank you very much po sa inyo. Yun, napuntahan ko na yan. Yun lang. O kaya mga, di ba? Minsan sa atin kasi huwag na natin pangarapin na lumabas pa ng ibang bansa. Malungkot doon. Minsan na rin nakalabas ang inyong lingkod sa ibang bansa pero malungkot doon. Mas masaya dito sa atin. Dito po yung pinakamasayang lugar sa Pilipinas. Kaya, di ba? Cebu. Saan ba yung maganda? Halos lahat naman eh. Luzon, Visayas, Mindanao. Yung dating na nakikita lang natin sa libro. Di ba? Yung mga gaya ng rice terraces. Nung mga nasa elementarya tayo, yun yung nakikita natin sa libro na magagandang lugar, yung Chocolate Hills. Mayon, nandito lang sa amin yan eh. Lagi naming napupuntahan yan kapag malapit po yan sa amin dito. Dahil sa Bicol po kami, so dalawang oras, isang oras kalahati, makikita mo na yung napakagandang Mayon. Nakita nga namin habang bumubuga ng lava. Yan naman yung puntahan nyo naman dito sa amin sa Bicol. Sakaling kayo, di ba, makita nyo yung ganda ng Mayon. Saan pa ba yung mga magagandang lugar na magandang puntahan? Ito lang ang dyan. Para makapunta kayo dyan mga kaibigan, dapat maganda yung kalusugan po ninyo. Diba? Kasi magbabiyahe kayo. Ang kalusugan po yung pinaka-importante sa ating lahat. Kinikwento ko po ito sa inyo kasi hindi nyo po mapupuntahan yung mga magagandang lugar po dito sa Pilipinas kung kayo po ay may iniindang karamdaman. Hindi po pwede na babiyahe kayo na may karamdaman kayo at baka atakihin kayo dyan sa daan. O kaya dapat mag-rice coffee po kayo mga kaibigan. Kaya nga po lagi po nating isinisigaw ito pong ating produkto. Especially doon sa mga yung mga retired, yung mga nag-retire na sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang paghahanap buhay dahil yung mga pinaaaral nila, yung kanilang mga anak, may mga sariling buhay na. Kumbaga nagawa na po ninyo yung mga bagay na dapat po ninyong gampanan bilang pong mga magulang. bilang mga guardians po ng inyong po namang mga mahal sa buhay. Ngayon na wala na kayong ibang iniisip kundi sarili nyo naman, dapat napupuntahan nyo po yon. Pero kaagapay po nun, bago nyo po ma-enjoy yung buhay na yon, dapat po maganda po yung inyo po namang kalusugan. Kaya nga po, itong ating rice coffee mga kaibigan, sabi nga po natin, nakakatulong po para po pagandahin yung ating kalusugan. Para ma-enjoy naman ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga lolo't lola natin, mga tatay-nanay po natin na naghirap, nagsakripisyo po sa atin para marating po natin itong kinalalagyan natin ngayon o kung saan man tayo naroon, ma-enjoy naman nila yung retirement age po nila mga kaibigan. Hindi yung pagkatapos na mag-retire, nakahiga po naman sa isang higaan dahil po meron ng mga karamdaman. Kaya nga po nandyan at nandito po mga kaibigan yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, para kahit papano po mga kaibigan ay ma-enjoy po natin yung ating tinatawag na retirement age. Mapuntahan naman natin, ma-enjoy naman natin yung pinaghirapan po natin sa napakahabang panahon. Diba? Mapuntahan natin yung mga lugar dito sa Pilipinas. Ako po mga kaibigan, lagi kong sinasabi, mas maganda po dito sa atin. Yung mga lugar po dito sa Pilipinas ay talagang pang world class po mga kaibigan. Wala pong sinabi ang mga bansang yan na kung saan-saan po mga kaibigan. Ito lang po, dito lang tayo. At ma-enjoy po natin lahat ng napakagandang mga tanawin, magandang mga lugar dito po sa atin sa Pilipinas. Yung mga dayuhan di ba? Yung mga taga-ibang bansa mas ginugusto nila na nandito po sa Pilipinas. Unang-una, yung weather po natin, napakaganda. Sa ibang bansa mga kaibigan, kapag nagyayelo na, wala, nasa loob ka lang ng bahay. Yung sinasabi nila na hindi pa sila nakakita ng yelo, pareho lang naman po ng yelo na nandyan sa ref po ninyo. Ang problema mga kaibigan, kung hindi ka naman sanay, kapag lumabas ka doon, tapos mahina pa yung immune system mo, wala na. Kumbaga, trangkaso na po ang aabutin mo. Runny nose, meron ka na noon. Tapos yung mga paa mo nagsisibitak-bitak na, yung labi mo ay nagbibitak-bitak na sa sobrang lamig, hindi mo mai-enjoy mga kaibigan. Panigurado yan. Sa una lang yan. Tapos, darating na yung panahon na gugustuhin mo na umuwi na lang ng Pilipinas, saka mo masasabi na ito po yung lugar, ang ating bansa ang pinakamaganda. Pero again, dapat maganda rin po ang inyo po namang kalusugan. Kaya dapat po lagi kayong meron pong rice coffee. Yung ating po namang rice coffee na sagana po sa nutrisyon na lagi po dapat nating iniinom sa araw-araw, dahil yan po yung nagbibigay po sa atin ng nutrisyon. Kakaroon po ng cleansing kapag yan po ang iniinom po natin sa araw-araw. May cleansing effect po yan. Tinatanggal lahat ng mga impurities, mga toxins sa loob po ng ating katawan, para po naman mailabas yung lahat ng mga basura na yon na nagpapahirap po naman sa atin. Yung basura na yan kasi mga kaibigan, sinasabi nga natin, yan po yung pinagmumulan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman. Kaya po naman sa lahat ng ating mga kababayan, ano po, ha? Na hindi pa rin po nakaiinom ng ating rice coffee, hindi pa po nagsisimulang uminom ng ating rice coffee, naku, simulan nyo na po ang pag-iinom po ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Hindi ko lang pala nasabihan si Nanay Violi na dapat pala pati yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Pati yung ating sabon, dapat po madalhan na rin po dyan sa inyo pong lugar, dyan sa Baguio at La Union. Para si Nanay Violi, mapakyaw niya na naman po yung mga produkto po natin, gaya po ng ginawa niya sa ating rice coffee. Para naman masimulan niya na rin yung paggamit po ng ating sabon. At paggamit po naman, simula din po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Nanay Violi, kung nakikinig ka, Pati po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at yung ating sabon, eh dapat po masimulan nyo na rin po yung paggamit po noon. Dahil alam ko na kung kayo po ay minamahal po ninyo yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, nako, dapat po ay masimulan nyo na rin pong matikman yung sarap ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, pati po yung magamit na rin po natin yung ating po namang sabon. Kaya Nanay Violi, dyan sa Baguio, kung nakikinig ka po ngayon, make sure na inyo na pong nasimula na din yung, o kaya matry nyo na po, o kaya masimulan na yung pag-iinom po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napakaganda pong produkto po natin, Nanay Violi, na nagbibigay din po ng kagalingan, nagbibigay po ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan na siya pong nagiging proteksyon po natin sa araw-araw para po maging malusog po tayo.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Martinez Francisco.
0: Ano pong pangalan?
1: Francisco Martinez.
0: Francisco, okay. Tatay Francisco, taga Hagna, Bohol.
1: Oh.
0: Okay, ilang taon na si Tatay Francisco?
1: 54.
0: Ayan, nako, batang-bata. Tatay Francisco, umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Wala ba kayo, kuya? Wala pa.
0: Di pa, bakit?
1: Wala man na rin. Ay, sa Hagna.
0: Meron.
1: Meron ba?
0: Meron. tama na tumawag ka sa ating programa para alam mo kung saan pwedeng makabili ng ating rice coffee diyan sa Hagna. Diyan sa Hagna Community Pharmacy meron diyan. Meron din sa Manol Pharmacy. Alam mo po ba 'yon? Manol.
1: Oh, Manol.
0: Meron doon ng ating rice coffee, Tatay.
1: Ah.
0: Meron po doon. Puntahan niyo po. Pwede kayong magtanong, basta hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin, Tatay. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po ito para hindi kayo magkamali. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po RISE. Tandaan niyo po 'yan.
1: Oh.
0: Ang spelling po ng rice natin, ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ang spelling po ng rice natin RISE. S po yan, Tatay. S. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po niyan RISE. Okay? Diyan sa karton na yan, Tatay, may larawan po dyan. Diyan sa karton na yan, may larawan dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. And then may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo. Para po tama yung mabibili po ninyo na rice coffee at hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Meron po yung 10 sachet sa loob. Yung pong sachet na yan, yan po yung iinumin po natin sa araw-araw. Yan pong laman po ng sachet na yan. Araw-araw po titimpla po tayo sa isang cup na mainit na tubig. Sa isang tasa na mainit na tubig, ilalagay po natin yung laman ng sachet na yan. Hiyahalo-halo po natin. Yan po yung iinumin po natin sa araw-araw. 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw yung pinaka-the best or mahigit pa. Ang pinaka-the best po ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Basta, tandaan po, Tatay, para maibsan yung ating po naman mga iniidang karamdaman. Dapat po araw-araw meron kayong iniinom na rice coffee.
1: Okay.
0: Sasabayan natin yan ng pag-iingat po sa pagkain at pag-i-ehersisyo kung mapupwede po sa araw-araw. Okay po?
1: Okay po.
0: No. Okay. Apo, may tanong po kayo.
1: Karton. Magkano ang karton po?
0: Yes, ang isang karton po ng ating rice coffee, Tatay, na may 10 sachet na laman, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Okay.
0: Napakamura po niyan, Tatay. At siyan po yung iinumin po natin sa araw-araw. At kung ano po yung napapakinggan nyo sa ating programa na natulungan na ng ating po namang rice coffee, ganun din po yung mangyayari po sa inyo. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po nito. Araw-araw dapat meron po kayong iniinom na rice coffee.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Tatay, balitaan mo ako. Tatay Francisco, kapag kayo po ay nakainom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli. Balitaan niyo po ako, Tatay.
1: Okay.
0: Basta tandaan ha, yung sabi ko, kulay gintong dilaw na karton, RISE ang spelling ng rice natin. Tapos may larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw sa taas. Yung po yung hahanapin po ninyo para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Okay.
0: Okay po. Maraming salamat po, Tatay. Okay. Asaan ko po yung tawag niyo po sa akin muli, Tatay, ha? Doon po sa Hagna Community Pharmacy and Manol Pharmacy. Diyan po sa Hagna, Bohol. Okay po.
1: Okay.
0: Maraming salamat, okay, Tatay.
1: Salamat,
0: Tatay, kung sakali po na doon po sa mga butika na nabanggit po natin, wala kayong nabili, wala kayong nakuha, o kaya naubusan na, balitaan niyo po ako muli at papadalhan po natin dyan muli sa inyo.
1: Okay.
0: Thank you very much po, Tatay Francisco. Mabuhay po kayo. God bless po, Tatay.
1: Okay.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyo. Nako, napakaganda po ng usapan natin. At napakarami po ang patuloy pa rin sa pagdami po naman ang umiinom na po ng ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo. Ang kagandahan po nito, mga kaibigan, marami na po ang nagkakaroon ng magandang kalusugan sa buong Pilipinas dahil po naman sa ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo. Paalam na po muna ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 106.3
2: Oras, alas 7 y media.
3: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
4: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
5: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
4: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
5: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana?
4: Sakit akong hawak ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni
5: murag magpangita na ka
4: magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung ninduta 100% gyud sa akong ibati gyud wala gid siya.
5: So karon gimintin na lang nimo,
4: gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, nako gyud kayo diferensya gyud. Salamat.
3: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Zed Health Testimonies.
9: Health Testimonies.
8: Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan na ko siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
8: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
11: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypuro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908. 0968 or 0962 211 6023, o bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM 88 Angels Pagadian.
3: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
7: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay nindot man.
3: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa!
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware. Let's build together.
8: Set. Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Dagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong lang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alibyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
8: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
11: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan! Ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.0
13: When everything seems so hard and you feel like you cannot take the burden anymore, you have to let it out. For sometimes, we get to let our hearts speak.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 38 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Maibig paminaos na rin itong mag-isok. Hindi pa minaw, wherever you are, whatever you are doing, just listen. That's us, your friend. My name is Martin Dean. I'll be with you all the way till alas 8, alas 9, ang takna sa gabi. Right here on 106.3 Bell FM. And we are now simulcast. Ito ang EM Band, DXBZ Radio. Bagting. 7:38 o'clock. Nagagay, salamat sa tanan itong mga naminaw din na karon. And of course, kumusta ka itong mga naminaw din na karon. How are you doing, guys, out there? Ang ato ang mga pinalangga din ang mga sukid tigpaminaw. Kumusta ka magtanayan? And of course, welcome to the hour of my show. This is TLC, True Love Conversation. Ang True Love Conversation, magahigala. Ang ato ang official text line number, that's 09-98-997-8890. Muna ka ito ang cellphone number alas sa ito mga naminaw din na karon. Especially sa ito ang mga always nga nag-tuning in sa ito ang programa maghihigala. 39 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. So nga ito ang programa usap ang TLC is hatun kinato sa gamahanan o kibulungan nga produkto. Ang target line, Superfoods Perolina, o gato ang target line, Power Scent Liniment Oil. Daghana ang natabangan, pinagi sa ito ang mga balatian. Labaw sa tanan, nga ito ang usap ng kadaugan. O kasulbaran sa problema o mga suliran, mga higala, mauna, kini. Ang gipaabot alas sa kadaghanan, ngayon mag-purchase lamang o produkto sa target line, maangkon ang ato ang libre nga kini nga gitawag og

or ang ato ang cellphone number sa TM 0935-588-5488. Muna ka ito ang contact number sa ito ang mga interesado din na gusto o magkaangkod o karugan o kasulbaran sa problema o magkasuliran, maghiga. Mauna ni, hangin nyo ang nagi-tugay na, nagi-handom o gadungay na nagi-pangan. Kung once nga magkapasilog mo sa ito ang grasya o kalipayon, tuloy-tuloy na. Mauna nga ito ang product package usab sa target line, maghigala, mamahimo lamang nga inyo ang maangkon. Pinagi sa ito ang door-to-door delivery, so di kamalakan. Kung aasa, baka mo nahimutang Kabisayan o Kabamindanao. Kaya nga ito ang product package, ihato diha ninyo sa GNT Express. Kuya, maayong gabi eh, mangayo ko ka-text mate B, ganang babae, ang akong cellphone number 0970-736-5680. At sige, text na ninyo, alas ato ang mga nangita dahil o ka-text mate. At nagpabonus, kuya, para makapaldo ko pang sugat lover boy. Uy, ang ato ang maghatag bayan sa itong number combination ha, kay nag-sponsor na sa itong programa ang Target Line Team Gyo. Mo na nga palit mo sa ilang product kay Aaron, makaangkon mo kadugan kasulbaran sa problema o mga suliran. Ito ang sweet dress, ang ito ang 3D number combination, libre ra na nga itunol ninyo sa Target Line Team. Punta ka lang ilang cellphone number anytime at your convenience ha, 0938-002-8888. Mo na ilang contact number sa talk and text. Ang ilang nga TM number 0935-588-5488. Good evening, Kuya Martin D. Pag-greet lang ko sa Macam family, Salba, Vega, and Anthony, Simbahon, din to all my friends o guy bro Aljun na Bukadkad. Especially sa ako ang palangga nga si Ma'am Ate Giselle Macam sa may Osminia Zamboanga del Norte. Thanks, Kuya. Request ko og song, One Last Song by A1, and then Tunay na Nagmamahal by G Brothers. It's coming from Loverboy. Thank you so much, Loverboy. Okay, salamat sa inyo. Magpaminaw din na, ha? And of course, ito mga naminaw din na sa may Osminia Zamboanga del Norte. Hello. And sa ito ang mga naminaw, usap din ha, kusog kayo ito nga programa. Dinas may landing, lagindingan. Dinas may oriental. Dinas may alubihid, hello there. And also dinas may mantikaw, naawan. Lagat kayo salamat sa pagpaminaw, mga higala. And of course, ito ang mga naminaw, dinas Misamis Oriental and Misamis Occidental. At also mga sugitig paminaw, dinas may Ozamis City, how are you? And ato ang mga sugitig paminaw, dinas may Molave, dinas may Tambulig, sa may Bonifacio. O galabos na dinas may Tanggob City, kumusta? Welcome to TLC, Control Love Conversation. Okay, so ito ang mga taga Cotabato di ay tuod. Happy listening to all of you right there. Thank you. Ubay-ubay ang nakapaldo niya, ha? Ubay-ubay ang mga nakatiam-tiam. Anyway, thank you so much, ha? And daghan sab salamat sa inyo ang pagtuog pagsalig, ha? Thank you so much for spending your evening with me. My name is Martin Deed. I'll be with you all the way till alas 9 ang takna sa gabi. 7:44 right here on 106.3 Bell FM and DXBZ Radio Bagting on the program TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa gamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex capsule atong gamiton. Nerflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupagyod ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako huwagin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 3 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Nagpadayang Japan po muna sa pagpaminaw sa toang programa. Of course, this is TLC, Control Love Conversation. We have caller on the line. Ato nga tagad, magtagad. Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. Okay, nawa agad to ang caller on the line. Hello, good evening. Hello.
3: Hello?
2: Naada eh, wala matuslog.
3: Hello?
2: Yes, good evening.
3: Good evening, DJ Martin D.
2: Okay, good evening. Kumusta?
3: Okay ra kayo, DJ Martin D.
2: Okay, how are you?
3: I'm fine.
2: Okay, asa ba ka na nawag rondong?
3: Na ako diri sa Barangay Santa Maria, DJ Martin D.
2: Okay, maayo. Alright, so sabi ako ikalagad sa ko ang guwapo, guwapa nga caller.
3: Mapa true love conversation ako, DJ Martin D.
2: Okay, sige, go ahead dong.
3: Mapa true love conversation lang ko sa ako mga sound nga igala nga sina John Mark Manisan. Mm-hmm. Kang Marwi G. Biasa o kang Ace Chavez o sa ako mga friends on air like Loverboy, Rian Jade Palalon, Almira Ruiz, Jenicel Ruiz, o Jeneline Humatig, o ni MJ Carpio diyan sa May Cotabato, o kang Inting Carpio, Dato Kale, Lonely Girl, Lobby, Jennifer, Candy, Aisa, Makanoy, Katerina Bidig, o kang Marian Ramalo, Ramila Pinoso, o kang Jolibert Punsalaw, o kang Midi Mayo, James Castada, John Rey de la Serna, Jobert, Olivos, Jisa Valencia, Jorim Pagalan, and to Marilyn Bularong, Giselle Martin, at Igaga Batal, o ni Joy Joy Batal, o sa tanan na ako mga relatives, DJ Martin de, o ang nagpa, True Love Conversation, gika ni Arjun na mukatkat, nanuka din sa May Pagalian City. Salamat, DJ Martin de, and God bless.
2: Harry, thank you so much. Dagat kay salamat sa inyo pagpaminaw. Alright, 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Wala ito ganina, pagtubag na ito, wa may mutubag, wa may mutingog, wa man ay nako nasuksok. Kinahanglan pa mag-gini ay ni isuksok, kaya makadungog to, oy! Anyway, thank you so much sa itong mga naminaw din na karon. Hi to all the people of Tukuran. Tinanawag karon nga gusto daw sila nga magpahatod, magpa-deliver sa produkto nga target line aron makalibre og sweatress number. Okay, so ingrana isod, once nga magpalit mag one set sa ilang nga product package sa target line, ano mo ni one bottle sa target line Superfoods Perolina, plus napagin mo itulog ka bottle sa target line Power Scent Liniment Oil, so automatic na mo nga regular member. So regular na mo nga makadawat sa libre nga grasya o kalipayon. Labi na sa ato ang mga mahiligon, mudaganig outlet, mutaya, sweatress. Libre ra na nga itunol, no? Sa ato ang target line team. Sa inyo lang mga buhaton, kontak ka lang, i-text o kabatawag ang cellphone number 0938-002-8888. Or ang ato ang TM number 0935-588-5488. Kung gusto mong mag-avail sa ilang product package, anyway, barato na kayo. Very affordable. Ay ilang product package, ha? Sa kunang giingon, nanamuan ay one bottle sa target line Superfoods Perolina, plus tulo pagid ka bottle sa target line Power Scent Liniment Oil. Natay caller on the line mo ni nanawag ka ganina, wa na tumatumbag kay mura o wa masaksak. Hello, good evening.
4: Hi, hello.
2: Wow. Hello, madam. How are you? Ato ang agwapa o kining sexy all the way from Cebu Guy with baby.
4: Yeah.
2: Oh, maol lagi. Ganina, nanawag ka. Pagtawag ni mo ganina, ikaw din ay ha, si Sir Aljo na mukatkat. Wala man di masaksak tong mo ipagtubag. Sige, kung ni mo tubag ni mo, unya, wa man masaksak di ay. Wala
4: di ha. Kaya mo kinusin siya kayo una-una.
2: Lain may nasaksak.
4: Wala masaksak kayo una-una. Kala ka, gawin man. May
2: Lagi pagtanaw, uy, nga naman, iku og dili, og walay nakatubag sa 0975, nga si Mama Lonely Girl di ay ni, unya, paghiman-himan, pagtubag na ko ni Aljo na mukat-kat, uy, maura maghihapon di man, madungog.
4: Uy,
2: ni ko nasaksak na
4: gid na.
2: Nasaksak na. Hindi ay. Gani na ra.
4: Isang tanong, isang sagot.
2: Gani na ra. Yes, ma'am. O sabi, ako ikalagad ka ni mo. Madam, guwapa. Okay, sige. Go ahead, langging.
4: Thank you. Unaunan ni mo, mayang gabi
2: in.
4: Sa tanang kawani diha sa dilit, mayang gabi in. Dayan kay Aljon ang mukat ka. Thank you sa gifting, Aljon. Ang kay NG Carpio dito sa Cotabato City. Ang NG Carpio sa Tujuma, Pagadian City. Kay Arlen Cueto, Laming Tawag, Pagadian City. Kay Gaga Batal, kay Gigi Batal, Lady Heart Amor, kay Ivan Doong, kay Ramiro Pinoso, sa tanong mo ng mga best friends sa kahinan.
2: Huwag yung kinagahan rin baka ikaw mga best friends.
4: Kasi hindi ko ano, siya, kanang usay, hindi ko katawag, di ganin niya kung mga akong gitawag.
2: Yeah, isa na all.
4: Anak na lang po dito, ay ko lang.
2: Ha?
4: Mga player akong cellphone para maka-istorya yun ka.
2: Kani.
4: Sabi sa ginot niya, miss na miss kita.
2: Ikaw ano man kung ano? Oo, man, Diane B. Unsa may imong request kay Basin o gato maliili di rin naara.
4: Kailan kaya?
2: Ha?
4: Kailan kaya by Miss Limontes?
2: Kailan kaya? Bye?
4: Miss Limontes?
2: Yes. Kailan
4: kaya? Kaara?
2: Yes na yes.
4: Ano na kung isa?
2: Ang sama na
4: sa? Lagsa na dito kung manawag na.
2: Yes, sure.
4: Ah,
2: dinak na ko na. Ang sama na ko sa?
4: Pangarap kong ibigin ka.
2: Ay, pangarap ko?
4: Ibigin ka.
2: Ibigin ka. By Regine Velasquez or kay Morissette Amon?
4: Bisag kinsa lang nila.
2: Sige. Okay.
4: Si Morissette Amon na lang, tamarindot kayo.
2: Wow.
4: Salamat, salamat.
2: Okay, salamat guys pagtawag ng Lonely Girl.
4: Lonely Girl from Olatanga, Sumulutibo guys.
2: Bye-bye. Yes, regards ko sa Olatanga ha. Buhon, baka anharigit kong Olatanga sana on. And Martin D, good evening. Greet lang ko sa ka mga friends Kathy Velliases, The Lonely Girl, to Marlene Aquino, Gabriela Pacolba. This coming from Micah Andales from Pitugo, Zamboanga del Sur. Request kong song Tanging Sayo. At least ato nang i-play lang gig. And also, hi Martin D, good evening. Magpa-greetings lang ko sa kahanginan like Mike Andales, Lonely Girl ni Soror Candia, to Aljun Amukatkat, okay, especially Ramila Pinoso, and magpa-greet it's me, Marian Rabanuel, from S&D, Leno del Norte. Request kong song Martin D, og Minamahal Kita, by Freddy Aguilar. Miginoy! Anyway, thank you so much. Daga kayo salamat sa inyong pagpaminaw ni na, ha? Happy listening to all of you right there. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Ay, huwag kalimot, as na narito ang mga naminaw ni na karon, nga always nga nag-tuning in sa itong programa. Let me be the one. Okay, anyways, ito ang mga gusto nga mag-text sa inyong greetings and shoutouts. 0998-997-8890. Neto na kung tana kung unsa ko ito yung number sa target line aron makatawag sila. Okay, ang number, cellphone number sa target line, 0938-002-8888. Talk and text na nilang number, ilang at ilang TM number, 0935-5888. 5-4-8-8.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulay ni ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni anak ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mako kuha gid sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonia.
4: Oh, kasinatilan.
5: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Mas taas kaysa sa imong misis.
6: Unsay ipasabot ana, Doc?
5: Base sa itong diabetes control chart, excellent og ideal sa usay ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
7: Doctor!
6: Mo di ay, nadalit lang tayo kumaluya o kapuyon. Kay diabetic na di ay ko.
7: Parehas kita.
6: Pero may kumuha sa kondisyon.
7: Wa na magay kay ganas, kama.
6: Usabi ato buhaton ini day.
7: Matudido, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabi anak, kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan. Needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
6: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
7: Mainom ta ining paragis bilabila herbal capsule. Advice ni sa kung kailang nga taga-radyo.
6: Maayo ka na?
7: Atong suwayan.
6: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
7: Og dili ka na luspad, amado, bana ko!
6: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay, himsog!
7: Ya, karon, tuo na ka.
6: Proven and tested, yun!
7: Sa paragis bila-bila, dili ata mag-agwanta pa!

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anata. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung saan ang mugod nga kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali diha kaonag aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Ang problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
1: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpapakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: Ana, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Good evening, Lotto Philippines! Narito na ang pinaka-aabangang 9 PM edition ng PCSO Lottery Draw ngayong Miyerkules, July 15, 2026. Midweek pa lang, pero baka ngayong gabi na dumating ang biggest surprise ng linggo ninyo. So if you are ready to turn this Wednesday night into a winning night, don't go anywhere! For the next 30 minutes, asahan po ninyo ang isang gabing puno ng excitement, pa-premyo at good vibes. At para mas dumoble pa ang saya ngayong gabi, makakasama ko sa paghatid ng swerte ang aking co-host na si Eve. Good evening, Eve!
1: Good evening din sa iyo, Tan, at sa lahat ng ating televiewers on IBC 13 and DATV. And of course, big shoutout din sa masusugid nating followers sa Facebook and YouTube. Tama po ang sabi ng aking partner kanina. We're only halfway through the week, but our excitement is already at full speed. Kaya sa lahat ng may tickets for tonight's draw, get ready, stay tuned, stay excited, and let's keep the Wednesday night energy going.
0: Pero bago tayo magsimula, ilang paalala po muna. 18 years old pataas lamang po ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. At kahit abot kaya ang halaga ng tickets, ugaliin pa rin po maglaro ng naayon sa ating budget. As we always say, let us all play smart, play safe, and play responsibly.
1: And now, let's officially kick off tonight's draws by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
0: At isang masayang gabi rin po sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit.
1: And assisting us with our draws is our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: Dito po sa PCSO, top priority po namin ang paghatid ng patas na laro para sa lahat ng Lotto players. Kaya naman araw-araw tayong nagsasagawa ng play draw procedures. Ang highlights ng paghahanda kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang play draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro ng ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Lotto Philippines! Naka-ready na ang mga Lotto pa-premyo! Ang tanong, handa na ba kayong maging instant milyonaryo?
0: Get your tickets ready! Channel the good vibes at tara na! Let's play Lotto!

0: Pilipinas, Megaloto ang unang susubok sa swerte ninyo ngayong gabi. Wala po tayong jackpot winner last Monday. And tonight's mega jackpot prize is 15 million pesos, net of the agent's prize commission. Sir, please press that button and let's play Megaloto 645. Megaloto fans, simula na ng papremyo. Nakikita po natin ngayon ang 45 drawballs numbered 1 to 45 na hinahalo ng draw machine. At 6 lucky balls ang hintay natin piliin for the official Mega Million combination this Wednesday evening. And the first number is 4. Ingatan pong mabuti ang lotto tickets. Huwag babasahin o paplansahin yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng winning tickets sa pag-claim ng inyong premyo. Our second number is 24. Dito sa Mega Lotto, 30 pesos ang panalo sakali mag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. And for our third number, we have 45. 1.1 million pesos naman ang paghati ang papremyo ng mga makakakuha ng 4 mega winning numbers. At para po manalo, pwedeng ramble ang mga numero. The fourth number is 9. And for those who will get 5 winning numbers, 1.2 million pesos ang pwedeng papanalunan. Megaloto is every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 44. Huwag pong maniniwala sa mga nagsasabing mabibigyan kayo ng tip ng mananalong numero sa loto. Mag-iingat po, scam po ang mga yan. And our sixth and final number is 21. Muli po, ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 4, 24, 45, 9, 44, and 21 in any order for the jackpot prize of 15 million pesos net of the agent's prize commission. We are turning the energy all the way up. Grand millions naman po ang aming pamibigay sa pagbabalik yan ng PCSO Lottery Draw.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result? I-scan sa QR Matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kumpante ka sa bawat taya.
0: Mga kalaro, oras na para sa Grand Million Excitement. At dahil walang jackpot winner sa ating Grand Lotto Draw noong Lunes, ang jackpot prize ngayong gabi ay umabot na sa 77,749,422 pesos net of the agent's prize commission. Once again, sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto fans, tutok na sa inyong mga tickets. This time, 55 drawballs numbered 1 to 55 ang nasa loob ng draw machine at mag-isa lamang itong pipili ng 6 winning numbers. And the first number is 20. Sa jackpot bearing games ng Lotto, pag-atian equally ang jackpot prize kung dalawa o higit pa ang ating jackpot winners. Our second number is 3. Dito sa Grand Lotto, 60 pesos ang instant panalo kung mag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. The third number is 48. Sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero sa Grand Lotto, 1.3 million pesos ang paghati ang papremyo. The fourth number is 9. 1.4 million pesos naman ang paghatian equalin ng lahat ng makakakuha ng 5 Grand Lotto winning numbers. The fifth number is 33. One more lucky number to complete our Grand Million combination. Sana kayo na nga pong next Grand Lotto millionaire. And our sixth and final number is 13. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 20, 3, 48, 9, 33, and 13 in any order for the jackpot prize of 77,749,422 pesos net of the agent's prize commission. Jackpot bearing games done. At susunod naman po ang exciting digit games.
2: That is right, Dan. Let's find out the lucky 4, 3, and 2 numbers when we return.
3: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa Lotto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DAT.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: naming makapangyarihan sa lahat. Pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: DXCA 106.3

0: Santa Maria District, Pagadian City, pero ang ubang lugar dire sa Pagadian dunay kuryente. So karon nagpasalamat ang palpalan og dire sa studio dunay kuryente. Ala, bangon. Ang dili mo bangon, akong kamangon. Nakaduhaan na po daon sinoy munding. Sige lang, kaya nakuha man sa CCTV. O, hindi na ni mo iuli.
1: Ow.
0: Naging on, dinakpanay, gitarong adlawa. Salamat kay kinakuha sa CCTV ni Juan diya sa sikbit na mong tindahan. Good morning sa mong CEO Vladimir Batata Gosawas. Dalag din taon dito mo ang ginagmayang halin. Salig mong kuta kay ambot nalimtan to na ako dito sa bao-bao. Nakumbag. Na damang gugugwan, kimabalik ko dayon. Magbalik na ko. Napudlong naman. Hanaw na dito kung bagi, kubi na sa. Naatol po siguro ito yung agi ang, kwan, balibog kamot. Kwan rada, silingan na dito hospital ya. Ako pa itong ipa, kwan ron eh, pa kuan pa to na ko sa pulis. You know, naka-blatter na kagabi eh. Blatter na kagabi eh. Kay. Base gamiton to ako ang mga IDs dito binuang. Base gamiton to. So karong adlaw, kuha na po dagwan. Una ni, kuha tag voters IDs kumilik. Isa tambad to dito spaw. Okay, wa may bayad dito ang affidavit of loss. Muna akong kibuhat dito sa una. Dito pa ko sa Energy FM. Nakaduhaan ganyan taong tiguan. Oh, nakaduhaan yun. Kaya ito sa una, mara nahulog to. Oh, karon sure ball na magigunara dito sa baba. Okay. Nagalaman ko sa kong mga pinalit diha sa balay. Nalingaw ko nagulay taong lawi ang tiguang. Pagman nagugutan, imbalik ko sa baba o.

May pahimo na lang yung sekreto na guli diya sa babao. Isabit ba ni mo na kung bag diya sa kilid? Bahala na to kwarta, imuha na to. Imuha na to kay sinikinanglan po kagmayo at to. Pagkaon ni mo si mong pamilya. Oh, manginaot lang kung di taon sa kitagdiya ng mukhaon ng kwartaha. Oh, manginaot lang ko. Pero klaro kay CCTV. O ako kipa kuhan sa CCTV, kipa zoom na ko. Naiging pagkapunit ni Musbag. Marag imong tuwad ba? Ano nang may paiuli lang ni muna. Kaya nari ako mga IDs tanan. PhilHealth ATM. Pero report po na ako na kung ATM dito sa PNB ron. Kaya, ayun na, ramang to eh. Pinamber. Gamay, ramang putog sulod. Pero kuha ko bagong card. Ang loyalty card po sa Juan, Pag-ibig. Dayon, Palawan ID. Palawan card. Ako na lang itong iusa rin ako kuha ka Fidabi Dublos. Dias Juan. Dias Pau. Pero kinanglan nga makuha ka voters ID daan. Isa ka dito tagaan o kining affidavit of loss. Patuwatan na dito ang akong librong bumuton. Ano dito? So, Hoy Biscaron, pizza this size. Ang bulan sa Hulyo, tuig 2026. Sa kailan sa mong CEO, Vladimir Patata Gosawas, kay hook up kita karon dito sa 97.7 Magnet Chance FM. Kana kung wala dito gakilat ron. Pero nagkilat dito ron, naging ang automatic palong. First Lady Miss Flor Andoki Wasawas.

Station manager SM Vanessa Gagas to Macmol. General manager is William Shrelias. Dennis Nemonding, Albert Sumalpong, mag-uban ko ninyo. Ang doda, alas 5 ang tagna sa iyong kabundagon. Katod ka dito sa Tomkis Tiki Tiki. Vitamin Sera para sa tubag kabataan. Nakip na nga itong mga hamtong. O mga senior citizen. Duha ka kutsara, imuhang himnon. 3 times a day sa itong Tomkis Tiki Tiki. Ang itong Insect Tomkis Tiki Tiki. Ang itong Tomkis 5-in-1 Turmeric. Tomkis Turmeric Powder 5-in-1. Ang itong Tomkis Herbal Oil. Atong rugro para sa itong mga kahayupan. Ang itong patulo sa mata. Ang itong patulo sa mata. 20 taon na dala dito. Ang halin ng taon sa kining insect Tomkis Tiki Tiki dala. Pastila na. Di lang ko magsabag pila. Bahala na tong kwarta, bro. Oh, iuli lang tong bag. Kay, to ako wallet. Bahala na tong kwarta, imuha na to. Mataplan pa na ako na, kay gamay-gamay raman po. Oh, basta iuli lang tong kwan. Iuli lang tong wallet na ako, kay importante rin tong driver's license, ATM ID, PhilHealth, Tabak Defense Press Corps, KBP license, nga kong loyalty cards, pag-ibig, Palawan card, o mauti pinaka-importante, nga ako yung taong ditong, kwan, yakap, confirmation sa PhilHealth. Di na ako kakuhag maintenance, ane. So, balik na po siguro ko sa PhilHealth, no? Nga ayaw ko usap dito. Pero yun, may record naman to daan dito sa City Hall. Ang atong FB perfume, huwag ang atong Prima Bila Skin Brightening Soap with Collagen. Ang atong Casimo Vegetarian Coffee, coming pa. O, Sabado pa ipadala ni CEO Vladimir Patata Gusawas. So, siguro next week, magdala na po tag-copy. Pero madlawa, makuha sa ko sa kong driver's license o balik sa Diguma. Makuha sa ko kuhan, affidavit of loss. Murag 200 naman itong bayad sa una. O 200.

So, recap sa resulta na to. I-text na ako, be. Kay, limot ako si resulta gahapon. Pero ang daan na to, dire. Ang gabi, murag 665 man daw. Ang gabi, eh. O, oh, tusulayan dire. Lantaw sa internet, hinay ra ba kayo? O, oh, gakamang ang itong internet ron. Dugay kayo ma-open ang Google. Dito, tusulayan eh.

0: Sulayan ato ni Hakay. Si resulta ka ni Dirita sa Kuan.
1: Diara.

Yakamang ang atong internet o, hinay kayo. Mura kagabi ang alas 9, mura 665. Ibalik na pong ganahan. Oh, kung ano man na, ang gawas man itong may aging semana.

Ang atong one set, 1,000 pesos. Doon na mo yung alarma. Buhat pag-uusapan eh kay kuan ganing dalaga gabi sa librong bumuton. Sa balibog kamot. Pero binda kay blatter din ako. Mayo din bundag ni PNP Ugok. Soon din ni kuan mukauban sa una sa Harimen. Si Ugok. Diyas bantao, dumalinaw. Salamat sa pag-entertain kagabi. Kay i-blatter na yun na ito una-una kay basig maunahan tas kawatan o kining binuang. Wala nga, i-blatter na yun ako. Parehagot sa una. Itong kato sa una, nahulog ito sa kumbao. Pero kato ako ang bag kagabi eh. Sabit naman ko dito sa ako ang raybanan. Luyos akong raybanan. Kay naanad naman lang kukudya nga. Balikan na yun ako tiyod-tiyod. Dala ko sa kumapinalit. Balik na ko, na pudlong na. Pero sige lang guys, sa itong pagkuha o affidavit of loss, hindi lang nato yung inong ikawat. Basta nawala. Oh, affidavit of loss good. Wala. Pero sige lang guys, pasalamat na sa CCTV footage kay high-tech na mamatindahan ron. So, mayag na minaw, puturo na kulad, nakatulog, nahubog na ito gabi. Okay. Nagutoy ka sa wallet. Napatoy si 600 mo siguro ito sa bulsa. O, oh, sukli sa kuwang tubil. Tubil mo kong 200. Libre yun, bugas, sudan, kapalit na kito siya sa iyang Panginang Lanon. Kaya gihapit man kiniya. Kaya diara ko siling kuranan. So, gihapit man yun. Kita man yung CCTV yun. Ipasom na ko nagjuta yun niya sa pulis. Nagsabot to miss pulis nga. Ilang atono niya, isom nila. Oh, may paiuli na lang ni muna. Kaya na, kita man yun kaya ka. Ah, matapos sa pulis, bisa pag hindi gid nimo hilabtan, bisa pag

Mo bahala na ng kwarta, mo na basta mauli ng wallet o mga IDs na ko dia. Idugay na po na ko ng kwan. Ang driver's license nung sa una, sa kadla oraman na ko itong process. Human ko niya sa Kumilek at tukos Pau. Human sa Pau, balik ko sa police. Mauna itong sa police nga blatter, mauna itong dalawang dito sa kwan.

A las 4:47 na itong oras, giayo kita kwan sa panawire ang panawire. So, giayo kita glutos, giayo kita glutos. Giya kita ang lumural ba? Pagtuopon niya ang mudaog ng yawaan eh. Ah, kining satanas, kakatuopon siya. Makwanta niya, madalata. Kaya na mag-iuban nga, masaupan na sa mga problema, umuhimo na dili maayo. Pero, muna yung life must go on. Oh, life must go on. Kaya ganyan kinabuhi ha, bisa pag, unsan dato ka, inibitang accomplishment sa itong kinabuhi. Para gihapoy pulos nitong kinabuhi. So, katong nangawat, di po ito kapatag sa gatos kato, eh, patay po ito. Oh, kitang tanan, di taka, talagsar kayo mabot sa gatos kato, eh, kay. Ano lang eh, life must go on. Oh, padayo na yung munding. Oh, so, ugma ha, atong yagigan sa kamaturan, mag-load na lang yung ko siguro. Okay, parang kwan, maka-live kita sa itong yagyagan. Ugma. Tapos mo nagawa ka itong nagkawat sa kumbag. Oh, balihog, iuli lang ka. Nakuha rin ba ka CCTV? Basing na minaw rog radyo. Basing na minaw to sa so 106.3 Bell FM. Iuli lang kay balumagi ka nga. Ako itong balay, akong giparkingan. Dayon, gihapit naman ginimo sa lingkuranan na kumbag. Na, ubay-ubay na baging sulo na ito. Na itong librong bunguton. Na po ko'y kuhan dito. Kining, wala na ko gihapit o blatter. O, kay, ihalas na ba itong buwang-buwang? O, na ko'y manok ihalas dito ha? Oh, yuhalan ako manok ihalas, basig ma.

No, walang nagugyapilas, brother, kay manok ihalas god. Oh, nakaduhaan yung kuning kinabuhia. Ah, isa ko pa magdaho mga hilabdan to nga napagirtubangan sa kong gate. No, napagirtubangan sa kong panimalay. Nana, nagubugod ito ko. Balikan ko na ko dayon. Balikan ako dayon. Mga, kuan ra, mga 10 minutes ra yun. Mga 10 minutes. Balik na ko, wana. No. Panit po ko tao kalabasa. Nag-huros ko kalamunggay. Mag-lawing tiguang taon. Pero magkahigop ako mga anak ko. Utan. Naun sa man birahan naman puno na kumbag. Sige lang. Butang din nakatabang buta ito niya. Kaya ito suspect sa kumbag sa una, patay naman po. Oh, katong suspect sa kumbag sa una. Oh, patay na. Hingkalit lang kiri ko eh. Oh, hingkalit lang kiri ako ang prime suspect. Oh, ikaw. Sige, ikaw na po ikaduha. May pag-iuli lang na nimo. Oh, isabit this gate. Bahala na to kwarta, imuha na to.

importante nga ako mga dokumento ato kay mablihan taon to ako ang kuan ron. Akong gamay nga kining alakansiya. Mablihan na lang to na ako ron. Saan man iwa natin sa lapian.

0: mga kwanado, mga resibos, Palawan, itong ibang prenda na ko, Quintas, Bracelet, Sing Sing.
1: Aw.
0: Mga ayaw na kuha itong affidavit of loss.
1: Brady na ito na ko, look at ito na.
0: Look at ito, naroon mawala na ang tanan. Mawala na tayo, handumon pa. Nga lahas, di mo na, madala na itong matay. Oh, pero makatabang rabia po noon. Oh, makatabang rai. Tawag sa cellphone number, alang na itong naminaw sa radyo. 0975-6955-190. 0975-6955-190.

0: A las 4:52 sa atong oras.
1: Agay kasakit sa akong likuan.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas. Ang haplas sa tarang haplas. Tungkis Herbal Oil. Tungkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tungkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
1: Huwag sabay mong ihula.
2: Haplas na. O sulayi ang Tungkis Herbal Oil. Tungkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tungkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibiyahan. Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Big Grow! Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o kuman pa. Big Grow! Big Grow! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o kuman pa mga binuhing mga hayop. Big Grow! Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o likon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Big Grow! Big Grow! Mabalita sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume.
1: FV Perfume
0: nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan.
1: Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay.
0: Ang perfume nga long-lasting fragrance.
1: Ang perfume nga humot og barato kaayo sa bulsa.
0: Try it now.
1: FV Perfume.
0: FV Perfume.
1: A long-lasting scent.
0: Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan.
1: FV Perfume.
0: Long lasting scent.

0: 5-in-1 oo mga higala ani ana ang inyong gipangita Tumkis Turmeric Powder 5-in-1 pamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas ang luyang dilaw makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran moal kontra sa paghubag makaayo og makapugong sa hinungdan sa risko sa sakit sa kasing-kasing makatabang sa sakit nga rigla kon dysmenorrhea paspas nga metabolismo pagpaubos sa level sa kolesterol makaayo sa pagutop og pagpanalipod batok sa sakit nga Alzheimer makatabang usab nga mabatukan ang mga infeksyon busa palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1 mapalit sa mga outlet niining sibyahan.
1: Alas 4:55 na itong oras. Dito na pupos na sabang itong entertainment program ang Yamog sa Kabuntagon. Ato ka na ito sa Inchik Tumkis Tiki Tiki Vitamin Syrup atong Tumkis Herbal Oil Tumkis Turmeric Powder 5-in-1 patulo sa bata Bigro para sa tumagayupan o nga itong Primavilla Skin Brightening Soap with Collagen. Oga nga itong Primavilla. Oga itong Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. Nga next week siguro na na. Oga itong order sa itong kape o sabon. Inisunay mo ding mayong buntag na itong danan.

0: Pakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.

0: Pagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion og hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.2 FM Radio Bagbag. Maayong buntag, ganatong tanan, mga kabagting o kabulkadas. Nining adlaw nga Miyerkules, adlaw karon nga Huwebes, pizza 16 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Maayong buntag sa mabot sa CBS Radio Bagting, maayong buntag sa mga suking tig paminaw, maayong buntag sa mga sayong nanikay sikay sa nagadiyang sektor sa Katilingban. Kumusta ang tanan? Ang tanan na panalanginan paghihapon o padayon paghihapon mo pasalamaton o bisan pag dunay problema, padayon. Aliglang sa kitasaan, dungan sa inyong pagpanikaisikay, pagpaningkamot. Huwag maging nega, always positive lang yun sa mga panghitabo sa palibot, mga kabagting at kabulkadas. As maayong protektara na to ang ato ang kalinaw sa hunahuna o gingon man ang ato ang pag-alagad o ngatustong tagsa-tagsa ka pamilya. Huwag lakit na usab sa ato ang pagkamatinod anon. Kanang bisag walay nagtan-aw og walay nakakita o naay nakakita pabiling gihapon matinud-an. Itaw sa tanang nag-tune in karon sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo, pwede mininyong mapamatian, mabati sa Radyo Bagting app. Download lang na sa Play Store o di baka sa live sa Facebook pages. Luha na lang gitkabok para di mo malibog Radyo Bagting News o BBC's Entertainment. Para mo nga na inyohang paminaw, no, mo na inyohang i-tune in, o diha mo like, share, and follow, mga kabagting o kabulkanes. And ito maglangay, dinis nung pagbanaguban.
0: BBC Headlines.
1: Ang nakalap sa paglabay sa mga oras o higayon, mga kabagting o kabulkanes, na natanga sayran, dinis nung pagbanaguban sa lanog sa bagtingan. I-turn over sa mga armchair sa Bualan Integrated School o Gawil Integrated School, kumalarang ikalipay sa mga tinunan. Nagang headlines, duha ka suspitsado balhog sa prisuhan Shabug, armas na kumpiska sa search warrant operation dito sa Payaw, Zamboanga, Sibugay. DNR Zamboanga Peninsula nagpadala og mga kahoy o cash aid alang sa mga biktima sa linog sa Sarangan. Dugang pang headlines sa mga balita, HVI o High Value Individual Dakpan sa Sultan Kudarat, 53,000 nga shabu na kumpiska. Dugang pang headlines, bata nga gikatahong missing na palga ng patay sa basilan, aksidenteng na lumos sigon sa mga otoridad. Serbisyo sa Elsam gihatod ngadto sa Barangay Alegria, Pagadian. Ang pang-headlines, space orientation gipahigayon sa lungsod sa Kumalarang. Headlines paghihapon din istong pagpanaguban, wanted sa kasong qualified tip dakpan sa lungsod sa Bulawe. Og ingon man, habagat og localized thunderstorms magpaulan sa nasod karong adlaw. Sa Zamboanga del Sur, duha landig sa balay tambalanan human nagkabangga ay ang duha ka single motorsiklo sa Bulawe. Oga, ingon man dugang pang mga kasayuran nga tong sayran. 6.9 million nga katidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit sa Samurikay. Ang daming smuggled pala dito. Ayan mga kabagting ng kabulkadas headlines pa lamang kadto sa mga balita. Agos bagting 16 Vanessa Cagas tumakmol. Karon sa detalye sa mga kasayuran, unahon na to ang update sa bagyong habagat og localized thunderstorms nga magpag-ulan sa nasud garong adlaw. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florenzo Fima.
0: BBC Weather Update.
2: Bisan pa bantuod nga walay bagyo nga namonitor karon sa pag-asa pandili paghapon ang ayan magumpiyansa ang mga katawhan ilabi na nga adunay presensya ni habagat og lakip na ni localized sa thunderstorms nga gitulong hinungdan kun ngano nga mapadayon paghapon kita nga makasnatig pagbundak sa ulan panahon sa hapon na ingon man sa kagabhion matud pa sa pag-asa kini gumikan na sa nasangpit nga dawtang lakat sa panahon nga magdala paghapon kini og pagpanalugdog ingon man pagpangilat og sa gayon nga mulungtad kinigdugay aduna paghapi posibilidad nga makasanating mga pagbaha o dibaka pagdahili ang mga katawhan nga nanimuyo sa mga low-lying areas o gato makatawhan nga mga nagpuyo na prone sa landslide. Hinungdan gipahimangnuan ang tanan nga magamping sa kanunay o musanong gilayon kung ugaling unsamana ang mga ipagawas nga pasidaan o pahimangno gikan sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kon MDRRMO. Samtang karong adlaw matud pa lauman nga makasanati paghapon kita og maglagiting nga kainit sa lakat sa panahon ilabi na gikan sa alas 9 sa buntag lahos na sa alas 2 sa hapon apan pag sunod sa mga oras diri na makasanati kalit nga pagbundak sa ulan ang pipila ka mga kalungsuran na ilabi na diri sa Zamboanga Peninsula og sa kasikbit nga mga probinsya. Samtang sa pikisbahin, hunas og tawb sa pagadian karong adlaw, alas 12:41 kaginang kadlawon 0.1 meter ang gladmon sa tubig, unang hunas. Ang taob unyang alas 6:56 ang takna sa buntag, 2.0 meter ang gladmon sa tubig. Subling hunas pag ala 1:35 ang takna sa hapon, negative 0.3 meter ang gladmon sa tubig. O subling mutawb sa pag ala 7:40 ang takna sa gabi, 1.7 meter ang gladmon sa tubig. Lawan mo subang adlaw alas 5:36 karong buntag, o musalop kini pag ala 6:08 ang takna sa gabi. Bagting 17 Flores sa FEMA sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.3 FM. Salamat sa nasangpit ka mga kasayuran. Mugatoy update sa kaintang salakat sa panahon na kinahanglan gining taon nga magmatngon. Kay kuyo kining habagat og moy mo igo sad. Ang habagat mga kabagting og kabalkadas dala po nag peligro atus mga low-lying areas. Samtang gipahibalo ang tanan ha karong adlaw July 16 and 23. So July 16 og karon pong pitsa 23 alas 9 sa buntag lawas tas alas 5 ang takna sa hapon. Ang Dubao feeder serving the customers of entire barangays of Lala, Lapidian, Makasing, Bulawan, Gubang, Gubak, Lower Sibatang, Diburok, Laswerte, Dampalan, Lourdes, Luzon Valley, Agadian City including the entire barangay of Nanganangan, Tigbao and barangays of Kugunan, Anuburan, Labangan, Zamboanga del Sur. Makasinati mo og pagapang sa sugang dagitab gikan alas 9 padulong alas 9 buntag lawas alas 5 kontak na sa hapon. Syempre mobalik na ning human nilag sa ilang mga trabaho on. May ilan po nagmobalik kay musiga. Manay mga paimang nogikan sa Zamzoreco 1 garon nga adlaw kay 16 man ron na. Alas 5:15 na mga kabagting og kabalkadas dugang pang mga balita nga atong pagasayran ang may kalabtanan na sab niini nga mga balita nga nagkalap ni Bagting 28 Kimberly na muwag gumikan kay ano ni mga classrooms nga gi-turn over mga kabagting og kabalkadas armchairs I mean turn over sa mga armchairs sa Buwanan Integrated School o Gawel Integrated School kumalarang gikalipay sa mga estudyante. Ayan na ang detalyes mga balita lahi po itong mga magdala og bangko. Sige nagdala og bangko then pagkasunod na po ito ay magdala nagyap og bangko ala unsa direkta sa turnover sa mga armchairs ang report ni Bagting 28 Kimberly namuwag.
3: Malipayong nakadawat ang mga estudyante sa Buwalan Integrated School o Gawel Integrated School Kumalarang Zamboanga del Sur sa bagong mga armchair nga gidonar sa Lodge 274 o Lodge 511 sa Free and Accepted Masons of the Philippines. Mikabat sa 45 ka armchair ang gidonar sa Buwalan Integrated School, samtang 40 ka armchair usab ang nadawat sa Gawel Integrated School. Dagu ang pasalamat sa mga magtutudlo og estudyante tungod kay makatabang kini sa pagsulbad sa kakulangon sa mga bangko sa ilang mga classroom ug magkahatag og mas komportable nga pagtuon. Mapasalamaton usab si Mayor Ruel Malong Molina sa iyang mga kauban sa Free and Accepted Masons of the Philippines para sa ilang padayon nga suporta sa sektor sa edukasyon sa lungsod. Matud ba niya ang maong donasyon o sa kadakong tabang aron masiguro nga ang mga kabatanunan sa Kumalarang magkalingkod og tarong sulod sa ilang mga classroom. Mitambong usab sa turnover si Zamboanga del Sur Schools Division Superintendent Dr. Maria Judeline Ramos na may pakita sa iyang suporta sa maong inisyatiba o personal nga nangumusta sa mga magtutulog estudyante sa duha ka eskwalahan. Bagting by the Ocho, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Ayan mga kabagting o kabagkada sa ang mga armchairs nga gidonar o pagpagigalayon usap sa mga inibitang hugpong organisasyon. Nagpakabana aron nga mo tamang nga sa mga naginahanglang mga tinunan. Gini ginaton na ikalimod nga daghan dyan din tao na mga nagkulang o mga bangko o na misa o guban pa mga kinahanglan sa eskwilahan. So kinahanglan nga ang mga non-government organization usap. Sila ang nagpasalamat po kay Duna po sila yung mga initiatives. Mga lakang, aron matabangan, mapunaan man ang taon ang kakulangon nga gikatubang sa mga tulunghaan. Dili man tanan pero adunay kasagaran nga nagkulang paghihapon. And sige, thank you so much. Alas 5:18 na. Dugang pang mga balita. Dili po na sa serbisyo sa Elsam, gihatod. Ngadto sa Barangay Alegria Pagadian City. Siyempre, katong mga barangay nga nakaschedule po nga anhaon sa Elsam. Andam-andam lang po mo diha. Kaya aron nga din makabenepisyo sa mga programa ng sa City Government of Pagadian. Ang detalye sa report ni Bagting 19-9, Cheryl Onyotlirazan.
0: BBC Live Report.
4: Nakapahimulos ang mga residente sa Barangay Alegria Pagadian City sa nagkadayang libreng serbisyo medikal pinagi sa libreng serbisyo alang sa Masa Con Elsam program nga gipanguluhan ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko uban ni former City Councilor Sam Tyra ko og Samantha Ilans ko. Lakip sa mga serbisyong gipaabot ang house-to-house medical check-up, libreng tambal, bugas og assistive devices sama sa wheelchair, walker, crutches, sungkod og quad cane alang sa mga nanginhanglan aron mas mapagaan ang ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sumala sa City Government of Pagadiana, padayon ang gipaligon ni Mayor Samico ang programa sa Elsam aron madala ang libre, paspas ug duol nga serbisyo sa matag barangay sa Dakbayan, ilabi na sa mga residente nga nagkinhanglan og medical ug social nga suporta. Bagding 19-9, Cheryl Onyotlirazan sa Bell FM o Radio Bagding
1: 106.7 Radio Bagding. Salamat sa mga kasayuran Bagding 19-9. Og importante gyud mga kabagting og kabalkadas nga diin mapahimusdan kun unsa pod ang gitagana sa mga munisipalidad labi pa diri sa tong syudad. Kanang pa ba inyong anion diri sa sentro nga naa na sila diha? So katong mga barangay nga naka-schedule na alang sa nasangpit nga gimbuhaton og kani alliance programa sa maayong panlawa sa City Government Pagadian sa pagpanguna usab ni Mayor Samico og sa iyang First Lady nga si Madam Ilang-Ilang ko at least dihang bahina mga kabagting kabalkadas mapahimuslan. Karon makaangkon, makapacheck up, maka-experience sa sub. Diin na kanabang nanas mong nataran ang paghatod serbisyo sa maing panlawa. Ayan, 5:20 sa dipata mag-commercial break. At nasatay pasudlon kay SPES orientation gipahigayon sa lungsod sa Kumalarang. Importante po ni nga ito sa mga tinunan, no? O, aron nga diin na makapadayos pagtungha. Ano na yung mga programa nga para po sa edukasyon? Italian sa report ni Bagting 43, Jen Sanchez Lumaba.
0: BBC Live Report.
5: Malampusong napahigayon ng Special Program for Employment of Students con Swiss Orientation na gitambungan sa mga estudyante nga beneficiaryo sa mga programa. Tumong niini ang pagpahibalo sa mga partisipanti sa mga pamaagi, responsibilidad o mga kinahanglan nilang sundon atul sa ilang pag-apil sa programa aron masiguro ang hapsay o malampusong implementasyon niini. Sa iyang mensahe, gidasig ni Muriel Balong G. Molina ang mga beneficiaryo nga hatagan o bilyang maong oportunidad pinaagi sa pagpakita o disiplina, pakugi o dedikasyon sa ilang trabaho. Matod pa niya, ang space dili lamang pinansyal nga tabang para sa ilang pag-eskwila, kundili usa-usab kahigayon aron makatakon og responsibilidad, mayong pamatasan sa trabaho og pagpangandam para sa ilang umaabot nga profesyon. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa BLFM og sa Radyo Bagting.
1: 106.3 Oras alas 5.22 na mga kabagting kabalkada, standby kaysa itong pagbalik. Yagang pa mga balita, round up na sa mga balita gikan sa Zamboanga Peninsula, lahos na nga ito sa uban pang mga rehiyon. Mag-uban pa mga balita sa BBC News Sanchez. Alas 5.22
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad Kogon Herbal Caps.

0: Virginia.
1: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandi sa SED Cogon Herbal Capsule o SED Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo lang. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bista.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
4: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko namin ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Sa panahon karon na andan na, napirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Armoguban pa. Mahimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Ana a.
7: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: 106.2 Radyo Magbating.
9: Alas 5:28 na mga kabagting o kabalkadas. Uy, wala mo din ako nasint ng guide ni mom. Magkaning reklamo doy. Magkaning reklamo doy. Ay, na limtan sa na kong forward. Kasi ang dama lang sana dihang panahon na to ng kasayuran na diin ipadangat ni Kuan. Kini-ni, singa na ni bagting 28. Kembali na duha ka suspitsado sa payaw. nasa na payaw kay ego pod akong ma-forward. Alas 5:21 na dinis tong pagpanaguban si Bian sa Radyo Bagting. Hatod kinismayang kabubuton sa Victron Vitamins Plus Iron, vitamina makaganas pagkaon, makapalig-on sa immune system, makapalantip sa salabutan o maayong vitamina. Aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bata ug mga edad na tungod kang Victron Vitamins Plus Iron. Vitamina ang pamilya para sa puyang 0 to 11 months. Vitron Drops para sa mga nagidad 1 to 12 years old. Vitron Syrup o Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Kag Vitron Vitamins Plus Iron ginama kini sa RSB Trading FDA approved, mapalit kini sa nagkaring butik ug pharmacy sa inyong mga dapit. Dili ta may malimtanon eh kay lisod gani magsigitag na tay spacing sa tunguna-una na tay gusto nga buhaton na nakalimot tag unsa galito magsitag balik-balik o maglaban lang ulo magsigi guna-una niya adto na pud mahuna-hunaan kanang wala na tay gibuhat baka nahalahi na pud tong gibuhat nang kinahanglan mag Vitron mo diha mga kabagting ang kabalkada. Alas 5:30 na nandi ta maglangay gamikan kay round up na sa mga balita na tala mga panghitabo gikan sa Zamboanga Peninsula lahos na ngadto sa mga silingan ng mga rehiyon uga diin ato ang mapadangat din sa kahanginan eh pasinyag na may mga paryenteng tuwa dito sa mga lagyo mga depek. Okay, sige, standby. Kabagting o kabalgada, sunahon tang duha ka suspetsado nga nabalhog sa prisuhan. Shabog armas na kumpiska dito sa search o sa gipahigayong search warrant operation sa Payaw, Zamboanga, Sibugay. Ayan ang kompletong detalye nini sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
0: BBC Live Report.
10: Mas gipakusgan sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office ang kampanya batok sa kriminalidad pinagi sa malampusong pagpatuman sa search warrant sa Payaw, Zamboanga Sibugay ni adtong Hulyo 14. Gamisang po sa pagasikop sa duha ka hamtong nga lalaki ug pagka-recover sa mga drogang sabu ug sa kakalibre 38 nga revolver. Bitbit sa mga awtoridad ang search warrant alang sa paglapas sa Republic Act 9165 ug 10591 nga giisyu sa presiding judge sa Branch 31. Imelda Zamboanga Sibugay pinitsani atong Hulyo 13, 2026. Na-recover ato sa operasyon ang 24 kapakete sa gituuhang sabu, drug paraphernalia ug usa ka armas nga walay mga bala. Samtang duha ka dilagpan anaana sa kustodiya sa Payaw Municipal Police Station na ug ang mga nakubiskang ebidensya itugyan sa Zamboanga Sibugay Provincial Forensic Unit alang sa hustong disposisyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Ball of M ug Radio Bagting
9: 106.3 Radio Bagting. Mga accomplishment diya sa Payaw, Zamboanga, Sibugay, mga kabagting o kabalkada sa dugang pang mga balita o impormasyon. Pagyapon sa tuwang pagpanaguban, sige kay naka-standby na usab ang report ni Bagting 29 at Cheryl Onyot Lirazan. May kalabtanan sa high value individual na dakpan sa Sultan Kudarat 53,000 nga shabu na kumpiska. Ang detalye sa mong balita ania ato ang sayran ng detalye.
0: BBC Live Report.
11: Nadakpan sa mga otoridad ang usa ka high value individual atol sa bypass operation sa Barangay San Pablo, Tacoronc City, Sultan Kudarat niadtong Martes, Hulyo 14, 2026. Naila dinakpan nga si alias Dante, 35 anyos. Atol sa operasyon, na-recover gikan sa suspect ang 7.88 gramos nga gidudahang shabu nga gibanabanang nagkandidad og 53,584 pesos. Lakip nakuha ang ubang ebidensya nga may kalabutan sa legal nga droga. Sa pagkakaroon, nasa kustodiya sa Tacoronc City Police Station ang nadakpang suspect o ang mga nakumpiskang ebidensya alang sa hustong dokumentasyon. Samtang, kaso paglapas sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pagatubangon sa dinakpan. Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
9: 106.3 FM Radio Bagting. Accomplishment gikan usab sa silingan nga rehiyon mga kabagting og kabalkadas. Kay padayon pagyapon ng atong mga awtoridad sila nga nagkadaiyam nga operasyon na mabahin kana sa ilaha paghihapon nga pagtinguha. diin mahatagan o kahapsag kalinaw ang ato ang komunidad, mga kabagting ang kabulkada sa manang importante sab ang pagpakigtinabangay o pagpakigdugtong o suporta sa publiko. 534 sa mga natala usab gikan sa lungsod sa Mulabe. Oga tabuktang ato sa report kinakalap ni Bagting 17 Florence sa FEMA. Inigduhal duha landing sa balay Tambalanan. Nasumbay ni Tambalanan ni ke balay ra gid ni. Duha landing sa balay Tambalanan. Human naggabangga ay ang duha ka single motor sa Mulabe. Yan na rabay bata ani nga nalambigit ng kabagting ng kabalkadas. Nan ang detalyes report at nabusudlon Bagting 17 Florence sa FEMA.
1: Daling gidala sa pinakaduol nga balay Tambalanan ang duha ka mga individual human kini nga nakabaton og mga bunog or sama sa ilang kalawasan human nga nalambigit sa panagbangga ang ilahang gisakyan nga single motor kagahapon na particularmente sa may Mabini Street and Abada Santos Street barangay Madasigon Mulabi Zamboanga del Sur. Ang duha ka mga biktima giingon nga usa na ini ang hamtong ingon man ang usa ka 5 anyos sa pagpahigayong investigasyon sa mga otoridad na sayran nga dunay duha ka mga single motor nga kalit nga nagkabangga ay sa may Along Mabini Street o ang driver ni ini nagpagidaron og usa ka 20 anyos nga estudyante o nagmaniho kini sa Honda Beat giingon nang kinimatudpa ang nisulay sa pagaliko payong ato sa may Abada Santos sa street samtang ang usa ka single motor gawa kini nga Yamaha Mio Soul I nga gimaniho usab sa kabadi 4 anyos sa nga babaye nga kini ang nagikan sa Mahayag Zamboanga del Sur isip resulta nalagpot matod pa ang bata nga nagpagidaron og 5 anyos o galakip na usaban nini ang driver nga to sa konkreto nga bahin sa dalan nga mo hinungdan nga nakabaton kining mga samad sa ilang kalawasan dali sa kining idala sa pinakaduol nga balay Tambalanan alang usab sa dinalian nga medikasyon na samtang duha ka mga single motor nga nalambigit sa disgrasya sa kasamtangan ang naa nagipahimutang sa may or gi-impound sa Mulabe Municipal Police Station Bagting Disyosyal Florence of FEMA sa Bell FM o Radyo Bagting
9: 106.3 Radio mga paed kayong mga balita mga kabagting o kabalkadas mag single motorcycle manang mabalakag yung nang magbiyahe bitaw nga doon ay sakay nga mga bata nga ipangtangkil rin ang mga lilid o dibaka ipatindugon lang ng atubangan hinoon inyuhan man ang mga anak isa bagay magbuot inyuhan man ang mga anak pero delikado kayo mga kabagting o kabalkadas manang ang extra gid nga pag-amping especially kanang ano natin mga karga nga kabataan sa usa ka single motorcycle kay matud palagi ang single motorcycle tumba ng daan diba? So 537 na mga kabagting ng kabalkadas tabuktang ato sa mga reports pa tumbalikan sa bagting 29 ito usab ni sa Basilan si Cheryl Onyo Tirazan gamikan kay sa mga nakalap ni mga balita bata nga gikatahong missing napalga ng patay dito sa Basilan aksidenteng nalumos sigon sa mga otoridad at ayanan kay mga bata mga kabagting ng kabalkadas ay ginmog pa liwa pa sana palingat o ay kumpiyansa gamikan kay wata kabalo basi niya mo kalit og dagan mato sa mga areas nga din delikado di mabantayan mga kabagting ng kabalkadas sa mga report or ang report ni Bagting 29 with Cheryl Onyo Tirazan BBC
11: Live Napalgang patay ang usa ka 5 anyos nga batang lalaki nga una nang gikatahong missing human makit-an ang iyang lawas daplin sa baybayon sa Puroca 3 Barangay Balas Lamitan City Basilan kaghapon sa hapon Hulyo 15, 2026 ang biktima gila lamang sa inisyal nga AA aron mapanalipdan ang iyang identifikasyon isip minor de edad o residente kini sa Barangay Bato Lamitan City sigon sa mga otoridad na recover ang patayng lawas alas 5:50 sa hapon. Huwag na yung miresponde ang kapulisan aron imbestigahan ang insidente. Sa inisyal nga imbestigasyon na sayran, nga gikatahong nawala ang bata alas 8 buntag sa samang adlaw. Gituhan sa mga otoridad nga nahulog kini sa dagat duol sa ilang balay o gidala sa kusog nga balod hinungdan sa iyang pagkalumos. Matod sa kapulisan, walay timailhan nga foul play o sa pagkakaroon, gituhang aksidente ang pagkalumos sa kamatayon sa bata samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon. Bagdingbang Tinuwebe, Chiril Unyot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagding.
9: Otoy mga pait kayo ng mga panghitabo, mga kabagting at kabalkada sa mga ginikanan, mga guardian, mga ate kuya, mga yaya na bilin, o guban pa mga tita, o tiyo, lolo, lola, ay gagampan sa kanyang mga bata, good luck. Ano bang curious kayo ba? Kanya baka na yung mga pagka kanang sabi nga na playful o di baka langas yung kayo. Okay, kabahin mo na sa pagkabata. Pasin niya o seryoso or curious kayo siya. Mabot sa punto nga di hindi na ito mabantayan. Delikado kayo mga kabagting o kabalkada sa kinanglan nga magmabanan tayo. Samtang sa pikas bahin, balikan natin sa bagting 17. Gumikan kay base sa headlines, 6.9 million ang kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit ni Dusmorigay. Ang detalye sa report ni Ini Atong Seran, Bagting 17, Florence Ofima.
12: BBC Live Report.
1: Ikabata sa 6.9 milyon na pesos ang kantidad sa smuggled nga sigarilyo nga nasakmit sa mga otoridad karong kadlawon alauna imidya sa may bakante nga lote sa Zone 7 Barangay Murikay Pagadian City. Kona di nasayran nga nagpahigayon og operasyon ang mga personay sa Pagadian City Police Station kabag usab ang Zamboanga del Sur Police Provincial Office sa kon Police Intelligence Team Regional Intelligence Unit 9 o gupang hutong sa kapulisan, ilabi na usaba sa 53rd Infantry Matapat Batalyon. Ilahang na-confiscate, maukining mukabat sa 20 ka master cases asserted brand sa sigarilyo o ingon manusab 240 karims sa lain pang brand sigarilyo. Nasairan usaba nga sa pagpahigayon o initial validation sa Bureau of Customs. Aduna kini kantidad nga 6,908,000 pesos. Sa kasamtangan, ang nasampit na tutupang smuggled ng sigarilyo, ikatakdang pag-adon kinis Pagadian City Police Station alang sa documentation o safekeeping samtang o inhumani ini ikinisab i-turnover ngadto sa buhatan sa Bureau of Customs. Sa alayo nini, awhag usaba sa mga kapulisan nga kung mahimo, muundang na sa pagpayuhot nining mga kontrabando nga smuggled nga sigarilyo tungod kay mas gipahugtan matod pa nila karon ang pagpakgang nini. O gagani, pipila na ka mga smuggled nga sigarilyo ang na-confiscate diri sulod sa Pagadian City kini isip pagpumatod matod pa nga seryoso ang kapulisan sa paglakag nini nga mga kontrabando nga diin na dakong alkanse ang gobyerno. Bagting, 17, Flores of Fima, Sabel FM, o Radyo Bagting.
9: 106.3 Another accomplishment na sab sa itong mga otoridad, mga kabagting, ang kabulkadas, na congratulations pa na yun paghapon ninyong pagpaningkamot. Yeah. Importante nga diin na ang kanang mga tanang matang sa mga illegal ang inanay nga mapakgang ay nagkadako na magiginang suliran. Hindi na dali-dali di ba mapakgang. Pero at least matag karunugunya doon ay mga accomplishments nga siyempre maghatag po naglabad sa ulo na itong mga nagpahiluna sa mga illegal. Kuhaan may lang budget. So wanted sa kasong qualified tepo sa nadakman sa lungsod Sumulawi. Pasunod sa natas Bagting 27 Daryl Ayaay sa Lanog sa Bagtingan.
12: BBC Live Report.
13: Nadakpan sa mga kapulisan sa Sumulawi Municipal Police Station ang usa ka 38 anyos nga lalaki nga adunay kasong qualified theft. Atol sa manhunt operation alas 8:45 sa buntag ni atong Hulyo 15, 2026 sa barangay Makugihon, Mulave. Ang suspect, residente sa Mulave, gidako pinagi sa warrant of arrest nga gipagawa sa Regional Trial Court 4 Branch 76 San Mateo Rizal ni atong Mayo 18, 2026 tungod sa kasong qualified theft. Ang korte nagrekomenda og piyansa nga nagkantidad og 40,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang akusado ana na karon sa kustodiya sa Molavi MPS alang sa tukmang disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Belafem og Radyo Bagting.
14: 106.7
15: Radio Bagting. Oras 5:44 na sa itong pagbalik, dagang pa mga balita gikan usab sa updates merkado guban ba. Lamang mo diha pamat padayon rang gihapon mo. Tune in din sa tong tulumanon. Lanog sa Bagtingan.
14: 106.7 Radio Bagting.
16: Time check, hatid ng Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
17: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
18: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate nga na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
19: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
18: Oo.
19: Uh-huh.
18: Nigawas ko siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
19: Ah, okay.
18: Uh-huh.
19: Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
18: Okay naman ako sa karon. Mao na gani to nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
19: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
20: Oo.
19: Aha.
18: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
19: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
18: Jocelyn.

0: Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman, i-duty-jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to build
2: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
0: Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. 106.0 Radio Magbating. 106.0 Radio Magbating. Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.
3: Alita mga kabagting o kabulkadas din sa itong pagbanaguban kay alas 5.49 na. Sa inyo man langay mo sa inyo ha mga trabahoon kay dugay kay mong namangon mga kabagting o kabulkadas na apit na mo man ang lanos bagtingan wa pa mo kabangon. Ayon mo diha. Kay malate gid mo. Nang lihok-lihok din pag may time pass pa si double time. Kining atong talamanon hatod sa gidi sumay kabubuton sa said linimenta epektibo kining ihaplos mga pamaol piang panuhot katul-katul sa panit o bagubag sakit sa ngipon sakit sa tiyan pinaakan sa lamok og mga insekto pwede sab kining himuon nga mosquito repellent para ang mga lamok kadi gid makadool tungod kay ang said linimenta napamatud-an nga epektibo sulod sa taas ng panahon. Ang said liniment pinutos lang wag tangang tanang balatian. Ang said liniment ginama kini sa said farm. Naka-standby na ang update gikan sa merkado niya ang presyo sa mga bulad. Guwapang bulad, Riz Pagadiano eh. Ngayon yung makapilian ay tag 140, 160, 180, o dyan ay tag 200. Ang uban na ng presyo. O sige, na si Kuan na. Si Bagting 27 na. Pero dami mga barato saan. Itong Sairan Bay, good morning. Unsa na to ang market na reporter na to karon si Bagting 27. Daryl Aya ay kumustang bularan section. O daghan ba mga bulad nga display sa report ni ini gikan sa Merkado Publiko.
0: Market Report.
3: Morning Yang. Oh, nawala. Di ko, asa naman ang akong market reporter on. Okay, go ahead.
4: Ang presyo ng bulad. Karoon natong sayran. Balot po 160 ang kilo. Balot to 40, mulmul 320, katambak to 80, redsal 160, kasig 160, hasa 180, bangus to 20, anupin 320, tanluran 260, suasid 240, silo 180, sigarilyo 200, tayapad 200, ubo 350, gisaw to 40, sapsap 160, putian 340, danggi 300, pandawan to 40, lupoy nga pino, 50 ang gramo, 500 ang kilo, pusit, 100 ang gramo, 1,000 ang kilo, dilis, 80 ang gramo, 800 usabang kilo, bulinaw, 80 ang gramo, 800 usabang kilo, ug ang boneless tanget, 120 per gram, ug 1,200 ang kilo. Mo kada ka sa tang presyo sa bula dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting 27 Daryl Ikat, aya ay sa Belo

0: FM o Radyo Pagting.
1: Daghang salamat sa mga precious bulan yang so naay mga gikan sa 80 ngadto na sa dagang pa nga mga presyo nga mga more than enough. Sa imong budget. Di ba ka gusto kag barato? Oh, pwede naman po nimo nag 1/4 lang. Salamat kayo sa mga presyo diya sa merkado, particular na sa may bag, bularan section ni Bagting 20 siya. Sa pigas mahin, magkakining niya itong mga wapakapangapi niya ay pangapi sa po mo, sa panyawan coffee mix. Kung nag-ool ka ba, kay dili ka pwede makapangapi, kay diabetika or makapdo si mong kuto-kuto, ay relax lang diha. Ani ang kape nga para nimo ang set panyawan coffee mix. Ang kape nga doon ay mga epektibong sagol nga puro natural, kay kape nga bitter apan makapa better. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa said Marketing Incorporated. Basta said Marketing tatak magaling. Anita sa dugang pang mga balita, ang impormasyon nga itunol ka na to sab ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. Labot ni ining mga kalihukan gikan sab sa DNR. Sumala pa sa headlines, DNR sa Bonga pining sila nagpadala og mga kahoy o cash aid alang sa mga biktima sa linog sa Sarangani. Ania ang detalye.
2: BBC Live Report.
3: Nagpadala ang Department of Environment and Natural Resources kun DNR Zamboanga Peninsula og cash assistance lakip ang 7,518.75 board feet nga kahoy alang sa mga pamilya nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani Province kamiigo niadtong Hulyo 8, 2026. Kay baluan nga ang mga kahoy gikan sa forest products sa Sentro Manukan, Pinyan, Liloy, Ramon Magsaysay ug Gipos. Lakip na ang mga kahoy nga nakuha agi sa special tree cutting og earth bowling permits o mga materyales nga gitugyan sa DPWH. Kabahin sa mga kahoy opisyal nga gitugyan sa LGU gland og malapatan aron ipang-abod-apod sa mga pamilyang naapektuhan og ang transportasyon sa mga kahoy gikan sa Zamboanga del Sur paingon sa Sarangani nga gisuportahan sa TVI Resource Development Philippines Incorporated. Samtang nagpadayon ng 512 Engineer Construction Battalion, 504 Combat Engineer Batalyon o mga CAFGO, ilawom sa 73rd Infantry Batalyon sa pagtukod o mga core shelter alang sa mga nihiklin sa gland. Nagpasalamat usab ang DNR sa mga opisyal sa Penro, Sultan, Kudarat o Sarangani. Ingon man sa Senro gland tungod sa ilang suporta sa accommodation o logistics sa mga responders. Nagawag usab ang DNR sa publiko, pribadong sektor o mga organisasyon nga maghatag og dugang kahoy o construction materials aron mapadali ang pagbangon sa mga komunidad nga naapektuhan sa linog. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Bell of M o Radyo Bagting.
1: 106.3 FM. Salamat sa mga kasayuran ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. Ayan mga kabagting o kabalkadas kay alas 5.55 na. Ini sa to ang pagpanaguban. Siyempre ang inyohang resulta nga giatangan na to nang ihatag dito madilatar. 665 ang resulta 9 PM. 665 kanya may buntag dahil sa lungsod sa tabi na no? Pinagi usab ni Mayor Juhayni Bader Malaco diin na pasalamaton giapunta. Gumikan kay sa mga kaigayunan nga nakapakahinabi tanga to kaniya sa mga programa di sa lungsod sa tabi na. Nakit na sa pangilahang pagpaningkamot na mapalambo pangilahang tourist destinations or ang ilahang mga tourist program lalo sa pagpalig-on sa inibitong mga beaches o lakip na usab sa ilang mga inibitong sabihin na mga gambalay ba o lakip na ang dalan nga giayo padulong dito rin din mo mga lisod mo agi kaya di punta mapikhan sa dalan nga gamay o na ilang paningkamutan nagpadayon gamikan kay ilahang magid ng pagpanikaysikay upundo sa lungsod ay lang gigamit mga kabagting o kabulkadas at indaghanan itong mga proyekto nga nabat-bat indaghanan to atol sa interviews po pagiginabi sa Radyo Bagting o Bell FM at ito sa nasangpit nga mayor diha sa lungsod sa Tabina o tangin ninyo sa mga programa labi pa sa Bagtingan sa Katawhan ang maong mga programa ang iyang ipangbat-bat mga kabagting o kabulkadas. Okay, labi pang hapit na ilang araw. Huwag diin na doon na tayo mga gilauman. Matod palagi adunay atangan ang ilahang nga mga git ipahiluna nga mga programa. Di pa nga mapasalamaton no, sa Bumayor. Tungod gay sa iyang paglingkod gay walay mga natala ang mga tawag na to og dili makiangayon nga mga panghitabo no. Nagpabilong zero ang ilahang kriminal kanang kriminalidad sa nasangpit nga lungsod mga kabagting og kabalgad. Onya alas 5:57 namang yod. Anita sa to ang mga greetings sa tong hatagan og pagtagan. Maing buntag ni Tristan Wyatt diha, Merly Templado sa Lumad. Maing buntag usab ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon. Maayong buntag Dundon Tormes. Yung man Jose De Los Reyes or Okaya. Ayan, watching from Sinakaban, Misamis Occidental. Maing buntag po Novelin Subanin Vlog. Og dagang salamat sa imuhang pagkuan ka ng pagpadangat. Og maing buntag ni mo diha Kuya Luloy Baino. Og lakip na usab ni Vanix Mucha Bamunga. Sila kanis lungsos tabina. Ingon man ni Johnny Kakuba. Maigbuntag usap diya sa barangay doon si Dina sa Buanga del Sur. Napon si Arnel Noval o si Jenny Sabal. Ayan, maayong buntag ganinyo Aljon na mukatkat. Maigbuntag usap. O ga Jingjing Heroyla diya sa Capitol Bazaar. Maayong buntag. O ga lakip na ni Jojo Ramos Malong diya sa Dumalinaw. Buntag ni mo diya Sir og Johnry Hulin. Maing buntag diya sa Gipo sa Buanga del Sur. Og Hamaro din Maruho. Maing buntag usab. Og shout out daw sa iyahang mama nga si Bae Dakula. Og sa akong igsoon nga si Norodin Maruho. Watching from Dam Barangay Ramain Sultan Naga di Mapuro Lanao del Norte. Ayan, thank you. Kaayo sa inyong pagpaminaw. Repod sa BBC's Entertainment Danny Espanyol Akain. Duwarang page nga mong igamit na sa pagkakaroon. Ano mo, sige, kalibog sa kinaghang page. O, kaning Radyo Bagting News. Diin nga at least sa inyong pagpangita ba, Radyo Bagting News nga. Kaning nga gigamit sa pagkakaroon o glakit na sab ang BBC's Entertainment. So, B as in boy, waka B, o sa kasi. O, entertainment. Pangitaalan diha, magawas na na mga kabagting ang kabalgadas. Ayun, i-download lang sa gihapon sa Play Store. Yeah, syempre, ang ato ang sumingan ani, ato ang app. Ang app sa Radyo Bagting og Bell FM para kamo diha makapaminaw bisan og asa pamupadulong mga kabagting og kabalgadas. Okay. Anita sa to ang words of encouragement mga kabagting og kabalgadas para kanatong tanan na sa Romans 12 verse 10, love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. Showing honor mga kabagting og kabalgadas. Dili showing sa inyong kalagot og kapungot og pagdumot. Adios og maayong buntag, oras alas 6. 106.7 Radyo Bagbagting.
4: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray.
5: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son,
4: was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Saint Cecilia,
5: pray for us.
4: Saint John Baptist de la Salle,
5: pray for us.
4: Leave Jesus in our hearts forever.
5: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
8: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
9: Ana
8: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
8: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. 106.2

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: 106.5 Rádio Bagbaquim.
1: Alas sa 6 datang oras kabag di Kabalgadas may buntag kininyong tanan adlaw karon nga Webes. Pizza 20 akong pizza 16 20 naman nun pizza 16 sa bulan sa Hulyo 2026 ina mo'y sakto. Welcome na usam dira sa pagparaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan o sa kauras katulamanan kabag di Kabalgadas alang sa pagtukay o pagisigot sa mga anging sigutan labi na sa mga isyo dira sa tuang lokal kabag di Kabalgadas. No, manang kinahanglan kita tanan sa kanunay magpakabana labi na kung ugaling doon mo'y mga concerns. Ipadangat lamang dire sa text line 0938-207-7614. Atong usbon gabag di Kabalgada sa 0938-207-7614. Mauni ato ang text line number alang na ito nga doon ay gustong ipadangat ng mga reklamo. Naman pagpaklaro gabag di Kabalgada sa no, mahitungod kung ugaling unsaman ang mga problema sa inyuhang lugar no sa inyuhang nahimutangan garon gusto mo nga mahatagan og aksyon kabag di Kabalgada sa sige padangat lamang aron sa mga atong mapadangat no ngadto sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno o di ba ka sa hingtungdang individuals nga duna moy concerns kabag di Kabalgada sa alang sa inyong mga mahinungdan ng pabagting o di ba ka mga katuyuan, pwede niyong ipadangat dire sa text line ng 0938-207-7614. Atong usbon kabag di Kabalgada sa 0938-207-7614. Muna ito ang text line number kung galing aduna mo yung mga gustong ipadangat ng mga reklamo o di ba ka ang inyong mga reaksyon kabahin sa itong topic ko matag buntag kabag di Kabalgada sa pwede kayo mong padangat direstong text line. Alas sa 6-8 na itong oras. Sa kanunay, kumusta mga mag-uuma? Ngumas itong mga mananagat, mga drivers, sinahinay sa pagpadagan, dili magpakusog. Aron nga luwas na kanunay sa tuwang mga biyahe. No? Aron nga safe, usap kita nga makaabot nga ito sa itong tag sa mga destinasyon. Kaya doon na yung mga managsunod, nga mga disgrasya sa kadalanan, kabag di Kabalgada sa nalagi gumikan o sahay kusog ta magpadagan ang uban po nag-amping ta pero ang ato ang gasunor o kasugat kaya gadaphag lang no muna nga kanunay gayong isilsa sa limpatakan mga kabag di Kabalgada sa itong mga drivers nga kana bang careful kanunay sa pagmaniho no kung galing doon na mo'y giapas nga oras kung mahimo gikan mo sa'yo dili kay doon na mo'y oras nga kinibitaw nasayod na mo unsang oras ang inyuhang mga important kayong mga kineng transactions promogikan mo sa inyuhang panimalay kay apiki na pagki sa oras mo nang ubag kusugi mo padagan di ba sa managingon ahead of time planuha daan ang inyuhang mga lakaw sayri daan kung unsang oras ang inyuhang gikatakda aron kabag di Kabalgadas nga dili mo mabalo in tawga dali-dali nga halos kamunay nag-iya ang dalan ha muna ang huwag pahinumdom kanunay aron nga luwas tang tanan na samtang kita naglatas diri sa kadalanan kay dili lamang kita ang nag-agi labi na sa mga national road kabag di Kabalgadas. Anyway ako si Bagting 17 Florence sa FEMA sa kanunay ang inyuhang magkauban og pipilas to mga tapik ko kung buntag kabag di Kabalgada no kagahapon diba ito itong gihisgutan kabahin ni atong aduna bitoy nga reklamo kabag di Kabalgada sa kaginikanan mahitungod ba ni ining ilang mga estudyante padadon og bangko diba good morning sa imo ha ma'am o padadon og bangko kabag di Kabalgada nga diin menta daw lagi nga human sa school year ipadala og balik ang bangko dili ra ba jud so ang kining project kabag di Kabalgada no kini bitong bangko or kun duna may mga pangayoon nga project sa matag tulunghaan matud pa no kini ang nasabutan pinaagi sa pagpahigayon og kining meeting no kay meeting ba before sa pagsugod sa klase gayon dunay meeting nga gipahigayon kabag di Kabalgada sa mga ginikanan aron nga ma-address kung unsa man ang mga concerns no mga panginahanglanon sa matag tulunghaan kabagdig kabalkadas o ingon man aron nga masabutan kung unsa bay makahatag kaayuhan sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga estudyante ha. Dayon dito nasabutan kabagdig kabalkadas human matudpang human lagi nga nakita nga dunay kakulangon sa bangko. So dito gihangyo ang mga ginikanan nga kung mahimo mag-donate na lang og bangko or project og bangko kabagdig kabalkadas aron adunay kalingkuran ang mga bata no. So nasabutan na uyunan sa mga ginikanan, so sagad matudpa sa wala nakauyon nito katong mga wala nakatambong sa meeting. Oo. Ma'am, naka-appel ba ka sa meeting during sa before sa pagbukas gayod sa kwan no? Formal nga pagsugod gayod sa klase, no? Kaya loy magud pod kun mga bata maglingkod lang sa salog, di ba? Sayod magud ta sa gobyerno gani, dugay gyud kayo maabot ang kinibitaw nga mga bangko no nga para sa eskwelahan. So, mao na ang kining isip pa pamaagi sa mga magtutudlor, di ba ka sa mga principal sa hangyoon na lang ang maginikanan nga kining basin mo sugot ra. Yung nagiingon nga, dili ka mo dilit mo sugot ang sa kinikanan niya kadaghanan kay majority kay muuyon. So wala gi mahimo tong dili mo musugot, di ba? Musanong na lang gyud. Kay mo may nauyunan sa tanan, no? Kining majority uyon man sa kining kun unsay nasabutan, no? So ana na lang ni ma'am, no? Kun naminaw karon ma'am. Ang importante adunay bangko ang imong anak, mabahala og ingon ka gikan pa sa grade 7 hantod na grade 9. So manginaot nga sa Department of Education kung unsa may mga kakulangon sa matag tulunghaan kay mahatagan or ma-address gilayon kabagtig kabalkadas, no? Kay nganuman, kay inaani manggod ang nahitabo sa to nang gikaingon kagahapon nga kuno galing manggod magsige na lang mo pangayo pud og project sa mga ginikanan, bangko or unsa dana. Murag dili na pud makatarungan, di ba? Porket kay nagpaeskwela ang mga inahan, obligado gyud ay nga dunay kining kanunay na lang nga magdala og kining mangayo og projects nga pwede man unta no nga ang Department of Education mismo ang muabagar ni ana or mo shoulder sa mao nga kining mga panginahanglanon, di ba? Mo bitaw na nga nagpaeskwela di sa mga pampublikong lugar, pampublikong tulunghaan tungod kay kining aron nga makadili bitaw makagastog dako ang mga ginikanan kay kung inahibaw-an pa dai siguro nga ingon ini may pay gi pa private na lang og eskwela, di ba? Sa muna nga manghinaot sa Department of Education sa tuang Deputy Secretary nga Sunny Angara nga makit-an no ang kuno sa man ang mga panginahanglanon sa matag tulunghaan kabagtig kabalkadas og mas maayo gani unta ang atong Department of kining tuang secretary munaog mismo no sa kini bitong matag tulunghaan dili kay pinili lang ang mga tulunghaan nga duawon kabagtig kabalkadas. Oo. Sayod ta nga daghan kayong tulunghaan nga pwede niya nga kining malibot no ta, dako kay sa og kining kwan ba kining lapad kayo ang ihang angay serbisyuhan kabagtig kabalkadas. Pero no angay punon-hunaon nga kinahanglan at tuon niya tanan gahinan og oras kabagtig kabalkadas, di ba? By region kung baga ang dapat niya nga adtuon. Kung di man siya mismo ang personal nga makadto, at least adunay mga unsuman. Adunay mga personahe sa Department of Education nga maoy nga kininga musubay kabagtig kabalkadas munaog sa pinaka ground no pinakasuok nga bahin aron makita kung unsa ba ang mga panginahanglanon. Kay ato apong department, ato apong mga regional directors, utro pod, dili pod kayo muadto sa matag tulunghaan. Dili pod kayo mabisita tungod kay unsa man. Aduna po ilain nga tahas kabagtig kabalkadas. No, dunay mga hangyo, dunay mga pangayo natong mga school principals. Kinahanglan ipasa dito sa tuang kining division superintendent. Pag-abot sa division superintendent, dili po dayon mapasa paingon sa regional director, di ba? Tanugan pa po kabagtig kabalkadas. So dili yun makita kung unsa man ang mga panginahanglanon sa matag tulunghaan, no? So muna nga manghinaot ta nga magtinabangay ta diring dapita kung kamo mga magtutudlo, no, gusto mo nga tabangan sa maginikanan, tabangi po rin tayo yung maginikanan nga kung unsa mga panginahanglanon sa inyong tulunghaan mapaabot nga to sa inyong taas, di ba? Muna ay kabagtig kabalkadas. Kay lagi, no? Sayod magunta nga nakaagigun po tawag kining estudyante, di ba? Sagad kayo kabagtig kabalkadas, basta doon ay mga kakulangon sa tulunghaan, no? Aduna gayoy mga kining kahigayunan, aduna gayoy mga instances nga moingon dai ang mga magtutudlo, sige mapatawag tag kining meeting sa ginikanan ato ang hangyon ng ginikanan nga muni ang kinahanglan sa mga sa ilahang mga anak, di ba? So muna kabagdig kabalkadas nga kining atong abuhaton, magtinabangay ta diring dapita, no? Magtinabangay ta ang Department of Education, mga magtutudlo, mga principal. Tanaw nimo kung unsa mga panginahanglanon sa imuhang mga kininga teachers, sa imuhang sa inyuhang mga estudyante, dili paabot didto sa kung kinsa dapat ang angay ninyo nga paabtan. Sa man eh, kinahanglan pa ba nga moagi sa district supervisor? Dili sa district supervisor na imo padangat, mo pa kininga mupadala o mopaabot sa inyuhang mga panginahanglanon ngadto ni Division School Division Superintendent, no? Or unsa ba? Ang inyuhang mga kininga lakang diri kabagdig balkadas. Kaya inani magod kon magsige na lang tag kinibitaw nga ingon nga project nya duna moy mga palisiya nga no collection policy, no? No collection policy pero lagi wala tod mo nga direkta nga mga magtutudlo nga ng election pero gipaagi pod sa PTA kay aron nga masabutan tanan sa maginikanan. Di ba gid pod ingon gud nga tanang ginikanan dunay kwarta or dunay kaya, di ba? Sa muna nga magkaron sa kapit o sa panahon, kapikis sa mga panukining mga panudlanan, so magtinabangay lang kita diring dapita as long as kabagdig kabalkada sa ang quality education isa tong mahatag ngadto sa tuang mga estudyante, ha? Mara na tuang awhag mga kining ma'am, no? So hinaot pang kining imuhang nasabtan total kay para ra mapunis sa kayuhan sa inyuhang mga anak, no? Nga ang pagdala og bangko, no? Aron adunay kalingkuran ang mga estudyante. Kung wala po'y kalingkuran, looy po tanawon nga magyaka sa salog, samot na nga kining daghan na po magyaw-yaw or batikuso na po taman ang kining Department of Education, di ba? Saan taman, no? Maligingon ba? Dari sa tuang nasud manggod, ang atuang edukasyon, usa sa mga wala nahatagan o prioridad sa tuang gobyerno. Ano maingon man kung wala nahatagan o kining prioridad? Sumala agod, ato mga magtutudlo, sagad mga kabagdig kabalkadas, nang lang iyaw na lamang anuman tungod kay kulang og support kabagdig kabalkadas sa atwa pong kining estudyante, kulang ra gihapon og support, kulang og mga learning materials, di ba? Mao ni ingon ba nga daghan kayo mga problema nga tuang nasod, mao na nga kulela ta sa edukasyon kabagdig kabalkadas tungod kay murag nahimo na manggod ta og kining sa ilang implementasyon sa mga programa, gihimo lang ta kuan ba kini bitaw murag trial and error kabagdig kabalkadas, no? Sige lang og dunay mga programa nga implementar paghuman dili humnon. Oh, di ba? Sa muna nga kulila ta pag-abos edukasyon, daghag di makabasa, daghag dili kasabot sa ilang gibasa. Okay? Sa muna magsinabtanay tang tanan, no? Kun unsa man ugaling unig ingon nga pinakaimportante gayud kabagdi kabalkadas sa matag patawag og meeting sa mga magtutudlo, no? Mga ginikanan, tambong gyud mo aron nga kini bitong masabtan ninyo og taman. Kuno sa manugaling ang gusto, no, sa mga magtutudlo nga pangayoon nga project para sa inyuhang mga anak, okay? Kay kini alang ra mapud sa kayuhan kabagdig kabalkada sa inyuhang mga estudyante. Dayon, kun duna may mga reklamo pananglitan, ipagawas during sa duna pa diha pa mo sa kining lugar, kun diin da duna na ongoing pa ang meeting, di ba? Duna man ay mga okay others, mga concern, o paminawon man na ang inyuhang mga tagsa-tagsa ka mga kining opinion kung musugot ba mo sa ilang mga sanasabutan. So muna yung pinaka-importante nga mutingog mo panahon diha sa meeting, dili kay ayha na mutingog kung kano sa human ang meeting, dito na magbagulbol sa gawas, ha? Kay mora ba ginisagad sa maginikanan kabagdig kabalkadas, tando ng tando panahon sa meeting, pag human sa meeting, dito magbagulbol na dayon nga muni mo tumuna, muni mo tumuna, o di ba? So mo gid ni ang sakit na bagay sa maginikanan sagad sa uban, no? Dili tanan, pero sagad, nga ayha na magbagulbol kung kanos a kabagdig kabalkadas nga humana ang meeting sa panahon nga gipangayuan og mga kining reaksyon, dili mo tubag, dili mo tingog, kumbaga, no, dili gusto mapagawa sa ilahang kining mga sentimiento, okay? So muna kabagdig kabalkadas. Alas 6:20 na tong oras, dili paghihapon sa tuwang pagpanaguban, matud pa. Ako sir, dili ko pabor anang project. Oh, kay naman budget na sa una makapahimo man kada tuig og bag-o o kira okira padad-on nila ipadala pod og end sa tuig. Oh, okay? Bugat sabna sa mga less fortunate, mahal baya sabna o yun o yun pag-ando bagot-bot pod biyaan na biya ng uban. De, okay, depende, dapat mahimo anang bangko. Dapat maghimo anang bangko. Ibalik nila na necessity na sa school, dili kay sa parents o sa estudyante papra G-Con. Oh. Sa ito nang gikaingon, ma'am, no? Sa ito nang gikaingon, ma'am, nga kuan manggod, kining tawag ni ini, ang gobyerno manggod nato, dugay kayo maka-reproduce o bangko ba? Di ba? Mabito ng uban nga kining dunay mga foundation nga naghahatag og mga bangko, no, libreng bangko sa mga tulunghaan katong mga na ilang nakita nga dunay kakulangon sa mga gamit sa mga kabataan, no, ang unsa may mga kuan mga foundation katong kuha ko masayop, di ba, ang Villiers Foundation, dunay bangko pon nga gihatag sa una sa Department of Education dire sa Buangga del Sur, natoy natagaan diri nga eskwelahan, di ba, dayon ang GMA Foundation naghatag po ito kining mga tabang sa Department of Education. So inana ba? Kaya ang gobyerno manggod, ang atuang panudlanan sa gobyerno, lisod kayo kining ipagawas ang kwarta kabag ni Balkadas, pero ipakawat sa mga politiko, di ba? Pagkarandalia, no? Pero kana mga project, mga panginahanglan nun, bitaw nga gikinahanglan sa mga estudyante o gikinahanglan sa matag individual, na pagkang dugayang sa ang budget nga mukwanoy, kinimugawas. Kaya kinahanglan pa muagi o gunsaman DBM, di ba? Kinahanglan pa nga muagi sa saktong agianan, pero ipakawat ng kwarta, di ba? Pagkandalia, dili muagi, walay daghang agianan.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigal sa katatawhan.
1: Muna gingon, kabag di Gabalgadas, muna pinakapait, dresto ang nasod, di ba? Muna nga dito maka-question usab, kung nga nung adunay mga magtutudlo nga gusto na lamang nga mutrabaho dito sa gawas sa nasod o dito magtudlo, mulang yaw kumbaga. Kay dito sa ubang nasod kabag ti Gabalkadas like sa unsaman sa kining Vietnam ug sa uban pang mga nasod, oh, ang ilang mga magtutudlo dito provided tanan apil pa ang kining kapuy-an kabag ti Gabalkadas, no, apil pa ang kapuy-an ilang kining gilibre sa ilang gobyerno. Makaingon ta ba nganong sa ubang nasod kaya nga buhaton pero dire sa Pilipinas dili, tungod kay dire sa Pilipinas napuno og pagpangawkaw ang atuang mga elected officials.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigal sa katatawhan.
1: Kung wala, dili pala unta mga kusog, mga ukaw, o kinibitaw nga kwarta, dili mga urakot at mga politiko, murag antanan nga kining mga panginahang lanon kabag di Gabalkada sa itong mga katawhan, ma-address gila yun, di ba? Sa on manggod, no? Ang mga katawhan, dili man mubutar o kining politiko kung wala kwarta, panahon sa eleksyon. Di ang resulta kabag di Gabalkada, daho kay sila og gagasto panahon sa eleksyon, ilagi ng bawion. Mangawkaw tanak, harlo sa tan, hotdo ng kwarta, kuha, balik sa ilang panudlanan. May mana og ilang ipamunit na ilang kwarta, ipanghatag panahon sa eleksyon, di ba? Sa mauna, muna giingon, kabag di Gabalkadas, kung ugaling magpadayon ta, niinimit ang itong mentalidad nga panahon sa eleksyon, dili mo butar o walay kwarta, ay nalang mo pag dahom kabag di Gabalkadas, nga dunay mga nindot nga mga social services, no, or mga serbisyo sa gobyerno nga atong mabatnan o atong maangkon. Paglaom na lang mo pagkabag ti Gabalkadas nga dili gyud tanan mahatagan o kining tubag ang usa may mga panginahanglanon tungod kay ilahagay yung unahon kabag ti Gabalkadas kun paunsa mabawi ang ilang nagasto niadtong nakalabay eleksyon, human sila ning daog kabag ti Gabalkadas. Mo man tinuod, no? Mo man tinuod bahalag mga suko mo da mga kuan, mga elected officials, pero mo punay klaro, di ba? Dayag na kayo na ay bisan pag si 15 ang pasultion, ultimo mga bata ang mga elementary kabalo na gani bahin sa binuhatag mga politiko.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagdigal sa katatawhan.
1: O nang alaot kanunay kabag di Gabalkadas kato mga butante nga unsaman, mga butante nga nagpabilin paghihapon nga nagpakabutabungol panahon sa eleksyon. Basin pag unsaon kabag di Gabalkadas og edukar, magpakabutabungol paghihapon kay lagi gusto nga mudawat og dinagko kabag di Gabalkadas. Hala sige, padayunan ninyo na aron nga magpadayon ni ato Pilipinas nga nagpabiling alaot kabag ti Gabalkadas. Alas sa 6:25 na atong oras. Basin po da wala nag-request or na nag-inform nga mauna ilang kakulangon sa school ang principal diha. Do naman, no? Do na yung mga, kaya na bang mga pag-follow up, no? Do na yung mga gipang gawas nga request. Pero ang pangutan na lagi, pagawas, pag do naman kong request kabag ti Gabalkadas, no? Doon ay request ang usa ka principal, dili man ko diha-diha ma-implement dayon. Kay ang atuang kining Departamento sa Edukasyon, dili man ang region mo ay makahatag doon ay pundo aron nga muhimo og bangko, di ba? Kung dili, di magpaabot gid sila sa central office, ila pa lang ipaabot dito ka Bagdig Balcadas, di ba? Taas pa kayo proseso. Unya sa kadaghang mga eskwelahan nga kining tibok Pilipinas, pila ka eskwelahan, do na gay maprioridad ka Bagdig Balcadas, unya kining mga duna sa mga hilit, mga lagyo, mao gid toy maunsa man. Maulahi ka Bagdig Balcadas. Kumani mabitaw ni ang hinungdan kung ngano nga kinahanglan aduna tay mga kining representatives, di ba? Doon natin mga congressman ba? Kaya kung nun sa mga panginahanglan nun, di ba? Pwede man nga si Schools Division Superintendent, kung nagpadala siya o kining request sa Central Office, sa DepEd, nga muna yung panginahanglan nun, pero wala na kining, at the same time, pwede man po siya magpadala or mga yugtabang sa tuwang mga districts o kining masatong mga congressman, di ba? So, kana kung kabalo lang yun po, no, mangita o pamaagi kabagdig kabalkadas, di ba? Mao lagi na, na itugyan na lang nato ng tanan kung kanus ang mabutangan o bangko, no? Pero hangtod nga walay bangko pang amuabot, amo ginigingon Kabagdig Balcadas nga panahon sa meeting ay patawag, magpatawag ang mga magtutudlo, ipagawas ginang inyuhang mga kining opinion dana, ang inyuhang mga reaksyon, kung galing unsay nasabutan sa tanan, no? Dilit lang kay tando, yung bugat kasi mong buot, no? Kay lisod kayo Kabagdig Balcadas, kay dili gihapon na siya mahatagan og solusyon yun, ha? O, morgin na nga ito ang ingon sa inyo, ha? Alas sa 6:27 na itong oras, dili pag ihapon sa ito ang pag-panaguban, ito ang tuluman ng Kabagdig Balcadas sa kanunay. Inabagan ka na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation sa tanan ng mga adunay plano ng mutrabaho sa abroad. Isip mga domestic helper Kabagdig Balcadas, o ay napagalangan na bisita na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation tungod kay nakinahanglan sila og mga domestic helpers alang sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar ug sa Kuwait. Walay angay kabalak-an tungod kay samtang ikaw atua sa Manila, aduna kay libreng kapuy-an, libreng pagkaon ug libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng pagkuha og passport ug libreng medikal. Ay napaglangan legal kini nga recruitment agency tungod kay rehistrado kini sa Department of Migrant Workers. Munang wala kay angay kabalak-an Kabagdig Balcadas. Hala sa mga interesado nga mga kababayen-an nga gustong motrabaho sa gawas sa nasod sa Pamasin nga mahatagan o maayong pamuyo ang inyuhang kining mga pamilya, kontaka ang cellphone number nga 0927-362-290, no? 0927-362-1908, sorry. 0927-362-1908. Or diba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023. Pakikitay ba ka si Miss Jacqueline Cabahog, ang ilang buhatan na himutang sa may Poroca Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Mao ka na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katawhan.
1: Sa atong pagbalik, Kabagdig Balcadas, dugan pa ilisgutanan sa tuwang at tulumanon, bagtingan sa katawhan, alas 6:29 na sa buntag.
0: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katawhan.
2: Oras na, Big Shot Hotdog, meaty na, cheesy pa.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sumubukan ko. Maraming po akong sumubukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sumubukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan ko parayo ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ako yung maganda. Ayun po, dumilan po ako. Dalawang karted. Ako sumubukan ko lang. Doon ang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Kaya po, ako maganda nga ata sa ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan na ko siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng mata Tabangan.
5: 106.2 Mulaban sa katawhan o dapig sa kamatuoran, pagtigar sa katatawhan.
6: Alas sa 6.32 na itong oras kapag nagkabalikadas, diri paghihapon sa pagpanaguban sa kahanginan ang bagtingan sa katawhan. Isibiyan paghihapon sa Radyo Bagting. O yun man sa Bell FM kapag nagkabalikadas. Ang ato programa sa kanunay, hatod ka na ito sa Basa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS o Bayobay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adun ng mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Obayubay, Osaka Obstetrician Gynecologist, nga adun ng sub-specialty sa Maternal Fetal Medicine, High Risk Pregnancy and Women's Ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maosilas Dr. Gino Olumbancoro, Internal Medicine, with a specialty in Adult Pulmonology. Si Dr. Wibina Badgoro, Pediatrician, with a specialty in Pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, General Pediatrician. Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. O si Dr. Heidi Abalie, General Dentistry. Alas dugang kasayuran, pwede mong tawag or mong text. Cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Engon man, kabag nagkabalkadas, ang Pagadian Junior College Incorporated kung PGCI padayon nga nagpahibalong nagpadayon paghihapon sa pagpandawat o enrollees alang sa mga ALS kung Alternative Learning System ng mga estudyante ay napaglangan mga ginikanan nga doon ay mga ALS students o ribaka katong mga dagkunag edad apan gusto ng miskwila o padayon ilalom sa programa sa ALS pa-enroll na sa Pagadian Junior College Incorporated tungod kay dagtanyag sila og libre nga tuition fee o gingon man libre usab nga school uniforms. Sa mga grade 7 students, pwede po mga mapahimulos sa ilahang ESS scholarship tungod kay doon na pa sila yung mga slots nga nahibilin. Mga ginikanan nga nagpatunga sa Pagadian Junior College Incorporated, bisitahan lamang ilahang tulunghaan aron nga kung paunsa maka-avail sa scholarship sa alang sa grade 7 students. Ang Iliana Bibio College, mingabag usab sa itong tulumanon, bagtinga sa katawhan, alang na itong muskulag kulihiyo. Doon ay kursong gitanyag ang Iliana Bibio College, sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED, o BAELS. Ang Iliana Bibio College, pwede ka makapilig klase buntagon, hapuno, or panggabi, ang literal nga mga working students. Katong nagtrabaho, apan gusto nga muskwila, panggabi ay baka or depende sa mong bakante nga oras, diri na pa-enroll sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Ubos lamang kaya sila og tuition fee kapag tigabalkadas. Ang National Irrigation Administration Konya Region 9 na niabag usab sa tuntulo manon ang bagtinga sa katawhan. Sa mga katawhan nga dunay gusto mga pangutana mahitungod sa programa karon sa niya o di baka mga reklamo pwede niyong ipadangat sa ilahang buhatan kabag tigabalkadas, no? Pwede mo mutawag or mutext sa ilahang hotline ang 0985-854-4566. 0985-854-4566. Mauna ang hotline sa National Irrigation Administration Konya. O di ba ka, pwede mo nga personal nga mabisita sa ilang buhatan nga nahimutang sa Regional Center sa Balintawak, Pagadian. Padayon ta kapag di kabalkada sa hilisgutanan garong buntaga, doon na tayo nadawat usab nga reklamo no or kining gusto lamang nini nga mahatagan o kasulbaran kapag di kabalkada. Good morning day sa tuang mga personahe. Sa City Engineer's Office, diri sa Dakbayan sa Pagadian, nga matod pa ang inyuhang dalan diri napita sa May Duterte Street, Duterte Street ni sir no? wala matod pa nagtupong ning inyo hang dalan diri oy gumikan bitaw nining duna mo kuy gibutak asfalto do banay uban pod mo pa asfalto kabag tigbalkadas adba ka duna bay giayo diran dapita dunay mga dalan diri sa pagadian nga nagambihas ang kining dalan di ba nagambihas dunay habog dunay kining ubos. So ato ang panawagan, ato ang ipadangat ang reklamo, ato ang kinibitong concern. Di na rin siya reklamo apan concern ni kabag tigbalkadas mahitungod ning dalan badri napita sa May Duterte Street, no? Nga wala lagi nagtupo, nga doon na matutpay duha ka mga individual kagahapon, duha ka motorista, ang nabulandos in town, gumikan kay, gikan sa, kining, gumikan sa ilahang dalan, nga nag-ambihas ang unsaman, ang gihabugon, no? Bago matutpa ang outer lane, o niya daan ang pikas, so ubos, or doon ay gintang 2 inches, or 2 inch kabagtigabalkada sa, hinungdan nga nangabag dunay nangabagnos kagahapon, no? May nalamang gumikan kay hina ang pagpadagan o igmano sab dunay helmet kabag digbalkadas importante gini magsutog helmet, di ba? Mo ni ang kining atuang mga entry points diri sa kuan bitaw kining pagadian kay hugot kay magpatuman kung wala kay helmet dakpong igat tikitan ka. Oo. So kini kabag digbalkadas, no? Kining concern ato ning ipaabot didto sa buhatan sa atuang city engineer's office. Pero pangutana po din ni Kanusa pagka ni maaksyonan, di ba? Si, kinakalimot mo ko sa pangalan ni Ma'am Oy sa tuwang kining bagong in charge ron sa engineering dress pagadian. Oo. So kung mahimo, bisitaha po din tao ng makadalanan, subaya kung unsa nang ang gibag-on, no? Kaya dili lamang kini ang concern kabag di gabalgada sa ato na dawat, kinato pong nakalabay nga simana, doon na po'y concerns nga morag hapon ang dalan dress pagadian, doon ay mga nagambihas, di ba? Ang gwani ay dakwang landlord po din tao na bagnos po diri dapit sa may kuha ko masayop diri dapit sa Santa Lucia. Oo, gumikan kay kinibang nga dalan kung ugali mag-asfalto mo larguhan na lang na oy i-level na lang na tanan itupong na lang na di ba kung ugali magpabaga mo o nagbabagaan yun yung simento o magbago mo o mga kining unsa na inyo ang tawag anang inyong ipang-ibag o ipang-butang itupong na lang na aron dili mag-ambihas kabag tigabalkadas di ba. Kay batay kayo ang kining agianan, batay kayo agian kuno galing dili in town magtupong or magambihas ng dalan. Mahintag kamo moy moagi diha kada adlaw yung mga motorista baya, di ba? Kunya kuno galing first time kaning agian ng lugar anang dalana, may pagabagnos nimo dihang dapita, di ba? Sumuna nga ato ang awhag ato ning duna na may mga concerns nga atong gipadangat ngadto silang buhatan. Pero mo lagi na kabag digbalkadas, moingon pulo say nga wala pa man tay budget, kinahanglan pa ta mangayog budget sa tuang mayor. Oh, niya ang budget kay dili po diha-diha dayon lagi mapagawas kabag tigbulkadas kay ngano man. Ang budget tuan na intended nga dito ahadapit idapat, no? Sa mauna ang manghinaot ang mahatagan ng action gilayon kabag tigbulkadas. Kiniingon ini kay aron ba nga ang kining hapsay ang dalan ang pagkining agi sa mga motorista, ingon man kabag tigbulkadas. Pwede ba? No, pwede ba hangyo na ito kabag digbalkadas sa mga motorista des pagadian setter o baka sa mga dumudoong na kung mahimo, kung mo parking man galing po mo nining mga kining dalan, ayaw mo parking sa dalan nga dili gubaon. Dito mo parking sa guba nga dalan. Taghan yung mga agianan des pagadian setter kabag digbalkadas nga, for example, diri dapita nga area, doon ay lubak. Din sa unahan kay walay lubak, di ba? Ang mga ninghunong nagparking dito nagparking sa so tarong ang dalan. Ang katong lubakan nga dalan wala giparkingan. Ang resulta kabag digbalkadas ang muagi nga ang motorista maoy mag-adjust dito na hinoon muagi sa mga lubak-lubak nga dalan tungod kay ang dalan nga tarong nga mountay agian sa mga motorista gihimo mang parkingan sa uban.
5: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan.
6: So ang concern ni kabag digbalkadas ato ning isang atusab ngadto sa tuang kining taga city traffic. Kamo may sigig pangklam, libuta daw ni palihog ning mga kanto diri sa Pagadian City. Ilabi na kinibito mga barangay kabag digbalkadas, mga barangay road, Upper Lomboy dihang dapita side by side dunay mga unsaman. Magparking paghihapon dihang dapita. Diri sa may kining tuburan, no? Balangasan. Daghag mga dalan kabag digbalkadas nga mapiot na kay sa katanan gumikan kay gihimong parkingan sa mga namalit og sakyanan nga walay kaugalingong parkingan.
5: Mula Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
6: Wala mang pudgoto na himpusar kabag di gabaltadas katubitong gisugyot kaniadto susa ka magbabalaod na pildi puto magbabalaura gayon no nga nagsugyot sa kabag di gabaltadas nga adiser nga mupalit og sakyanan kinahanglan aduna gyud kaugalingon nga parkingan. Oo, idon nilinutong dato ang iyang nga lakang tungod kay iya ang imandato sa matag kining car dealers no sa imandato sa mga car dealers kabag di gabaltadas nga before i-approve ang ilahang mga kinibitong mangutang o sakinan o mapalit o sakinan sa ilahang kining gikan sa ilahang kampane, bisitahon ang balay kung kinsa ang ning-apply, kung duna ba ay unsaman, kaugalingon nga parkingan. Kaya kung duna, approve. Pero kung walay parkingan, dili i-approve. Unya karon kabag di gabalikadas, kaya sagad sa mga kongresista nga uban, mga kining wala po'y kaugalingon nga parkingan. Nga daghan mo po, nakita po sa mga ubang magbabalaod, nga sagad sa mga katawhan na malit og sakinan nga walay parkingan, wag yun na himpusar ang maong balaod, di ba? So inana ba, pwede nga kung before mo mapalit og sakinan, naa mo'y kwarta, doon na mo'y kaya makapalit og sakinan, pero wala mo'y kaya nga ikabuhat og inyong kaugalingong parkingan, nakahatag mong perwisyo sa uban.
5: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
6: Ano yung giingon ba nga, say manggod kay may lang ta sa kinibitaw nga, ah, doon ako'y kaya. Oh, magkuan, doon ako'y kaya. Way magbuot na ko, magbuha kong sakinan. Wala may magbuot ni mo, kaya mo man ang katungod, di ba? Pero ang imong hunahunaon, nga dili ka makaperwisyo sa uban, di ba? Dili ka makaperwisyo sa mga katawhan nga wala yung gani nagkuhag sakinan tungod kay wala sila ikaugalingong kaparkingan. Pero ikaw kay gusto mo ikag sakinan, na sige, imuha na. Pero kinahanglan, mangita kag imo kaugalingong parkingan. Oy, oo. Daghan kayong mga dalan din nga tarong sa tuwang himong parkingan kabag di kabalkadas pero ambot ning uban kaya wag yun po din taon. Ay, no? Muna giingon ba? Muna giingon kabag di kabalkadas nga wag yun din nakita sa tuwa bitaw nga diri sa tuwang lokal nga pagamhanan. Oo. Murag ato ang si taga city traffic. Murag wag nila din nakita po. Nga ang ilahang nakita kay kana lang mga mo parking sa mga blind curb o diba ka kanang nga ilahang nga gibutangan diha nga no parking pero giparkingan so taapo daw palihog kanang mga lugar nga tarong no nga maagian sa mga kining motorista unya pagkahuman kigihimo inong parkingan diba side by side pa hinuon kabag ti kabalkadas stillan gayud ni maligingon ba ang Pagadian City kay usay kay ang mga kining motorista no mga nanag-iyag sakinan kay kulang po sa disiplina.
5: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
6: Alas ay sa 43 na oras kabag di kabalgadas, dari paghihapon sa Tulumanon, ato sa good morning ato mga sa kinikwiminaw sa kanunay, maing buntag di ay kang, okay, good morning kang Merly Templado sa Lumad, Leo Labadan, John Rio Huelen, Giselina Bargayo, good morning. Maing buntag po ni Gadin Agan sa Maydawan San Miguel sa Mga del Sur sa Purok Marino Barangay Dauan. Good morning, Vanix Abunga, Juanita Salcadentalaon, Dalia Cornista. Good morning, Estamay, Pilokuban Tambulig, Tristan Gulay, Novelina Vlog. Good morning, Subanin. Ogingon man, good Dundon Termis, Dukamalig Dumalinaw, Imblar Analin, Aljo Namukatkat, Impalmado Tatski. Good morning sa Imuha. Sinyang Kaliso, Hanilab, Mangilin, Mangbuntag, San Pablo. Okay? Bueno, kabag di kabalkadas, kagahapong adlaw, no? Kagahapong adlaw, kabag di kabalkadas, ang Radyo Bagdig News Team, usa sa naimbita sa Department of Justice sa Parole and Provision Authority, no? Kabahin sa ilahang 50th anniversary kabag di kabalkadas. O gadiin, nakahigayon ta sa pagpakighinabi, sa tuang regional director sa DOJ PPA nga mao si Regional Director Amethyst Butchong o gadiin kabag di kabalkadas iyahang gisaysay nga daghan gayod no sa ilahang mga kliyente kabag di kabalkadas mga provisioners o paroles no nga mga ang ilahang mga kliyente sagad na lambigit sa gitawag tag illegal drugs no so aniya ang pamahayag sa tuang regional director sa DOJ PPA.
5: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: Igit mawala ka na kay mga kaso sa droga. Sa pagkakaroon, sir, ang among client 5,556. 90% of that are having drug cases. So, nangunag yun ang mga drug cases sa bawat field office na naadili sa Region 9. Pero, naami mga programa, complete na programs, pag-address sa problema ng mga atong mga kauban, no, mga nasa community nga na karoon og kaso sa drugs.
7: Pag-intrig alang in corporation of drugs atong gisutan nga kining mga nagkarayang program sa inyong watan, kumusta ba ang support sa atong central office o kumusta ang support sa atong community?
0: Okay. Ang central office na mo, wala yun sila nag-fail, no, sa pag-support sa mga towards digitization na, no, na na yung mga active o mga bagong mga programa nga gipa dayon, gipanghatag sa mga, gidownload sa mga para pag-address ng mga problema. Pag-abot po sa local support, sir, grabe ang suporta sa local communities. So, for example, mga other government like LOLE, TESDA, DA, BILG, and BIPNP, BGMP, even mga mayors and even mga governors sa whole Region 9, ang ilang suporta nagpabiling din na kusog sa mga. O nang mapasalamaton din po ni sila.
7: Ma'am,

0: mayroon ta sa mga ratio na mo or sa mga statistics, masagan yun ang probation. Kaya ang court lang man ang muhatag sa ilaha o probation, pinaagi sa mga recommendation.
1: Okay. So, ma'am, kinagahan mo tagpaklayan sa kiniing at probation. So, kumusta ang ako ang mga kiniing at ang personnel? Kaya pa mag-enter sa ang mga clients?
0: Actually, murag liso dyan, ano, pero kaya ko na mo. Sa among 5,556 na clients, 43 lang ang personal sa Region 9. Ang 43 pagidana, dilitanan mga probation officers. Katutong mga nagtrabaho sa mga clerical, administrative work, no, sa finances na mo. Out of 43, 23 lang diha ang probation officers mag-handle sa 5,556 na clients. So kung tagaan na ito og ratio, one officer is handling 241 clients. Yes. Pero naangi programa, although dili good siya enough, no, that's why we are really asking the help of the community. Namin ginatawag na volunteer probation assistant program. Katong mga tao nga mga maayog reputasyon sa komunidad, amo silang gina-encourage mag-volunteer sa MUA. Kung mo ay mutabang sa MUA pag-rehabilitate sa mga clients sa ilang community. Visiting them, referring them to job, no, referrals, helping them, magtanda ko counseling, maghatag sila mga skills training. Kaya di good kaya, sir, sa 23 ka personahe, no, nga mo handala ng among mga kliyente.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
3: Sa motoy pamahayag, kagahapon gabag ni Kabalgana sa tuwang Regional Director sa DOJ-PPA nga si Regional Director Amitis Butchong. Noong diin, sila gayon gabag ni Kabalgana ang naning kamot, no, maskin pa man o kulang ilang mga personahe, apan na padayon kining ning tuman sa ilahang tahas, no, sa pagtabang sa mga ilahang kliyente, no, nga makato, mga parules, ingon man mga provisioners, nga sagad, no, pagka naghana gayod ang maingutag na lambigit sa illegal drugs. Money ang taas nga kaso nila kabag de Gabalkadas. Apan, bisan pa man ni Ana, no? Ila paghihapon sila, ang daw na paghihapon ay dakong pagtuo kabag de Gabalkadas nga ang pinaagi sa paghatag og chance ba? O chances, no? Mga kahigayunan nga mabag-o pa ang mga parulis kabag de ang mga kining individual nga nalambigit sa unsa man nga mga krimen. Muna ang hatagan ng giyon nila og tabang kabag de Gabalkadas. Alas 6:50 na itong oras, diri paghihapon sa tuwang tulumanon. Samtang sa Pigas Bahi, nakita ni mo ang kang Mayor Bader Nicky. Ay palihog ko, Nick. Katong unahat tong kuan, katong una gisent ni Daryang din, ayha ng ikaduha. Okay? Ah, kanang kinaunahan, duha ka clip ang iyang gihatag daw. Katong una mo, iunaha. Samtang kagahapon at lawa, usap kabag de Gabalkadas, no? Atuang nahinabi ang atuang Batanong Mayor sa lungsod sa Tabina, Zamboanga del Sur. Kung na din kabag de Gabalkadas at kung yung kahinumduman manggod nga sukat sa iyahang paglingkod kabag de Gabalkadas, iyahaga yung ipahugtan kinibitong paglakag gaba o pagkining pagpakgang sa illegal drugs sa iyahang lungsod. Di sa lungsod sa Tabina, kabag de Gabalkadas, gani, no? Kaduha kahigayon na kining nagpahigayon o surprise sa random drug test kabag de Gabalkadas ngadto sa iyahang mga personahe sa lungsod. O ingon man kabag de Gabalkadas, iyahagayong nga gipaningkamutan nga kung sa kinsa man to mga individual nga malambigit ning illegal drug sa iyang lungsod, iya gining giawhag kabag de Gabalkadas kung mahimo hawa na lang mo sa maong lungsod. Balhin mog puyo tungod kay seryoso gayod niya nga paggangon kabag de Gabalkadas kining illegal drug sa diri sa lungsod sa Tabina aron lagi nga walay kinabuhi nga maguba kabag de Gabalkadas, no, tungod kay sayod magutang sa matag individual nga malambigit na ning illegal drugs, pwede gayod nga gub-on niya ang iyahang kinabuhi o di baka makabuhat siya og krimen kabag de Gabalkadas. So tipik sa pamahayag sa tuang Batanong Mayor sa lungsod sa Tabina, Zamboanga del Sur kagahapong adlaw, kon diin kabag de Gabalkadas, kumusta ba ang iyang lungsod gawas nga maingon ta og drug cleared, nahimo na ba kaning drugs free? Pero lagi matud pa sa PDEA, lisod kayo kabuton ang drugs free kabag de Gabalkadas tungod kay baskin asa, no, daghan

0: iyo napaghihapon ang presensya sa droga. Muna nga sagad, no? Igo lang ma-drug cleared kabagtig kabilkadas. Okay na? So, ania ang pamahayag kabagtig kabilkadas sa tuwang mayor sa lungsod sa Tabina, Zamboanga del Sur, mahitungod kung kumusta na ba ang iyang programa, mahitungod din ang pagpakgang sa illegal nga droga.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
2: Okay, gani gahapon, no, bago lang minahuman sa amuang sikap badak nung activity. Maskin pag unsaon namo diri sa LGU, no, grabe na gyud hugot na kayo ang among kumpanya batok illegal droga. Pero not enough gyapon kung dili mag-cooperate or mag-coordinate ang barangay. So muna dito akong gihangyo ang taga barangay mag-cooperate sa amua, no, tungod kay nagkalisod, nagtuli. Gikan paglingkod nako og wala ko masayop, aduna na may 14 ka-drug personalities nga among na-intercept, no, na nadakpan. Nagkadaghan gyapon ang nagpaluyo sa illegal nga droga. Nagkalisod lang tungod kay online transaction na manggod ang ilang ginabuhat karon, no, kanang gitawag ato GCash na ilang transaction. So ang ato ang mga asset, ato ang mga PNP intel, maglisod na gyud, no, intercept sa ato ang mga kini mga drug pushers, no? Kaya lagi dili gyud mawala gani. Last week na inadakpan dili tagamu, ah, no, nisulod lang siya dire, dire na maligya. So nadakpan. So muna nga lisod kayo, actually dire sa among lungsod wala mang gyud dire ang tawag na to nga source na sa mga neighboring municipalities. So musulod lang dire, dire mamaligya. So muna nga kami together with the PNP and the PDEA, no, hugot jud kayo ang amo ang pag-implement anang illegal drugs. So muna nga walay undang, no, wala gyud tayo, wala gyud tayo undang maskin lisod. Kung yung gina-encourage ang ato ang minan uniform nga dili gyud nato ni undangan tungod kay nakasalalay, no, ang kinabuhi sa ato ang mga kabataan unan, of course ang mga pamilya ng mga apektado niini.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: So muna kapag nagkabalkadas, no, ang awhag sa tuwang batanong mayor sa Tabina nga diin na apil ang pulis iyang giingon nga dili undangon ang pagpakgan ng illegal drugs, no, kaya aron na usab nga lagi mahinluan, mahimo na unta nga drugs sa free ang nasangpit nga lungsod. Matod pa sa mayor nga sa iyang lungsod dili diha ang source of drugs apan sa kasikbit nga probi nga kining lungsod og moabot lamang sa iyang nga lungsod kapag nagkabalkadas tungod kaya adunay mga mamaligya musulod kay doon na po yung mga user, di ba? So adunay mga nangadakpan, ingon man aduna usay kining hugot nila gimonitor kabag digabalkadas, no? Nga naat ka tong mga kanhing mga drug surrendery. Kumusta kaha ang lungsod sa Tabina? Aduna ba wa ba namalik ang atoang kining mga kanhing mga drug surrendery nga human na kabag digabalkadas sayang hugot nga kampanya ng illegal drugs ang tubaga ni Mayor Bader Malaco.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
2: Ubay-ubay nga namalik gani, bago lang ko nakadawat sa list, no, nga mga drug listed nga mga personality sa tibook, no, sa tibook nga lungsod, no. So muna amo pang i-validate, no, amo i-monitor. Medyo very alarming kay dako kayo, no, taas ang numbers, no, sa mga drug personalities, no, I think 92 kabuok, no, muna drug cleared na mi, pero muna na inamalik, muna pong i-validate pagbalik, and we are hoping ang mga barangay officials, even though dili may kapartido, mag-cooperate sila kay dili gyud na mo kaya, no, kung kamera, no, LGU and the PNP, we need the participation and the cooperation of the barangay officials.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: Mauto kapag nagkabalkadas ang awhag sa tuwang batanong mayor sa Tabina nga unta ang tanan ng mga barangay officials, barangay captains, maskin pag dili niya kapartido, musuporta nining pagbakdang sa illegal nga droga kapag nagkabalkadas sa iyang lungsod. Tungod lagi kay aron nga walay kinabuhi nga magubaba, gumikan lamang sa manasangpit nga bisyo, O ingon man kapag di kabalkadas, wala on niya'y krimen, no, nga mahitabo sa nasangpit nga lungsod, gumikan sa nagumikan kaya nagadruga ang usa ka individual. So may nalaman, tungod kay nga tuwang batanong mayor, seryoso gayon, nga nakigbatok na ng illegal nga druga, o gipaningkamutan kapag di kabalkadas, no, nga iyaha gayong sulod sa iyahang administrasyon, ang lungsod sa Tabina kay mahimo kining drug sa free kapag di kabalkadas. Munagingon nga taas-taas pagyod kayo, no, dakong challenge alang sa batanong mayor ang iyahang kampanya nining illegal drugs kay karong panahona naghitak na usab ug balik ang droga kabagtig kabalkadas. Bueno, wala ko ikong oras. Salamat kayo sa pagpakiguban. Kanako, hangtod na lamang umapong adlawan. Dari paghapon sa tulumanon ang bagting nga sa katawhan. Ako sa bagting 17 Flores of Fima, Maing Buntag, alas 6:58 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-igal sa katatawhan.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata. Nga na ako nang umah. Nga nang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
6: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, kaya, tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
11: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
12: Mabuhay Hardware.
11: Mabuhay Hardware, let's build together.
12: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health center sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga. 106 points.

0: balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, rehiyonal, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Webes Pizza 16 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan nilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News Official Facebook page o sa BBC's Entertainment. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita, Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, DOJ, PPA, adunay konkretong programa alang sa pagkigbatok sa ginadiling droga.
3: Libreng similya alang sa artificial insemination sa mga binuhing baboy, gitanyag sa Barangay Upper Sibatang, Pagadian City Atol sa Elsom.
1: 90% sa mga parolis o probationers sa Region 9 na lambigit sa illegal nga droga, sigon ni Regional Director Amites Butchong.
3: Sa uluhan sa balitang regional, 13.4 million ang kantidad sa smuggled nga sigarilyo na sakmit gikan sa pito ka mga suspect dito sa Hinguog, Misamis Oriental.
1: Babae nga anaana sa advanced state of decomposition na palgan sa Davao del Norte.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, AFP o BOC, may perma o kasabutan aron mapaligo ng seguridad sa utlanan o ang pakigbatok sa smuggling.
1: Sa pina sa mga records sa buhis ni VP Sara, desisyonan karong Lunes.
3: Sa uluhan sa balitang international, usa patay, duha kun duha wala panapalgan human sa pagkalunod sa usa ka bangka sa San Francisco Bay.
1: Sa dugong uluhan sa balitang international, US President Donald Trump gibakwi ang 20% nga toll fee sa mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, unang tranche sa 85 nga usbaw sa suhulan sa Metro Manila, epektibo Hulyo 26 sigon sa Dolly Chief.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Spain sulod na sa finals sa FIFA World Cup.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, IPHO Sambuanga del Sur nagpahigayon og monitoring evaluation sa Midsalip.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, unsay mas safe imnon? Coke, True Orange or Sprite? Ato kining sayran.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Jericho Rosales nag-fanboy moment sa India.
1: Mao kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Daryl Ikat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod kinatod sa Pagadian Junior College.
2: BBC BBC Bagting Bagting Balita. Balita.
4: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen senior high school curriculum. Ang PGC PGC, aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: Og karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Bisan pa man nga nag-atubang sa dakong hagit ang buhatan sa Department of Justice, Parole and Probation Authority 9, sama na lamang sa kakulangon sa ilahang mga empleyado, igong pundo, guban pang mga panginahanglanon, alang sa ilahang mga kliyente, apan nagpabilin kining positibo o aktibong nisanong sa ilahang mga tahas. Sa eksklusibong pagpakighinabi sa Radyo Bagting News Team, ngadto ni DOJ PPA Regional Director Amitis Botchong, ibutiag nini nga padayon kining nangita og mga pamaagi aron lamang maimplementar og sakto ang mga programa sa ilahang buhatan, ilabi na nga dulaan sa size mill ang ilahang mga kliyente sa tibuok rehiyon 9 og sagad sa mga kaso nini adunay kalabutan sa illegal nga droga. Gidugang pa ni Botchong nga aduna sila'y mga konkretong programa sama na lamang sa skills o livelihood training aron matubag ang nagkadaghang problema mahitungod sa mga individual nga nalambigit sa ginadiling droga. Tungod kay dako ang iyang pagtuo, aduna pa'y kabaguhan ang usa ka individual nga nakahimo o kasaypanan.
5: Unaan ni mga programa, concrete na programs pag-address sa problema ni mga atong mga kauban, no, mga nasa community nga nagkaroon og kaso sa drugs.
2: BBC Martin Balita.
3: Sa dugang bitalye, nakabenepisyo ang mga mag-uuma o nagbuhig baboy sa barangay Upper Sibatang, Pagadian City sa ilang libreng similya alang sa artificial insemination kon AI sa mga binuhing baboy isip kabayan sa libreng serbisyo alang sa masa kon ELSAM nga programa. Kahibaluan, ngagikan sa Kabwala Piggery Farm ang libreng nga donasyon sa similya nga gilaumang makatabang sa pagpalambot sa kalidad sa kahayupan o sa panginabuhian sa mga magbababoy. Gawas sa libreng similya, nagdonar usab si Annalie Cariaga Kabwala og t-shirts, tupperware og pitcher nga to sa mga residente, ilabi na sa mga benepisyaryo sa programa isip dugang nga suporta sa komunidad.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nikabat sa 90% gikan sa 5,556 ka mga kliyente sa Department of Justice, Parole and Probation Administration kung DOJ PPA Region 9 ang nalambigit sa mga kaso nga may kalabutan sa illegal nga droga. Sumala ni Regional Director Amites Botchong atol sa interview sa Radyo Bagting and Bell FM News Team kagahapon. Mato ni Botchong, dili lamang pag-monitor ang gihatag sa ahensya ngadto sa ilang mga parolees o probationers apan nagpatuman usab sila og nagkalain-laing intervention o rehabilitation programs aron matabangan ang mga kliyente nga makabalik sa hapsay o produktibong kinabuhi. Lakip nini ang skills training, livelihood o ubang programa na nagtumong sa pagpalambo sa ilang kaugalingon o pagpugong sa pagbalik sa paglapas sa balaod. Dugang pa niya isip kabahin sa 50th anniversary week-long celebration sa DOJ PPA, gipahigayon usab ang tree planting activity uban sa mga kliyente aron mapaligon ang ilang responsibilidad sa komunidad o pag-atiman sa kinaiyahan. Aniya ang pamahayag ni DOJ PPA Regional Director Amitis Botchong.
5: Sa pagkakaroon, sir, ang among client 5,556. 90% of that are having drug cases. So, nanguna gyud ang mga drug cases sa bawat field office nga naa diri sa Region 9. Pero naani mga programa, concrete nga programs pag-address sa problema ni mga atong mga kauban, no, mga nasa community nga na karoon og kaso sa drugs.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: BBC, Balitang Rehiyonal.
3: Mukabat sa 13.4 million nga kantidad sa gituhang smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa usa ka operasyon sa CIBG sa barangay San Luis, Hingoog, Misamis Oriental, baguhay lang nga misangpot sa pagkasikop sa pito ka mga individual. Nasakmit sa mga otoridad ang 335 ka mga master cases sa nagkalain-laing brand sa sigarilyo nga gituhang walay required graphic health warnings. Lagip na sa mga na-recover nga brand ang Canon Menthol, Green Hills, Bosco, Casablanca, Champion og Castors. Ang unom ka mga lalaki og usa ka babayi gikatahong gikan sa Iligan City, Sulu, Surigao del Norte, Sambuanga og Pagadian City. Gikompiska usab ang tulo ka sakyanan nga giingong gigamit sa pagbiyahe sa mga illegal nga produkto.
1: Sa laing detalye sa balitang rehiyonal, napalgan ang patayng lawas sa usa ka wala pa mailhing babayi nga nana sa advanced state of decomposition dito sa usa ka umahan sa Puro 4, Upper Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte, alas 7:30 sa buntag niadtong Hulyo 14. Sumala sa Talaingod Municipal Police Station, nagsulob ang biktima og pula nga t-shirt nga dunay Simpson character print og buhon nga shorts. Wala usab kini dalang ID o personal nga mga butang nga makatabang sa pag-ila sa iyang identidad. Gidala na ang patayng lawas alang sa autopsy aron na mahibal-an ang hinungdan sa kamatayon samtang nagpadayon ang investigasyon. Naghangyo ang kapulisan sa publiko hilabi na sa mga pamilyang adunay missing nga babae nga mukontak dayon sa Talaingod PNP kung adunay impormasyon nga makatabang sa pag-ila sa biktima o pagsulbad sa kaso.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
0: BBC Balitang Nasyonal.
3: Nipirma o kasabutan ang Armed Forces of the Philippines o ang Bureau of Customs sa usa ka Memorandum of Understanding aron mapaligo ng seguridad sa utlanan o pakigbatok sa smuggling pinagi sa gipauswag nga intelligence sharing. Ang kasabutan gipirmahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Conbroner Jr. o BOC Commissioner Ariel na Nepomuceno. Gibutsyag ni BOC Commissioner Nepomuceno ang kasabutan dugang sa magpaligoon sa abilidad sa gobyerno sa pagpanalipod sa mga utlanan sa nasunog pakigbatok sa smuggling. Dugang pa ni AFP Chief of Staff General Broner ang kasubutan sa kapamatuod sa gipaambit nga tumong sa gobyerno sa pagpaligon sa nasudnong siguridad o pagpanalipod sa lehitimong pamatagayon. Ubos sa kasubutan, adunay pinagbayloay nga impormasyon pagtukod sa kapasidad o suporta sa operasyon o legal nga kooperasyon kalabot sa mga siguridad sa boundaries, pagpatuman sa customs kon nasudnong siguridad o pagpanalipod sa kita. Gawas niini, ang duha ka ahensya magpirma usab og Joint Coordination Committee nga magdumala sa pagpatuman sa kasabutan o magtukod og mga mekanismo alas sa koordinasyon.
1: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gikatakdang desisyonan sa impeachment court karong Lunes, Hulyo 20, ang oral argument sa House Prosecution Panel o Defense Team bahin sa subpoena sa mga records sa buhis sa bangko o anti-money laundering council kon AMLOC ni Vice Presidente Sara Duterte o sayang bana nga si Attorney Mance Carpio. Kinibasi sa nakabot nga desisyon human sa caucus sa mga senator judges yatong Miyerkules sa hapon kon kagahapon. Sumala ni Presiding Officer Francis Chess Escudero ang ang mga senator judges miuyon nga dunay panahon sa pagtuon sa komplikado nga mga issue ang may kalabutan sa pag-issue sa subpoena. Samtang ang House Prosecution Panel miatras og dili moatubang sa impeachment gikan sa liman sa nahibilin nga mga saksi niini sa Article 4 o sa mga hulga ni Duterte, batok ang Presidente Ferdinand Marcos, First Lady Liza Aranita Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: BBC, Balita, Abroad.
3: Nakatala og usa ka individual ang patay og lain pang duha ka mga nawala human sa usa ka kon usa ka sakyanan sa San Francisco Bay. Naglusad ang mga otoridad og usa ka rescue operation sa nahitabong insidente nga nahitabo dool sa Alcatraz Island. Base sa inisyal nga imbestigasyon, nasunog una ang bangka una kini hingpit nga nalunod. Naglawig ang maong sakyanan tali sa Alcatraz Island og sa Golden Gate Bridge.
1: Sa laing detalye sa balitang international, gibakwi ni US President Donald Trump ang iyang bahad nga magpahamtang og 20% reimbursement fee sa mga kargamento sa mga barkong moagi sa Strait of Hormuz. Giniwala pa ay 24 oras human niya gibutyag kaniadtong Lunes, Hulyo 13. Imbis nga paninglon ang mga barko og 20% nga fee, mingon si Trump nga ilisan kini og halapad nga kasabutan sa pamatigayon og puhunan gikan sa naglain-lain nga Gulf States padulong sa Estados Unidos. Gihimo sab sa US President ang pag-atras sa nasangpit nga sugyot human nagpahayag og kabalaka ang mga nasod sa Gulf Cooperation Council kon GCC. Nagkahiusa ang maong mga nasod nga dili pamtangan og toll fee o paninglon ang mga barko nga moagi sa strategikong lugar. Dali usab nga misupak ang International Maritime Organization sa United Nations. Sumala pa walay legal nga basihan ilaom sa international law ang pagpahamtang og mandatory toll fee.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Sa laing detalye, mahimong epektibo na sa Hulyo 26, 2026 ang unang tranche initial nga 60 gikan sa 85 nga usbaw sa suhulan sa Metro Manila, sumala ni Labor Secretary Francis Tolentino. Gipasabot ni Labor Chief ang nga epektibo ang wage order sa 15 kaadlaw ug uman kini mapublikar sa usa ka newspaper of general circulation. Ubos sa usbaw nga suhulan, makabenepisyo usab niini ang mukita og labaw nga minimum sa suhulan. Matud sa kalihim nga ang suhulan nga mga sa mga empleyado nga labaw pa sa minimum wage mahimong i-adjust o usbawan pinaagi sa collective bargaining agreement apan kun walay CBA ang maong direktiba mo pasaka sa suhulan sa empleyado.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
1: Nakasunod na sa final sa FIFA World Cup 2026 ang Spain, human nila mapildi ang France sa score nga 2-0. Si Michael Oyarzabal may unang nakapuntos sa unang bahin sa duwa nga gidula sa Dalia Stadium, samtang si Pedro Puro mipuntos sa ikaduhang goal aron masiguro ang kadaugan sa Spain. Sunod nga mobiyahi ang Spain paingon sa New Jersey, din ilang hulaton ang mudaog sa semifinal tali sa England o Argentina aron ilang mahimong kontra sa Grand Finals. Ang balitang sports sa Tadkanato ni former City Councilor Jesus Idol June Bamonde ang tagya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kamupalit o liquefied petroleum gas at na sa Petron Gasol. Doon na sila ay promo karong maabot nga Sabado. At ang ilang ninyo sa ato ang Facebook page nga nakapost karon o gasilaw sa mga exclusive distributor sa LPG Fiesta.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagpahigayon ang Integrated Provincial Health Office kon IPHO Provincial Nutrition Team sa Zamboanga del Sur o monitoring and evaluation sa local level plan implementation protocol sa lungsod sa Midsalip na itong Martes, Hulyo 14, 2026. Matod pa sa IPHO, kawahin kini sa paningkamot aron mapaligo ng lokal nga sistema sa panglawas o masiguro ang dekalidad ng serbisyo alang sa tanang komunidad.
1: Ang balita sa maing panlawas, atod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty na nahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building. Kiniang ipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa ka-obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine. Ang Camp Health Multi-Specialty doon na pa'y lima ka mga doktor o pwede sila makontak sa cellphone number 0935-596-6752 Camp Health Multi-Specialty.
2: BBC Bagting Balita.
1: Alright, dinito sa Nasayod Kaba, mga kabagting o kabalkada, and of course, Bagting Binti Chef. At uning nasayran ko, asa nining mga soft drinks na kanunay na itong ginom nga kanibitang maayo ko, no?
3: Maayo ba?
1: Maayo ba? Sige, ito ning siren kong maayo ba. Nasayod ka ba nga ang tanang tulo ka soft drinks or kaning soda, taas og sugar and calories? Unya kini nga mga ilim noon, walay gikatanyag nga benepisyo sa nutrition sa lawas sigon sa mga eksperto. Nyatong mga mahiligon sa soft drinks, siren ta kun tinuod ba nga ang true orange ang much better nga imnon gikan sa tulo. Sige, nasayod ka ba nga ang regular nga Coca-Cola? Maoy pinaka dark sa tulo. Kaming Coke, ang Coke adunay dugang of caffeine o caramel coloring. Muna nga dark ang iyang color. Nga alang sa pipila ka mga dietitian nga posibleng makakos sa balatian sama sa cancer. Kiniusab dunay taas nga acidity content nga makaguba sa enamel sa ngipon. Niyantong mahiligon o Royal True Orange, parehos na mo, mahiligon.
3: Yes, dili na mag
1: Coke kay mag Royal na lang. Paminawag kini, ang orange suda kasagaran puno sa dugang nga asukal o artificial nga mga coloring o dye nga walay nutritional value. Ang bright color nga orange sa pipila ka soft drinks, adunay mga coloring nga giisip sa pipila ka mga eksperto sa panglawas nga labing gikabalak-an. Samtang ang Sprite, bisan og clear ang iyahang soda. Kini tungod kay walay artificial nga mga color or tina o caffeine nga makita sa laing duha ka mga kapilian. Apan, usag gihapon ka tamis nga ilim noon nga walay sulod nga calories o taas nga acidity o dili o sa kahimsog nga alternatibo. Sa laktod nga pagkasulti, kini nga mga produkto black, orange o walay color managsamang walay nutritional value sa lawas o sugar, caffeine o artificial coloring lamang ang sulod nga kun kanunayon magdala gihapon og risgo sa imong lawas. Karon nasayod ka na nga tubig lang ang pwedeng panghulip kung magsakit na imong kilid.
3: Sound lami mangud kaayo.
1: Ang ginadili maoy lami. Karon nasayod na ka mga kabagting o kabulkada nga wala di ito silay value sa ato. Ang nasayod ka ba? Hatid ka nato sa Eliana Bayview College nga nanahimutang sa Balangasan, Pagadian City na ginusarang pribadong tulungaan sa sudad nga dunay pinakaubos nga tuition fee. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC Balita.
0: Mga madi o padi, ani ana ang balita. Showbiz.
3: All right, derita sa ako ano?
1: Showbiz.
3: Ang ano? Oh yes. Oh,
1: ma fanboy pa di ay.
3: Lagi no, mga artista ma fanboy po di no.
1: Abi ko pakboy.
3: Wise. All right, dili malimta ni Jericho Rosales ang iyang pagtambong sa premiere nga The Odyssey sa Mumbai, India. Din personal niya nahimamat sila Tom Holland, Matt Damon, og director nga si Christopher Nolan. Gipambit ni Jericho nga usa kini nga tinuod nga fanboy moment Ilabi na human nga mapirmahan ni Matt Damon ang iyang autograph. Naglaong mo sa bang aktor nga makatrabaho niya si Christopher Nolan sa maabot bisan pa o gamay lang nga papel.
1: Yahapon ang pangandoy. Kanimang good si Christopher Nolan, award-winning director.
3: Yes.
1: O din, marag siya po'y director sa Trojan War. Na, kuan ka, kinumdum ka ng Trojan War. O,
3: pero, ang ngayon man po si ko, Anjari ko, kay mara po siya Indian, wag si Nash ba?
1: Ah, oo, tuon.
3: Yes.
1: Alright. Ang BBC Bagting Balita alas 7, hatod sa biyay ka na to sa AB Gadgets Pagadian. Doon na sila'y line-line ng mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur o sa kasikbit ng probinsya. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa Radio Bagting News official Facebook page o sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning ni Merly Templado, Gadin Agan. Lakip na usab ni Tristan Wayat Gulay, ni Remarch, gikan diha sa Agriculture Office sa Dinas, Troy Mindras, si Aninyon Dinas Tukuran, si Rogelio Mina, and of course, si Rebecca Unito dinha sa Mid Salip. And doon na di ay pabagting din he, tuning ipaabot si ang kabaw ni Russell Poet diha sa Gintanana, nawala ko no kagahapon, o kinsay mga nakamatiko dinha sa Gintanana, Dumingag, Zamboanga del Sur. Doon ay kabaw nga nawala kagahapon, iuli na ninyo sa tagiya si Razil Poet ang tagiya niya na mga kabagting o kabalkada. Samtang sa Pikas Bahin, sa Nilipata mo exit Kamaring Dars ay Bagting 27 di ay Happy 15th founding anniversary sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion headed by Lieutenant Colonel Ronald Dacao.
3: Wow!
1: Magkatong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Alas 7, Imedia.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita.
6: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sed Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinatainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Are you planning to build your dream home?
12: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
13: MC1 Hardware.
14: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
15: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ato. Tapos sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ate nga ni na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dito ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
16: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
15: Oo.
16: Uh-huh.
15: Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
16: Ah, asin. Okay.
15: Uh-huh.
16: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
15: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
16: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
17: Oo. Uh-huh.
16: Aha.
15: Kailang tikos man ako, mamay kuhan sa doktor.
16: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
15: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
14: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
18: Sad Celebrity Beauty Soap.
19: Sad Celebrity Beauty Soap.
20: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
18: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, palalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na. Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
1: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
7: Asenso Pagadian, Mios Sabi Ko!
21: Mga higala, kumusta mayong adlaw kaninyong tanan? Kini sa Redrio ang makiguban kaninyo dinhi sa Angkaakuhan di gyud ta maglangan, nagdagan gyud ang panahon. Unya ang intro na mo, gikagubtan sa tanan, gikasilusan sa tanan, gikaingitan sa tanan, uban. Kabe sa ako God. Ang forever nga kauban, sa tibuok kalibutan, gikagubtan. Sa tibuok kalibutan, gikaangayan. Sa tibuok kalibutan.
13: Yun, no, nanay?
21: Ah, grabe na ni.
13: Grabe na gini.
21: Oh, gisilusan, giawayan pagyod. Ah, bangga, Gusmabil, sa intro na mo. Wailain! Dodds Marson, Dodds Abante!
13: Yes, mga igala, kumusta? Huwag mayang adlaw ka ninyong tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Pinagi ni Mayor Sammy Kong, Asinso Pagadian. Para sa paghatod o kasayuran sa tinag mga katawahan ng Dakbayan sa mga proyektong programang pangkalambuan, ngagpatuma ning syudad sa Pagadian, and of course, mayang adlaw ka ninyong tanan mga katawahan sa Busuryan, sa 1st District, Oxican District, ang pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy Ko. Og Dodds Marson, inyong higala sa gihapon.
21: Nalimtan pag ganin ako ang pinakagwapo sa tibuok kalibutan nga si Dodds Marson, na ay nag-text na ko ay nalimtan manimo ang kuan, pinaka-highlight sa inyong intro. Adi na ako nakalimtan sunod Dodds kay daghan kaayong magkuan masuko og kalimtan. Anyway, ang atong tulumanon ang kaakuhan gihatod kaninyo sa tinuod na architect din sa Dakbayan sa Pagadian. Sa natad sa mihuras og programang pangkalambuan May Mayor Sammy Ko. Si Mayor Sammy Ko, a very fatherly mayor of Pagadian City, the national vice president for Mindanao sa League of Cities of the Philippines, top 12 best performing city mayor sa tibuok Pilipinas. Siyempre pa naman daghanan kayong mga awards ang Dakbayan sa Pagadian. Napasigarbo gayod tungod sa administrasyon ni Mayor Sammy Ko, tungod sa iyang sincero nga pagserbisyo sa katawhan sa Dakbayan. Assalamualaikum. Ora matulahi wa barakatuhu. Mapia mapita sa kanulangon na pag-ali ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan pata do mga subanen, mayong adlaw hurot alang sa mga taga Pagadian City, ilabi na sa mga taga tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur gikan ni Mayor Sammy Ko. Syempre pa naman sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan dods unang bulyada, unang birada.
13: Sa mga isgutan na ito karong adlawa, mga higala, usa sa serbisyong gihatod sa libreng serbisyo alang sa masa nga programa ni Mayor Sammy Ko sa kada barangayan, ilabi na sa Upper Sibatang, mao ang libreng similya alang sa artificial insemination kon AI sa baga binuhing baboy nga makatabang sa pagpalambo sa pagpamuhi o panginabuyan sa mga mag-uuma o magbababoy sa maonga barangay o sa pila ka barangay ning Dakbayan. Napasalamat usab si First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko o si former City Councilor Sam Tyra ko o ban ni Samantha Elans ko o ni Mayor Sammy ko sa Cabual Figuery Farm o kang Ma'am Annalyn Cariaga Cabual alang sa ilang donasyon o padayon nga suporta sa maong programa. Ang inisyatibo gipatuman uban sa City Veterinary Office nga pinanguluhan ni Dr. Rino Surya o sa City Agriculture Office nga pinanguluhan ni Engineer Dundun Rodrigo. Gawa sa libreng similya, naghatag usab si Ma'am Annalyn Cariaga Cabual og t-shirt, tupperware og pitchel nga dakong kalipay og pasalamat nga gidawat sa mga residente sa Barangay Upper Sibatang, mauna ang pagpanerbisyo nga libreng serbisyo alang sa masa mga higala. So ato lang tubago no, ang Elsa Manggod manaa may pista o araw sa usa ka lugar bisag diri sa Dakbayan sa Pagadian, with or without nga kasaulogan mga aktibidad, ang Elsa padayon gyud na siya kada kuan nag barangay hangtod nga mahurot gyud ang tibuok barangay ning Dakbayan sa Pagadian. Og hangtod mahuman unya sunod tuig da usab ipahigayon na usab ang kaning Elsam, mauna nga ingon pa nila nga murag dili guro suon kay inline ang kuan ko no kanilang karaban inline sa araw diha sa labangan. Og gasayang hibaw-an ang Elsam tuyok-tuyok manggita ng barangay sa Pagadian. Yes, sakto gid ang imong gihimo. Tanang barangay gid maserbisyoan, sakto ay imong kuminto. Tanang barangay maserbisyoan sa libreng serbisyo alang sa masa. Mapista man, wala may pista, wala may araw, wala aktibidad ang syudad. Ang libreng serbisyo alang sa masa, ubos sa kamanduan ni Mayor Sammy Ko, Permente na kanunay hantod lokop na sa 54 ka barangay ning Dakbayan sa Pagadian nga nagdala sa nakadiang libreng serbisyong medikal o guban pa nga mga nakadiang serbisyo alang sa mapahimuslan sa mga katawhan. Dili kay ayaw lang ka magpahigayon o ganang medical mission, medical caravan, kung o galing adunay araw o galing adunay pista, dili po na mao. Kinahanglan yun nga adunay sustainability ug para sa gihimo ni Mayor Samico. Ug mauna, di gina mao. Kada bang maghimo ta karon og medical mission kay pista, maghimo ta karon og medical caravan kay araw, dili na siya ingon ana. Si Mayor Samico bisag walay mga dagong aktibidad sa city. Ang libreng serbisyo alang sa masa nagpadayon sa gihapon. Manay sakto nga pagpanerbisyo in terms sa health program nga adunay sustainability ba? Kauban sa mga doctor og nurse ato ang city health. Unya giingon pa nga gamay ra kuno kaayo ang ato ang doctor nga doctor dinhi sa city health. Dili lang po natin i-compare sa kuan kanang Sambang Adelsur Medical Center kay syudad ta unya ang infirmary na gani pa siya matawag fulling hospital. Sa mga pagto niya i-compare ninyo anang kuan inyang Sambang Adelsur Medical Center nga dili man po na inyo hang tuwad. O, sa kanhi man po na ang administrasyon Sambang Adelsur Medical Center or Tent Center, that is hospital lagi na infirmary manghod pagi na siya sa hospital. Gusto na biyang taan ni Mayor nga
21: infirmary na gani.
13: Infirmary na gani, klas kitag buguan ni ba. Gusto na gani ni Mayor nga mahimong hospital sa unta man di mapumutabang diha. Inyong naambag diha is puros lang pagpanaway. Nga kuan ko no, limited lang. Limited regid ang kuan sa sudad ang kanang mga pag kaning matawag na to sa gasto sa health services kay daghan pa man giatiman dahil pag mga barangay nangayo og mga project kay lagi ato na pong balikon wala lagi natabang ang probinsya, wala nahatag nga dugang pundo ang probinsya para matabang sa ipatuman ng mga proyekto ni Mayor Samico sa kada barangayan. Only ang ira lang sa Dakbayan sa Pagadian nangita siya og pamaagi para maapod tanan ba gikan sa health services, mga infrastructure project, tourism project, barangay road project, tanang mga project din sa kagamhanang lokal, yan ang tanang gibahin-bahin. Mauna siya ang kuan ni ana, ang klarong pag-istorya. Dili kay compare anang kuan niya ang kada bang maka-compare bitaw nga mura bang ang Pagadian City dili sakop sa probinsya. Mo ni nakapan ani nila kay ipod mo sugot og mahayli urbanize kay dili man ilang kauban ang mayor. Unsa na malay buhaton di ay? Puro sa lang pagpanaway, saway dere, saway dito kung sa gihimo ni Mayor Samico. Well, si Mayor Samico gihimo na gid niya ang tanan para sa katawhang Pagadianon. Bisag walay tabang sa kagamhanan provincial og sa First District. Manay klaro nga pagka-istorya. Unya, ang atay paglaro usab ang infirmary, ang makiter ni ana, ang outpatient, consultation og check-up, emergency treatment alang sa minor injuries og dili komplikado nga kaso. Basic laboratory test, CBC, og analysis, blood chemistry og guban pang depende sa kagamitan. Basic X-ray o guban pang diagnostic services kung adunay gamit. Kung kaning among gisulti, naagin na siya diha, pero dili mo good pwede nga mag-opera ka din ha sa city pharmacy, kadi magka-fully hospital.
21: Yes, city infirmary.
13: Infirmary na gani. Sabot mo kung sa infirmary. Dili pa fully hospital ba?
21: May
13: mong giingon nga dili ko na
21: makuang lang na siya sa health center, Dodge.
13: Ilan mong giingon nga dili ko na makakutir o mga kuan. Normal ka infirmary lagi. Sabot mo infirmary?
21: Ingon ana, Pagadian City Infirmary sa Maydanlugan. Gidretso naman gud unta na ni Mayor sa Mayor Sami sa iyang pagbalik pagka-mayor sa Pagadian City. Gidretso nag Pagadian City Hospital sa Danlugan. Dili pa musugot ang Department of Health or DOH tungod kay dili man kompleto. Dili pa pod hinog ang kinanglan na pay mga papers nga i-process.

0: ra kay makumpleto, kay paspasan jud siya. Ang ingon ni ini ang tabang na lang yun ninyo sa probinsya o sa first district nga kanang kongresista o sa second district nga mamahimong first level hospital. Tungod kay si Mayor Sammy Corregio in town ang nagsigig lihok-lihok o kamulo ni ini kay lagi dili mo tabang ang probinsya nga kagamhanan o ang duha ka mga distrito nga mga kongresista din sa Zamboanga del Sur tungod kay dili ilaha si Mayor Sammy maunay tinuod nga pagkaistorya. Now, compared infirmary and hospital sa spilling palang daan lahi layo na gayo sa tanan. Oh, di ba? Ingon ni ini, ang infirmary mura na siyang maguwang sa health center, super health center. Dayon, di pa kita siya madeklara nga usa ka hospital. Tabangi gani ninyo. Ing nagani na si Madam Damin diya nga dili na magsigig kasuko ni Mayor Sammy ko. Nganong magsigig pong intriga ni Mayor Sammy ko. O kung dili, tabangi na lang. Kay ligasya na ninyo ang pagtabang. Unya, kami dire kusog ay may mudaig sa mga mutabang. Dili gina na mo tabun-tabunan o dili gina na mo itago-tago kung kinsa man o galing ang nakatabang sa syudad sa Pagadian.
1: Kusog kayo manaway nga kulang kuno ang health services program para sa mga dili gid kulang. Kining kamot si Mayor Sammy ko. Health services program lahisgutan. Free ang check-up sa City Health. Libre nga tambal. Unya, ang infirmary gi paningkamutan parehaan ang maternal child health services normal delivery unya basic inpatient care pagpahigda sa pasyente observation sa pagtambal minor surgical procedure o pharmacy services libre immunization o health education o sana sa serbisyo sa infirmary pero maingon ka nga magpaopera ka. Aka na, wala na siya sa
0: Zamboanga del Sur Medical Tent Center.
1: Wala na siya sa infirmary. Infirmary lagi. Kasabot pa kay infirmary? Paan ba? Magulang gamay sa Super Health Center. At least, naning kamot si Mayor Sammy nga bisag walay tabang sa kagamhan ng probinsyal, walay tabang sa congressman o sa gobernador, naagi programa si Mayor Sammy sa health services program alang sa katawhang mga pagadianon. Unya, aming palag sila itong kwan, ingon na ito nga, ay namugan ha sa Zamboanga del Sur Medical Center, kimaunin mauna. O ako po'y pasyente. Unya, mana ko diya sa Zamboanga del Sur Medical Center? Unya, makaning mga nakay ka, unsay agibati ni mo, pagdaon lang ka anang tent, ipong kuuroy ay. Maro po na, makuan, masamot ang imong sakit. Simbakong nyo diha. O, yung nana, tarunga sa na inyong servisyo kay ipanghambog lagi. 500 million kada bulan ang Zamboanga del Sur Medical Center. Ah, kada tuig. Ang kanilahang budget. Pagula pa na po sa Facebook kung nakagidlay ng wheelchair. Yan mo palit. So, stilan ninyo diha. Tarunga na yung servisyo diha. Nilikay ayog panghinambog na inyong Zamboanga del Sur Medical Center. O, ba na lang po uban nga na ay kwarta? Ano man ha man po diha sa Zamboanga del Sur Medical Center? Pagdao lang ang antent, magagian to sa kanan. Nya maulanan mataligsikan amo samot ang inyong sakit oy.
0: Yes, so
1: mo na klarong pag istorya.
0: Ang ato lang istoryahan og una ani kana lang mga nakay naglabor. Dili lalim nang kahimtang ni ana ibutang lang kadiya sa tent nga hilabihan kainit. Oy por Dios por santo. Ang tanang mga tao nga nagsakit gikinahanglan na siya sa maayong pagatiman ibutang sa insakto nga kwarto kun anaha manggani sa maong dapit nga diin gipanghambog sa pagkakaron. Ayaw mo panghambog nga administrasyon karon sa probinsya kun magistorya ta o ga healthcare diha sa Zamboanga del Sur sana diha medical tent center. Oh tungod kay dili po na iniuhang tuwad. Dili na inyong gama, igo ramo diha ning tongtong patong. Sa inyong untang pagtongtong patong, gipalambo, gi-improve pa maayo. Kung unsa kanindot sa unang administrasyon ng maong ospital, mas inyong gi-improve, mas inyong gi-rehab, mas gipadaghan ninyo ang doctors and nurses, mas gipanindot ang serbisyo, mas gipanindot ang building, mas gidugangan ang building. Unya karon na unsa man nga ang taas nga bahin inyong maghimong opisina. Mao man ang mga pasyente. Gihimuan na lang tent kay kuwang kaayo ang mga rooms diha sa Zamboanga del Sur Medical Tent Center. So, ingon ni ana, di gina makuha ng tent

0: nasa istorya pa lang daan basta
1: makuha, di na lagi na
0: basta ko makuha na ng tent diha o makuha po ng tent dato sa ato ang istorya. So ingon ana na siya, wala ninyo na palambo madamdamin ang maonga sambuang gadisor medical tent center. Hinoon nagkagidlay o laleman kagbainter kabok wheelchairs nga bag o ang inyong gihatag karon o wala sab mo na naway sa kanang kan city pinaagi sa Elsam nga usara kabok wheelchair ang gibutang o sa dihan giris bakan mo adili naman giyod mo makakuan makaatras ipit naman giyod mo palit-palit na lang mong bainter kabok wheelchairs ang inyong gibutang diya sa Zamboanga del Sur Medical Tent Center para oron ingnon ba? O, saan pa man ninyo pagtubag? O, natubag na namo ang infirmary different from hospital.
1: Yes.
0: Paabot lang kung ma-fully hospital, bisag level 1 lang ang Pagadian City Infirmary. Dayon, ipasigarbo na namo din sa syudad sa Pagadian na tuwad gyud na ni Mayor Samico mao nga ayaw na mo pagsigig ingon nga walay hospital ang Pagadian City. Kamo, maoy walay nahimong hospital. Igo Ramos akong gikaingon tong-tong patong.
1: Mauna yung klaro kapag ka-istorya mga higala unya ongoing process no para mahibong level 1 ang ato ang infirmary hospital kay iawat na lang nga magkadako ang area unya diha sa Luyong nga bahin aduna extension para makakita daghan nga mga pasyente pero mo lagi ang probinsya sige lang panaway kung mitabang pa mo nga mapaspas ang proseso ini nga ma level 1 hospital mabubo pa magdugang budget sa healthcare program dinhi sa Dakbayan sa Pagadian dali raon ta kayo na ma-realize pero saon ta man anyong gihimo. Sige lang panaway sa mga programa ni Mayor Samico, mauni ingon ana nya sawayon pa ang infirmary kay dili ko no makakiter og mga dagko nga mga kuan kanang dinagko nga mga sana mga sakit kanang mag sama opera mga major nga mga kuan ba nga operation kay lagi infirmary dili pa hospital gipaning kamuta na nga mahimo nga hospital pinaagi ang extension og pohon ma-realize na mauna nga hospital lagi yun ang kanang Danlogan Infirmary Hospital mga higala. Mauna ikuan pagka kuan niya ba pagka klaro nga pagka istorya. Unya giingon usab nga ano kuno wa ma-realize ang Super Health Center. Usa na Super Health Center sa Tiguma. Wala ka kita ana kanang sa Tiguma nga Super Health Center nga naa man din gibutang. Ay nako nonsense.
0: Ayaw mo sila? Pagpabuta-buta bungol tungod kay kuan man guna karang magpakabuta bungol ka. Nakahibaw gigkas ka matuoran og onsay tinuod pero imo lang takpan ba kamo diha mga kanang maga tigpamaba sa kahanginan tigpang sulat sa social media taro nga na kagmana di gina mao kay ang kamatuoran nga tinuod jud sa labing tinuod inyong gitabunan noon og ditsoon mo na mo sakit jud ang kamatuoran
1: Super Health Center wa ko na bugnas dakbayan sa Pagadian ang kanang din tiguma
0: Tiguma Super Health Center.
1: Buta mo o butagin mo hantod-hantod.
0: Na
1: adya. Piyong mo.
0: Buta sa paghigugma.
1: O, nanikamot si Mayor Samico ana. Pinaagi usab sa tabang ni Senador Bonggo nga ma-realize ng Super Health Center nga nada sa Tiguma karon og nagfunction na. Unya ingon sila gamay ra kuno ang doktor sa dinhi sa tuang Dakbayan sa
0: Pagadian
1: City Health.
0: Punigin ninyo doktor dre.
1: Dugagi ninyo, dugagi budget. Sige lang mong panaway. Atong balikon, wagi magikatabang sa Dakbayan sa Pagadian. Wagi maghatag nga pundo ang inyong himo. Saway, saway lang sa Health Services Program. Naningkamot si Mayor Samico, dre sa atong City Health. Adunay tulo ka doktor. Sa infirmary, adunay mga doktor o sabdiha. Tulo, duha. Magpuli-puli na sila og duty kay naamanggi magpa-admit din na sa atong infirmary hospital. So ingon ana adunay mga doktor. Say gamay nga doktor kadaghan na og doktor rin he. Kana inisiatibo na ni Mayor Samico pagpaningkamot para ang tanang mapatsikap sa mo ang City Health sa City Health Dinis Dakbayan sa Pagadian alang sa mga katawhan nga dali gidayon matratar. Ania kay ang probinsya sige lagi panaway atong balik-balikon. Wala ba ginatabang dinis sa City Government? Wala ba gi budget kag ibuo-ubo din he? Sa natabang kaninyo.
0: Sige panaway. Ang natabang sigig panaway unya kanang inyong saway-saway diya mo balik mo sumbalik ra gihapon ninyo lamliman kag mingon magway ospital unsa di ay nang kuan Pagadian City Infirmary nga gi-apply na for first level hospital aron maka-compete na sa uban nga mga ospital sa sa tuang lugar nga diin aduna nay mga kagamitan nga matod pa ninyo walay opera. Hala nga lang mag-opera ka dito nga wapay mga gamitan na niyabag
1: dili pa siguro. Pwede na ingon ana nga mga operasyon kay bawal pura sa DOH kay lagi infirmary. Atong balik infirmary ba magulang sa Super Health Center dili pa puli hospital. Ayaw niyo i-compare diha sa Sambanga del Sur Medical Center mas Sambanga del Sur Medical 10 Center nga dira bagina inyo ha nga inyo raon tanang ipalambo ang serbisyo. Napay mga kuan diha mga personnel nga grabe pod ka attitude. Para palambo ba ore ug wa man po sa Facebook atong balikon. Di gid mo palit og mga wheelchair ug nagagidlay na diha diha. Oh, mga CR, lababo, kumusta? Okay na?
0: Oh, mobile nang na picture. Sige, ingno nato nga ginadili ang pagpicture sa usa ka ospital. Yes. Pero og nanay complain, manong dili man pwede. Ang serbisyo ninyo diha ma-picture out o ma-picturean mismo ang building sa gawas o sa sulod aron mapamatud-an o adunay back up ba ang reklamo tungod kay kuan man na siya kanang mao man na siya kamatuuran diha o naay mo labag or naay mo labag sa balaod
1: diha sa ospital. Matod pa nga bawal ko no mag-video-video, bawal mag-picture. Naay katungod nga mag-video o mag-picture ang mga pasyente.
0: Kung mag-reklamo na.
1: Ninyo tarong agtratar o mag-reklamo na, kailahan ng katungod. Labag ko no sa data privacy act. Usa may mga data nga kuhaon. Ang mga pasyente ba nag-reklamo, tungod kaya wala nyo tarong agtratar, kasing-kasikahan pa, ingon ana, mauna nga mag-video sila para naa sila'y ebidensya nga ingon ana sila pagtrato sa mga personnel sa maong hospital. Kung mauna yung karo nga istorya, mahadlok mong mag-video-video para dili na may bawaan yung mga baho. Padili may bawaan kung sanay klaseng servisyo nga anaadha sa maong hospital. Di para dili makitaan ang mga nagagidlay ng CR, lababo da sa maong hospital. So, sa mga rason lagi gihapon.
0: Kung attitude problem ang atong mga empleyado,
1: klaruha
0: yung
1: serbisyo.
0: Ng attitude problem ang atong namunuan. At monitiman ninyo kung attitude problem ang mga empleyado diha, labaw ng attitude problem ang namunuan. Ang namunuan kinahanglan timbang-timbangon gina niya nga dili siya maguyod-guyod og lata kay muguyod po nang iyang mga empleyado og lata. Na, hasta na mga tigpamaba, magguyo na lang lata, maghiniksik na lang sa daplin, magpangit na lang silofin. Kuya Juan, ingunana na siya. Kaya, aron ang ato ang katauhan din sa Pagadian City o sa Sambuanga del Sur, ang masayran gyud ang kamatuoran. Atong balikon gyud nga kamo, diya karong naglingkod sa probinsya, nga kagamhanan, kamo diya madamdamin, wala gyud mo'y natarok nga ospital, bisag usa na lang kahaligi. Sa inyo ang pagpanghambog karon nga diin, butangan ninyo ospital ang first district, butangan ninyo ospital ang second district, asa man ang dindag ko kaayo ninyo nga mga budget nga wak mangyod po'y nakita ang nakita infrastructure project nga lagbas from kuan nga Salug Valley nga dito padulong man sa Sambuanga City ning hapit na naman sa Pagadian City ng inyong dalan tuwa pagyod sa hilit kayo nga diin bisag kabaw dili mo agi gipang lumutan man na inyo ang gisimintong dalan daw be o ang makabenepisyo ni ana. Kasagaran dili taga dini laliman kag lagbas gikan dito sa langit paingon sa impierno. Wala na mo hapit kung Pagadian City.
1: Ato puning kuan kaning Victory Wi-Fi nga gasoon-soon daw kuno ta. Actually, kamo diha alang sa inyong kasayuran way back 2013, kanang free Wi-Fi ni Mayor Samico dugay na niya nga program. Ha, para masayod mo. Unya kada inyong Victory Wi-Fi programa man sa DICT. Nganong gibutang nga mag mga picture niyo diha sa inyong mga
0: yes,
1: amo.
0: Dili
1: man inyo ha. Kaula pud na mangangkon og mga programa Victory Wi-Fi nga dati sa DICT unta igo na lang mo support. Puro delikadisa lang ba? Gibutangan pag inog dagway. Pas ilan yung
0: grapal kayo tanan. DICT Wi-Fi na. DICT Wi-Fi.
1: DICT Wi-Fi. Nga nung butangan man o Victory Wi-Fi. Naman sir, may tawa na. Kanang kuwan ba? Magbatong tao kaulaw ba?
0: Ano na siya? DICT Wi-Fi through the effort. Na pares na to diri ba sa city
1: to, ah.
0: Through the effort of Mayor Samico through the effort of Victory ninyo diha madamdamin char og uban pa
1: ang free wifi sa city sa una dugay na nga program ni Mayor Samico way back 2013 kung mahinomdom mo ako hinomdom gani ko nga wala pa ko diha sa city estudyante pa ko dami magtapo ka ng Rizal Park magdala mig laptop kay free ang wifi sa una na nga program ha para masayod mo, gipakusga na karon tungod sa pagpag-usab-usab and partnership sa DICT. Ingon yes. Ana pag credit, dili kay angkonon pagkuan sa Wi-Fi, Victory Wi-Fi, pastilan. Garapal kayo gyud.
0: Dili, ang